0: nakakadili tinuod. Klaro na kaayo nga NBI sa CCTV unsa man naman mo oy. Oh, Lisa Impik. Good morning Sir Neil, watching from Upper Purok Balite, Buhangin. Shout out sa imong diehard viewers, Daniel Carta Impik.
1: Good morning.
0: Kennel Siri, nabuang nakaron ang gobyerno, hagbay ra. Spirit 250, utot nimo John Bick, palusot Japon, bisa nga booking na. Evelyn, FG Lynn, Sir Dugay nako nagagamit og Santon since 2018 pa, watching from Agusan del Norte. Salamat, ma'am.
1: Thank you.
0: Dugay na siya nagagamit og Santon, hantod karon mga higala nagagamit Japon but pasabot. Maayo ang benepisyo mga higala sa lawas.
1: Thank you.
0: Salamat, ma'am FG Lynn, no, from asa man ka sa Agusan del Norte, ma'am, no? Kay Kabadbaran ba ka, no? Las Nieves ba ka? Nasipit ba ka? Buenavista? Habunga? Kitsaraw? Tubay? No? Asa man ka dapit diha ng sa Agnor o Agusan del Norte? Sidagrom, nabasa ko na ni Day. Kine, dito sa Facebook. Bethlehem Uring, kalma lang kadrobang Arnel, ang heart na to. No problem.
1: Good morning.
0: Salamat, ma'am, no? Si Ma'am Lizel Acaso Pueblo, good morning, Gadrobang Arnel. Good morning, ma'am. Thank you.
1: Thank you.
0: Udon Tinaha, mayong bunda, Gadrobang Arnel. Shout out nako ang team vlogger nga si Juben Sal og Dudong Raven nga atsupaping kaayo. Salamat, Gadrobang Arnel. Oy, salamat sa mga atsupaping diha. si Eugene Uyangorin, itong Okta kahit anong kabubuhang survey, pinalalabas una yung one-on-one daw ni Tulfo, tabla na. Never naman nangyari na dalawa lang tumakbo sa pagka-presidente. Ngayon, 2-2 na tapos lamang na. Ano na namang kabubuhan yan? Buti pa maglista na lang kayo ng COVID kasi dyan naman kayo magaling. Mind conditioning eh. Dung Tuling, pa-shoutout ko ni Jonas Capos o Christian Casiro nga gwardiya diha sa Penro na Bunturan. Good morning niyo diha, Christian ug Jonas.
1: Good morning.
0: Si Christian J. Elliot. Good morning, idol, basta mga Tagalog nga mga politiko, mga bugo mudalag palusot. Galicano Tim, good morning. Yan S. Buenaflor, idol si Matibag, banga kayo iyang giistorya. Ha? Giistoryahan ang tao nga bukag na kaayo ang ilang style. Naminaw kay mo lapusra. Ha ha ha. Leonari, NBI siguro nga nabaliman, INB. NBI, mura nagmata pero tulog ang mata. Nesrin, Yoyo Cards, Aida Radok, Istumante, gadula ra siguro sila ato, sir. Lilia de la Cruz, ya sa Aurora Baler. Diba? Tanawa daw ninyo mga higala. Kung magbantay artwork na mahalon kaayo para masecure ang GSIS, dapat dili NBI. Nga naman, una sa tanan, delikadesa. No? Delikadesa. Nakabuhat na mong eksena atong Lunes, May 11, nanggukod mo. No, nanggukod mo, gigukod ninyo sa bato. Mayungon mo nga, wa ninyo, wa mo ito mo nga dakpon. Kaya wa man madakpi. Pero kung nadakpan to, posible may gala, o sigurado ko. Nga lahi gud ang tunada sa istorya, kung nadakpan to, wala man madakpi. Siyempre, mayungon na yung, wala man may yung plano mo dakop. Pero nga nung nanggukod mo sa mong inong buang? Gigukod na mo kay didagan man. Kabuang. Sa ito ba na runner mo dagan sa kalsada ron, pwedeng kukuros pulis. Kay nidagan na. Gigukod na mo kay nidagan man. Naagid mo ituyo kay inyong gigukod. So dapat na anuman mo yung records pang panggukod, ikaw po matibag, na kay delikadesa mo ingon nga, gipahawa mi ni Mr. President diha dapita, yes, ang GSIS is kuan, lahi nga building, pero December to karan, di may magbantay na, pangita mo lain. Para di may maduhig diha. Pwede. Unless gisugo mo. unless gituyo ninyo nga, sige. Ay, nga ni ang tirada. Mayingon may ngawa mo diha, pero naana di ay. Which is pwede, mga katropa. Posible na, ako ningong mauna, pero posible na siya mag-ison. Ikaduha, magbantay ang artwork mahalon niya sa GSIS. May tinuibin na kabuok. Kanang may tinuibin kabuok, sakto ginang mudakob o isa ka team. O I mean, sakto ginang a team, mudakob o isa ka tao. No? Pero mabantay mo atong pila ka tao. Una-unaan ninyo isa kalibo kayo yung gibutang ng pulis sa gawas. Tapos butgan na ninyo 29 sa sulod. Kung sino na mga NBI din yung dala ninyo, kung ana ka ng mga elite force na. Civilian man ang in nature may gala ng NBI. Parehara man ganing gobernuhan, nag-request yung damog Marines. Nag-request mo Scout Ranger. Nag-request mo gato mga elite force. No, SAF. Kay train to sila sa kuan o kaha katong sana katong nagbanta tong naghalughog ila kibuloy. Kadton ta inyong NBI gikuha ninyo nga naa nay record dance pagpanggukod natural. Mo karinga ang tao. Unya ba yung tinoy bira kabuo? Binuang nang inyong style.
1: Bullseye.
0: Alas 8:06 na may galan dagnas buntag. Dawat sa tagbalita, bay. Kaya para magkaginhawat, ha. Oh, para po di tamahutdan aniguan. Hangin. Kaya taas pa maigalang programa. Shirley de la Cruz, Urbuda, Maing Buntag. Lisa Lacaso Pueblo, pag-shoutout sa Bernardo family sa Bulacan. Good morning. Yuyo Cards, Luis Campilan. Ipanglabog na lamang ang CCTV kay Mangita Paman o Glusot. Klaro na kaayo. Si Kisapadiri, ha. Yan es Buena Flor, maayong buntag. Duhali PNP mi dayo sa Hingoog City tungod sa most wanted sa kaso sa illegal nga druga. Da, ang duhali mo iniadto sa Hingoog. Sige. Ato Sharon Gobleto ni Tales Balita. Katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report. Live report.
2: Nasakpan sa manhanta operasyon ang usa ka sa kapulisan ang usa ka Corderos Anyos nga wanted person kini tungod sa kaso nga may kalabutan sa illegal nga droga dito sa may barangay 22-A Hingoog City alas 4:30 sa hapon niadto gab Mayo 18/2026 gani gila ang nadakpan nga si alias Jules Ulitaw ga walay trabaho og residente kini sa Metro 4 barangay 18A sa naisigutan usab da siyudad. Ang mga operasyon gihimo kini sa iniusa ga puwersa sa Braulio A. Duhali Municipal Police Station sa Davao del Norte Police Intelligence Unit sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company laki bra sa binyo guban pag unit sa kapulisan nga miadto sa nisigutan nga lugar. Ang suspek na dakpan pinagi sa kinis warrant of arrest nga gipagawas kini ni Honorable Judge Jima Bar Bitonyo ni adtong Enero 28/2026 alang kini sa paglapas sa Section 12 sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002. Hinoon aduna may piyansa usab gitakda sa korte nga 40,000 kapiso sa kasamtangan usab ang isgutang responsable na kustodiya pagkaron sa kapulisan dito sa Hingoog City Police Station o gang naisgutan sa mga kaso pa rin pagkaron nga imbestigan gipaabot na lang ang mando sa korte aron sa siya danon ngadto sa tamang lugar alang kaniya. Kadastong report gani po sa alang sa Hingoog Pino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Live report.
0: Dagang salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report. O gining balita hatod ganinyo mga igala sa Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Ang Santon Vitamin C ni an acidic vitamin C. Mga katropa, makapabus sa tuwang immune system. Dili ta daling masakit, di ta daling mga igalang ubuhon, sipunon. O niya, inubanan sa itong magpa-check up, mga katropa, at tumo sa itong clinic. O niya, makapaliksad mo, mahigala niya sa itong Santon Vitamin C. Ang atong clinic, nahimutang mahigala niya sa Door 8 M Central Building, Ganti Road, Kanto Paingon Palengke, tapad sa Mr. DIY, na nakabutang diha Y2H Clinic and Pharmacy. Tanang produkto, mapalit din na mahigala. Tanang produkto sa Y2H, o uban pang mga produkto na ana diha kung naamoy mga maintenance sa high blood kay pharmacy man na ana na diha mga kaigsuonan.
1: All right.
0: Ang buta kunya pangita lang si Palanga.
3: Ay.
0: Alas 8:09 na may galantag na sa buntag. O doon tinaha mayong pagpaminaw. Jumar Apurbo, mayong buntag. Sunod, dugang pa sa itong mga katikaran. Dresan sa itong YouTube karon may buntag, Kuryanong Hilason, Fernando Ligaspe, Nogigas Panalsalan, Tanggob City. O, bitaw, sakto bitaw na, sir. Kuryanong Hilason, kay grabe ang pagtiuro karon sa peso in town. Alma Montesilio from Mulabi, Sambuanga del Sur, kay di dyan daw kompleto ang iyang adlaw. Kung why Santon Gold, o mag-watch sa imong bullseye. Nindot kaayo imong mga comment, why lipod-lipod. Salamat niya, ma'am Alma Montesilio, ma'am. Thank you. Kani miyembro may gala sa CTG o kani may galang miyembro sa NPA. Voluntaryong misurrender, may gala sa Nabunturan. Ato Sharon, kompletong detalyes, balita katropa mo sa balita katropang Larsan yun.
3: Voluntaryong misurrender nga to sa mga sakop sa 1st Davao de Oro Police Mobile Force Tunturan Davao de Oro. Ang usa ka individual nga kani matutang miyembro sa Communist Terrorist Group on CTG sa Milabay nga adlaw. Nila ang maong lalaki nga si alias Palosa, 39 anyos, Minyo, kundin bitbit sa iyang unsasangpit nga sa iyang pagtahan, ang usa ka unit sa .38 caliber revolver nga walay serial number, kadto ay tulo ka mga buing bala. Sumalapang kanhi miyembro si alias Palosa napuhan nga guerrilla front 27 Southern Mindanao Regional Committee, New People's Army Southern Regional Land Region nga kani nagliok sa may lungsod sa may Mungkayo, Davao de Oro, iman sa lungsod sa Compostela ug sa New Bataan. Di pa si ugda sa kapulisan nga ang maong kalampusan iresulta matod pa sa tinguha sa Philippine National Police o mga partner security forces nga sa pag-auhag sa mga kani membro sa rebuilding grupo nga mabalik na sa sabakan sa gobyerno. Kusudya karon ang lalaki sa awtoridad nga misurrender ngadto sa kapulisan sa Nabunturan aron sab sa dugang nga dokumentasyon. Og motot ng report gikan sa Davao de Oro, alam sa Pilipino para sa Pilipinas sa tropang Narasanyol, XR News.
0: Live report. Dagan salamat kay tropang Larsanyol sa detalye sa report. Oras nato mga igala, aduna kita ay 12 minutos na pasado alas 8 sa buntag. O gining oras nato ganinyo mga igala sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria mga igala. Ang Premium D3 o sa kini mga igala ka soft gel nga aduna mga igala ay VCO, virgin coconut oil, malunggay o moringa oil o vitamin D3 200 IU. Mga igala ang suod ni ini mga kaigsunan. Mapalit usab kini mga igala sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Good morning, Shirley Liagas from Taiwan. Good morning. May buntag diha. O sa ito mga mag-uuma, mga katropa nga gusto mo mga igala o tinggas nga ani, no, gamitin palita mga igala ang Latimgas G Foliar Fertilizer. No, kini mga igalang Latimgas, mapalit ni sa tanan nga mga agribet tibuok Pilipinas. Kung gusto ka mga igalang may mangunin siyang pang-abono sa humay, mais, uban pang mga crops diha, mga kaigsuunan, aron nga dili istimbureron, dili may igala black bagon, no, dili may igala piangaw, sabay mga sapat diha may igala sa imong uma, no? Manlayas na mga kaigsuunan niya makapa busok sa kuan ba, no, kining imuhang bunga, no, sa imuhang kuan pananom. Kung mais may igala bugat, no, mo nang di ka malkansi inig baligya nimo mga igsuon. Kung humay, kung tingkas gani ang uhay o kini may igalang ihang mga butil, sakto gina may galang isa kasako ana. No, labi nagburdin imong sudlan, kaya gina may galang mga abutan tag 80 kilos, 70 kilos may galang usa ka burdin ana. Kanang tanan, na mahatag na may galang si imuha sa Latimgas G Foliar Fertilizer mga katropa. Bullseye. Alas 8:14 ang takna sa buntag. Ang NBI napailaing matang sa pamakak. Pero mas maayog mo komersyal sa tagab. Unya na nato ni kay atangin ninyo nito taon kay katong driver nga nagpositibo kuno mga igala sa pulbura. Gipahapa mangu kuno sa lugar kung asa ang pulbura. Moy ingon mga igala ni matibag. Paminawal niyo na unya be. Alas 8:14 na katropa, mukhawa ha, maghawa mo at nakumbalik. Kaya mo inom sa kong dugang Santon Gold Coffee mga igsoon. No, sa ato magbalik ha, tiyara mo. Ayun mo gawa. Bitaw, lingaw-lingaw lang sa mga katropa. I'll be back in a minute mga kaigsoonan. Alas 8:14 na.
4: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
5: balo kadong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karun di pa?
5: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
7: Exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Punta kenta ani ata karon din he sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga kagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: La guapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
9: Kay daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige lo,
7: Ibutang ang sinako sa timbangan.
15: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
16: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
19: The Secret of Health.
18: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
20: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy kape, Santon Plus Coffee Mix.
19: The Secret of Health.
18: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
19: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy ganin nyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: diperensya sa pobre ug dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pahatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si Katropan Armel Cortez.
2: Oras may gala dira kitay, 27 minutos na pasado, alas 8 buntag mga katropa. Balik sa dobag ba nagbanubanog, nga tanawa ni ako ang Santon Gold Coffee Mix, o? Oh, murag maklaro man siguro ninyo nag-aso-aso pa ni mga katropa. Ina to pala biag kuan kay basin ugma. Mayabo pa unya. Pertir bang inita mga kaigsunan. May buntag Garol Jude Justin. Good morning sir. Watching from Dumanhog, Cebu. Akong mama always listening your daily program. Salamat.
3: Thank you.
2: Kanoy galas Dumanhog, Cebu. Buntag kayo tanan diha maigala. Si Vicente Carpio. Tama ba? Carpio? No, good AM, watching from Pagadian City.
3: Good morning!
2: Si Jen Muragas, good morning!
3: Good morning!
2: Mayong buntag, Sir Arnel. Wala man po siguro kabalo ang mga tao nga may mahalon nga artwork sold anang GSIS atong orasa. Ako karon lang po ko kay Bao nga na'y artwork. Wala eh. Dili artwork ang tuyo sa mga taong nas gawas. Oh, hadlok man dahil silang People Power Revolution? No? Dili artwork ang tuyo sa mga tao eh. Besides may gala, gwardyado na sa gawas. Isa kalibo ka pulis. Unya, ang rason may gala kay nakuha nga rason si NBI, girequest sila. Abi ba na kog, naa sila eh. Sa ito yung event nila sa si Kuya Hotel? No? Oh. Naman lagi unit naka-deploy dito. Ah, mga atik pag yun ay.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Karon, no, alas 8.29 na may galantag na sbuntag. Nag-positive man tong driver, si Mel Uragon. By the way, nakapiansa na si Mel Uragon, 120,000. Ang iyahang piansa, mga igala. No? Oh, tanaw ninyo, si Mel Uragon, yung iga, produce atong ang piansa? O oh, dili, dapat siya kay, dapat ang produce at Dubai, taga NBI. Nga naman, share ba ito yung gihog dito? Share ito maigalay, full guy.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Ang rason, oh, nagpositive sa gun residue test, mga kaigsunan.
0: Bullseye!
2: O gunpowder residue test. Oh, matod pa ni Matibag, nga ni Mangod na o. Wala yun nagpasabot nga nagpabuto siya. Saan ba ninyo na nga? Una naman mong niingon nga nagpabuto si ang usaa, si Aplaska, unya ni Balos ang NBI. So baliwa na sa dumigala nga gisulti ni Antikler. Kiningon naman sa garumigala si Matibag nga nagpositive siya, wa nagpasabot nga nagpabuto. Gidakop mangkot siya kay gibalikan kuno niyang bag. Binuang ginaistorya ha, may gala. Sa salida, ragyo ko makakita og tinanga. Kanang tinanga sa salida, gituyo man na kay script, good. Kabahin na sa script. Pero kung actual nga dinakpanay mga igsoon, mabilin ang tactical bag, mubalik ka. No? Kung actual may gala nga dakop, mabilin ang ja... Sabay, mabilin diha. Balikan pa ni mo. Nga, posible man may gala nga, madakpan ka, kung ma-confiscate tong bag dito, at least pwede na ka mamalibad nga, di ba na ako, ambot na, wa man na. Pero kung tao na yung madakpan, samot na yun may galang. No? Samot na yun may galang, dako kayong istorya ho nun. Gibalikan pa kuno ang bag.
0: Bullseye! Bullseye!
2: So, pagbalik kuno niya dito, nadakpan siya may gala sa Senado o sa mga taga-usaa, gipahapa kuno may gala ang iyang naong gimudmud dito sa log. Unya ang iyang kamot may gala nakaana diha sa mga sa log kuno nga adunay mga residues pulbura ug mo nay rason nga nagpositive siya. Kabuang. Di man siguro na matanggal man na dayon gud. Kanang pulburahan na og igol ang nimo mahawiran. Kalahi man gud tong inigbuto kay naa man gud toy kuan ba? Pero pag mupilit yun na siya may gala, kay may impact ba ya? Pero mahawiran lang ni mo, makuan siguro na eh. Binuang mo na istorya. Paminaw na to.
1: XFM Katropa.
2: Sige daw.
4: The one who drove the NBA team going to GSIS. Okay. Cases were filed sa kanya sa city prosecutor ng Pasay and he was able to post bail yesterday. Kahapon, in-interview na rin siya ng CIDG because the NBI participated in the ongoing investigation of the CIDG.
5: Okay. Sir, ano yung depensa niya? Nasaan ba siya talaga? Ano talagang ginagawa niya doon?
4: Lumabas siya mga video, naglabas siya iba-ibang station ng video from the body cams and from the video na nakuha ng mga media na kasama ng NBI doon sa GSIS na siya nasa fifth floor habang nagpuputukan. Wala siyang hawak na baril, best ang hawak niya, tsaka radyo.
5: From the fifth floor, paano siya napunta, sir, daw sa second floor?
4: Yung second floor, tapos na yun, nag-clearing na, bumalik siya dahil may naiwan na bag yung kasama niya.
2: Bungot sa ito.
4: No, kukuli niya dapat yung bag.
2: Di, pagkani yung bag.
4: Narating doon sa bag, nandun siya sa may kantin ng GSIS, hinabol na siya, inaresto na siya, at ipinasok sa Senate, at doon siya pinadapa sa floor doon sa Senate.
5: Mm. And that would also explain kung bakit possibly nag-positive siya doon sa paraffin. Kasi dumapa siya, may nagputukan doon. Yung abot, yung ash noon, yun yung nakuha sa kanya.
4: That is a possibility. Yun din yung sinasabi sa amin ng KBD. Yung paraffin kasi, the powder nitrate, sa gunpowder, pwedeng matransfer sa'yo pag hinawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandun doon yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So, it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Pwedeng meron kang contact. And based on the video na nakita ko, idinapa siya kung saan nandun yung usawa at nagpaputok.
2: Ngayon lang namin alam yan,
4: ah. So I think that is something that the investigating officers and the court will determine. No? Kung bakit ganun. So, ang sa akin ngayon, I don't want to give so much details already. The Department of Justice and the Office of the Ombudsman already created a panel to investigate. Today, we submitted a report, yung findings ng NBI, but we reserve a right to submit additional findings kung meron pa.
5: Pero kayo ba, sir, sa tingin nyo, ang mga NBI ang inatake during that time at hindi yung Senate talaga ang inatake?
4: Well, ang nangyari yung putukan, doon naman, it's been established already, hindi sa loob ng Senado. That's why I'm very consistent na sinasabi ko, walang ahente doon sa Senado. Ang nangyari talaga yung putukan is in GSIS premises. Eh, nandito naman yung CCTV at saka records.
6: Sir, may sinasabi na kuhanan ng mga bala ng M16 saka 9mm?
4: Hindi, yeah. It's caliber 40 na nakalagay doon. Caliber 40 yung barrel saka 5.56. Okay. So it's 9mm, hindi M16. It's 5.56 Galil. So yun yung standard issue ng NBI. And we have submitted to CIDG for ballistic yung barrel na involved doon sa ahente na may paputok. Sa premises ng GSIS, again, I have to stress that. Kasi GSIS, walang NBI sa Senado, nasa GSIS, acting on the letter na pinadala sa amin ng General Manager ng GSIS. Okay.
7: So, kung nasa sa yung investigation with the CIDG, kahapon galing sila ng NBI, kumusta sa yung outcome neto?
4: 1:30 na nga po. So, I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG. But I've seen footages na critical na yung tao na inaresto the driver, he was arrested in front of the canteen ng GSIS sa second floor.
5: Okay.
7: Sir, categorical, nagpaputok ba ng barrel at kung may inisyo ba ang NBI?
4: No, hindi siya inisyo ng barrel. We don't issue barrel sa mga ahente, no? Walang inisyo na barrel. There are times, yung sinasabi nga, nagsisinungaling daw ako dahil may hawak na barrel. There are times, ako halimbawa yung agent, nagubad akong jacket, pinahawak ko yung isang barrel, pwede yung mga ganun eh. O kaya, binit-bit dahil may bandala. But in no instance do sa CCTV that he is holding a gun. Nagkaroon kasi parang reading yung agent niya na pagkamala na siya, medyo magkahawig sila eh. Oh. So hindi siya nakala, siya yung may dala.
6: Sir, kung GSIS siya galing, sabihin binit-bit siya papunta dun sa loob ng Senate?
4: Binit-bit siya, literally. Dinala siya. At pagdating sa loob ng Senate, doon siya idinapa.
2: So pinili yung lugar na may kuan, sir, may mga ano, may mga pulbura.
4: Yung bag, kaya lang nalaman ng OSA at saka ng PSPG na may bag. Siya nagsabi na may kukunin siyang bag na nandoon sa plant.
5: Okay.
6: Direktor, kahapon naglabas ng statement ng DILG. Ang sabi po nila, hihintayin po nila yung magiging basan po ng korte. Pero kayo po kahapon sinabi
4: ng alin, korte?
6: Yung higing resulta po ng court decision kung para
4: saan niya? Doon sa nahuling driver?
6: Sa Senator ba
4: ito
6: po?
4: Senator ba ito? Well, there is an ongoing case sa Supreme Court and alam nyo naman from the point of view of lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. Mm-hmm. But one thing is clear, the warrant is valid.
5: Okay. Thank you, sir.
4: All right, thank you.
0: Alright.
2: Kina.
1: XFM Katropa.
2: Tiyaw mo na, nakakapag-piflon mo na. Huwag na ganito para magpadako. Ang galing. Magaling. So, wala na paputok, di ay gap? Wala na paputok, gap, no? Wala. Kay, matod pa sa mga resulta, kuno sa ballistic investigation, nga ang tanang bala, may gala dito sa Senado, iya to sa taga-USAA. Natural. Kaya ang taga-USAA may naa dito. Asa man ay nakaplastar ang mga taga-NBI, nasa GSIS building side. Pero sumpay man kun sila ba? No? Sumpay man kun na sila mga kaigsuunan. No? Oh. Unsa din eh, paminawa daw ng... ibalik na gutog. Na pa to, katong agad nagpaputok. Anti-clear. Kay imobinahon si Kuan. Mo may pusil di si Kuan kining Mil Uragon. So di na to siya mapasangilan nga nagpaputok. Pero sulti mga higala ni Anticler, doon na yun nagpabuto.
0: Bullseye!
2: Nibalos man daw. Sige, kalingawan sa nakugbasa ni mga mensahe diri ha. Kay nahimuot ko may gala. Gikap na, nilami hinun akong kapig samot. Nga, nagtanaw ko may galang rimulya, ani matibag. Okay, basa sa mensahe diri. Gikan mga higala ni Harold Garcia Ramirez. Maayong buntag, Katropang Arnel. Ang line of thinking sa NBI ay iniro. Ang iro bitaw og makasugat og taong nagbaktas sa karsada og paghuton unya mudagan gani ang tao, gukdo na nila. No wonder naaman di ay sila'y kauban nga irong buang. Otro pod ng common sense ni DILG Secretary Convict Rimulya. Hasta pod ng matibag. Yap ang asawa kong resulta. Yes! Reni Sobrevilla, Katropang Arnel, klarong gisuhulan sa gadumala sa gobyerno ang ubang miyembro sa House of Representatives ug Senado o halos ahensya sa gobyerno, apil na ang simbahan. Pera-pera lang. Harold Garcia Ramirez, ultimo chat GPT Sir Matibag, ingnon kag yung butbuton na ay muta na ko ipuno sa imong kabutbuton. Kung madayon ma-impeach si VP Sara Duterte, madayon na ang people power kaya ang tanang Pilipino wala na isalig sa gobyerno karon.
0: Bullseye!
2: Gika ni Marjorie Mar. Good morning, Katropang Arnel. Pa-shoutout ko, Dris Tawantawan. Dahil lang kay murag ni Resiko pang kape. Naglaba akong papa o sigig yaw-yaw sa mga bakakon o kawatan sa gobyerno. Si siling sa papa ko. Ari pa... Salamat sa lahat. isend na ko ron sa imong... salamat, naglanog-lanog siya diri. Videohan ako ni Ron. Isend na ko sa imong imong account. Pakisend ko, Marjorie, sa imong papa. Diya nga, nangakig kang matibag. Sige, kay nindot na. Alma Paranguay Garing, maayong buntag from Mandawi City, Cebu. Yan ang naong ni Matibag, murag lubot. Bakakon kayo, bagag naong. Ipagukod na sirong buang. NBI ko no, na buang sa investigasyon. Bong Pedroso, maayong buntag Sir Arnel. Natulibagbag na ng utok ni Matibag sa kabakakon. Probida Matibag, wajib butuon ni mo diri ba? Yan naman pong ingana man pong maigalang tirada sa istorya, no? Na nagkag fifth floor, muato lang yung kamaigala si second floor, kaya dito man ang pinusilay. Muato lang yung karo dito magpadakop. Ikabaw kang driver ka, unya madakpan ka, kabalo kang ikay maipit, unya dili ikaw ang sadaan. Kung dinood ha, sugote ka.
0: Bullseye!
2: Okay na to, na to? Oh, iyo man si, atong i-establish ha, iyo man si Matibag nga, walay nagpa, wala ka, posibleng wala ka pabuto. Kay, ngayon nagpositive siya sa paraffin, kay, gidakop, gipahapa, unya dito sa salog nga naghapa siya, Tuwa dito mga igalay, dagang pulbura, nahawiran niya. So kanang nitrate may gala ng pulbura. Mo, tapot ko na sa kamot, mo ito nagpositive siya. So kung magpositive ko nung kasparapin test, wak ko na napasabot nga, nagpabutugag armas, nausab na.
8: Pinawa!
2: Kay gusto ko nilang i-establish may gala nga, gibanatan na yun sa taga-USA ang taga-NBI. Kumbaga, ang NBI diri may gala mo ay under attack, sige. Pero paminaw na to si Auntie Claire. Ginaamang ko nun yung nagpabuto. Sige daw. Auntie Claire, napakadiate.
9: Nakikinig po kaming mga tutukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI?
10: Ma'am, una-una, wala nga po taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI.
2: Another backup na.
11: Nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms, Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI.
2: Na! Again!
11: Putok ng warning shot ang NBI agent.
12: Sige, dahil...
11: Putok ng warning shot ang NBI agent.
2: Oh, napaputok man lagi! Napaputok man lagi ko, no?
11: Sergeant at Arms, Mau Aplasca.
2: Dayon.
11: At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
13: Baka punta!
11: At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI
2: agent. Balik matibag, balik ka matibag, balik. Matibag!
11: At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
2: Oo! Oh!
12: Sige, dahil
14: wala akong mga baril yung mga tao po.
15: Walang baril ang mga taga-NBI.
2: So ano gin?
14: Ah.
2: So ano gin palupok nila utot? So ano niyaw? Mangkot ko kang matibag. Ano gin palupok gali sa mga NBI, mga sakop mo, sir? Utot? Kabuang. Monica rang gina-establish ni matibag nga no, Senate is not under attack. Kami ang under attack. Ang NBI ko, no, ang under attack. Eh, wala naman daw nagpabuto. Wala man kuno nagpabuto, may gala. Sa iyo malagi nga si Andy Claire nga nagpabuto. Niyawa mo daw baril. So, sige, pabuto rin. Utot? Utot sa demonyo? Ha? Paminaw na ito ng sunod niya video, kay... Sila man daw ang under attack. Okay. Sila karon ang under attack. Di gina ko masumpay ilang kuan bay. Bisod gyud ilang logic ba? Na
8: haya.
2: There's no such thing as logical lie. Ang kabakakan mga igala, mogowa gyud na siya. Timan-in ninyo na. Next.
16: Bullseye. Sabi nila wala daw silang agent sa Senado. Tawas sa habulin nila at sa GSIS. Because they suddenly realize nasa GSIS lang pala talaga yung mga ente. And our presence doon sa GSIS is supported by a request. So we have legal cover, I mean legal basis to be there kung bakit kami nasa GSIS, no? So doon sa claim na stage ba yan or attack ganyan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under attack. Ang nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack. So, yun ang nangyari ngayon. No? Pero,
2: galing mong gumawa ng istorya, no? Galing mong mag-twist.
16: I'm sorry, Chido. I cannot anymore comment if it's stage or a siege or attack. I'd rather leave it to the wisdom of the investigating authority, which is the DOJ and the panel that is created by... Secretary Bida and also with the Office of the Ombudsman.
2: Magaling.
16: Also, the CIDD. You can ask the CIDD. Nandun naman sila.
2: Magaling.
16: Sabi nila, wala daw silang...
2: Palakpakan natin si Matibag dahil ang NBI ngayon, may gala, is under attack. Deme, pakpak. Pakpak, mga binairan. Pakpak. Magaling, Matibag. Magaling. Hindi ka talaga natitibag. Ay, naku, alas 8.47 na may galang dag na sa dumbag pa nagawano-bano sa may masulte ninyo ni Nibay. No? Nga, gigukod naman daw sila paingon dito sa GSIS. Ato pa, wala gi daw sila sa Senado, naagi daw sila sa GSIS. Dami mo nang sinabi. Ang dami mo nang sinabi, sir, matibag. Sabi mo, wala namang NBI doon, nila pinaalis. Ikadawa, wala namang baril. Ngayon may baril. Sinabi mo naman, wala nagpaputok. O bakit nagpa-positive sa paraffin test? Kasi pinadapa, nakahawak sa pulbura. Kabuang.
8: Ay, pinawa.
2: Oh. Akala ko, abay di mo may galaog. Kauban siya dito sa ng mga naga-NBI nga. Tuwa dito sa nagsigbarina. Dili, dahil tuwa daw siya sa fifth floor. Ninaog lang siya para magpadakop.
8: Pinawa.
2: Oh. Ay, nako. So karon may gala. Nausab na. Tanan di ay nga magpositive sa una pag mapositive ka sa paraffin test mga igala makaingon jud nagpabutog yung ka. No. Pero karon case to case basis na. Ha? Dili mga igala wa nagpasabot nga nagpositive ka sa paraffin test mga igsoon nagpabutog ka na. Pwede nga namuna namunit ra kag mga basiyo das pul. Namunit lang kada mga igala mga kapsula diha. Mga empty shells unya. Nabutang nga nagkuhan ni mong kamot, positive na kuno ka. Pero na porsyon mga higala, na porsyon sa kamot ba? Nga, na porsyon sa kamot, nga diha ni mo makita kung nagpabuto ba o wala. Kay, mutapsik man ginang pulbura. Pag naa sa palad, eh, posible siguro nga gipadapa. Pero pag naa din mga higala sa imong wrist, nasa ba, likod ba din rinapit o? Kay pag ana ni mo, mga katropa, no, musikad man na, ato ka nang pabutan si Matibag. So, paawa effect, baliktad. Maayo mang gaslight, no? Maayo mang gaslight ba? Kinis Matibag, may gala, murag ka ng, kuan ba? Sa tawag nini, oy, ka ng, sa tawag ka ng kuan gani, ka ng imbis kay, mupay nakasala, kaya niyang baliktaron, mga gala, ang sitwasyon nga. Siya na noon, karon ang biktima. Oh, tanawa ron. What happened? Kisay biktima aning ginapagawas ng pamahayag ni Matibag. Paminawa daw ninyo. Paminawa daw usab gab.
12: XFM. Katro.

0: who is now under attack.
1: Asa ka mangita pa kay mga tao ka kamo na ni anha nang lugar ra nya kamo pa under attack. Unang-una, dili ninyo na area. Unang-una, dili ninyo na area. Yan ang area niya, well, GSIS o Senado man na, it's of the same building. No? Lain-lain na silang institusyon. Pero the mere fact nga, sumpay na silang purtahan. Ananitan mo, ari ka diri, mani kag XFM, na may dental diha. Oh. Kuan ka diri. Diha ka mo plaster sa dental. Oh. So di ka pwede maingon nga, giatake na mga XFM, pero sige kag labay diri sa amuha, narami sa unahan. Adili ba, hindi kinaaraman mo diri sa dental, girequest mo diri nga magbantay ngipon. So anak, pwede, kaabi nga rason ba eh. Pagka, ang mango mga katropa. On sa to? Ang rason lang kay wala mo sa premise sa Senado, naa mo sa premise sa GSIS. Nga isa ra kabuok building na sila. No, nalay boundary, syempre na may purtahan mo kay tong inyo kuno hangi. Padlak-padlakan. 'Di ba? Mamatay inyong gibarina. So, himuo na kong example, naami diri sa XFM, naami sa isa ka building, Domingo Arcade nga building. Tapad na mo diha na ay unsa nang party list diha? Oh. Na ay dental. Kung muplastar sila diha sa may dental, di na sila taman, di na sila maabante diri. Oh, nya magsige sila itsa may galag any matter may galag nga makonsider nga giatake mi diri ah. Pwede ba sila maingon nga pagbalos na mo? Pabuto mi. Oh, utot trapo imong pabuton, pito man mi kabuok diri. Pagbalos na mo, na, nakadagan sila kay baho man kay utot. Ni mo declare din sila may gala magpa-interview din sila nga kami under attack me. Uy. Busa ko nang istoryahan na.
2: We
1: grabe naman na may gala. Ila harapan ng ilad ah.
3: Bullseye. Bullseye.
1: No, harapan ng ilad. Lalimang ka? Sila na under attack karon. Okay po.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Yan sila nga. Ang mga arma, ang mga bala ko no nakuha dito sa Senate building, puro bala ko no sa USAA. Natural. Kaya tuwa dito ga pwesto, may galang taga USAA. Lisod man po, o dito sa the same area, makakita kag bala dito, I mean, shell, empty shell, or kapsula, mga igala, nga iya sa NBI. Asa, nagtapad sila nga nagpabuto? Naturalmente, naaka sa Senado, sa area sa Senado, no? Naaka sa jurisdiction sa Senado, ang tanang empty shell dito makita, iya yun sa Senado. Ang dito sa GSIS, wala daw, wala. Gihipos ninyo eh. Kaklaro, ana? Kaklaro, Rex, ana?
4: Pinawa!
1: Gihipos ninyo, aron inyong i-establish nga why nagpaboto. Aron nga bisag nag-positive si Mel Oragon, ha? Aron niya bisan nag-positive si Mel Oragon sa paraffin test, pwede rin ninyong ingnon, gipahapa, manggod. Kaklaring sana! Ay, ay, nako! Kapuya, hisgot ano yung mga bakako na. Kadugay pa man ninyo, panguhaos, ginuoin taon. Stilan, dolor. Alas 8:55 na may ganda.

0: Pinas buntag. Nalingaw akong matibag. At least niinit akong lamin na kay sayo-sayo. May galaga ng kidok-kidok tsa-tsa. Ano? Ah, depende na sa tawag asa mo to, mga katropa. Nanana ninyo, kamo na mga igalay magtimbang-timbang ni ana kung unsa ang inyong tuuhan. Basta ako kini akong gipadayag, mo ni ako mga pangutana. Balikan nako, i-recap nako ako mga pangutana diha, no? Gi-establish mga igala sa ilahang initial nga pagig pulong ngadto sa tao o pinaagis press conference magatubang sa media and para sa tao man yun na, no? Kay ang media mo report man na may galay, ibalita man na, nga naa daw dito ang NBI kay upon request ko, no, nga bantayan ang nag-request ko, no, si GSIS President Wick Biloso kay basig kawaton ang mga painting may galang mahalon. Karon, tubag ni Rimulya nga it is a prudent decision nga ang taga NBI ang magbantay dito as if wa nagyulain tay law enforcement may galang available kay 1,000 kapin ko, no, sa mga pulis nagbantay nas gawas. Pangutana, may gala, delikadesa, no? Nganong NBI man gyud inyong kwaon, yung kabalo mo pwede mong maka-create og headline. No, nganong NBI man gyud inyong kwaon, pwede mong maka-create og headline. Ngano man na ay precedence niadtong Lunes, May 11, nanggukod sila og senador. Nganong nanggukod silang senador kay midagan ko, no, sa mo irong buang. Pagkabinuang may galang rason. Ni kuan manggod ni dagan manggod mo nang among gigukod. Unya ka nang nay mag-fun run di. Gukdon din ni muna kinanagan masana sila. NBI. Muraga. Di na ta pwedeng mag-fun run may gala duol sa NBI. Kay na sila makitaan nga mudagan, gukdon masana nila. Delikado na mga katropa karon. Yan na sad. Paingon kang paingon na ta kang kining ustawag nini. Mil Uragon. Dakpan magyus Mil Uragon. Oh. So, dapat ato dili mga igala NBI ang gikuha dito. Kung tinuod man ha, nga objective magbantay atong mahalon nga arts. Unya ngano og magbantay atong mahalon kunong mga arts diha, nganong 29 birasad kabuok. Kaya ba nilang bantayan? May gala ang kuno milyones ang kantidad? Unya, kadako sa NBI building? I mean sa GSIS building, mga igala? No? Or, kuan eh, kinibang muranig Naruto sila, may gala, nga kaya magkagibunsin. Ang isa ka tao, kaya may gala, mahimong napulo. Unya, nganong kabarina-barina kuno dito, kay kini may gala ang NBI karon, mo naman ang National Barina Investigation. Pinawa! Oh. NBI, National Barina Investigation. Nga nung kabarina ko dito nung na-drilling na itabo, gisecure ko, no? Kaya para di kalusot. Ah, grabe po na istorya, ha? Oh. So, paingon na takaroon kang Mel Uragon. Na-establish mga igala nga di naman nila malimod, naka-istorya gin si Claire. Nga, sa katanga po daan ng Claire, ngayon siya nga, unang nagpaputok ang taga-usaa, napilitang magpaputok ang taga-NBI. Di modo, may ara gid naglupok. Ang pamangkot ko subong, ano ang ginpalupok nila? Sabat ni matibag, way gid sila sa mga armas di puego. No? So ano ginpalupok nila? Utot. Utot. Simple. Iba, ingon na si Auntie Claire. Balik pa. Ay, nasaan ang utot, be? Ingon na Auntie Claire, nakapabuto. Karon, lisod na ako anon. Pag nigawas pag yun mga igala nga nagpositive sa paraffin test. Siyempre, kita mga tao, kita mga yanong tao, ang ato na siren, pagka nagpositive ka sa paraffin test mga igala, it means nagpabuto ka. Eh, ako, karon akurat ko, nga pwede di ay nga dili. So, it is an honest mistake or kakulangon sa itong part mga igala. Ah, pwede di ay dili, no? Nga nagpositive ka sa paraffin test, so pwede rin na may galang mapasangin lang ka di agab. Actually, kining style ni Matibag, itudluan niya mga, kuan ka nang way mga lisensyang armas bitaw, pabuto lang mo diya. Pagkaman ilabay ng inyong armas, iparapin test ka, iparapin. Oh, iparapin. Mag-ana, parapin. Positive ka. Alang-alang di mapositive, nga nayabu ang kapsula, di ako nahawiran ako, natural. Ayaw! Nay, nayabu di ang kapsula, oh. Imo na. Ay, naba ko'y pangana. O, mo ko'y pangana na, o. Oh, si, pwede na palusot karon. Oh, so paminaw mo ha. Kato mga naay mga armas ya pwede mo inyong gamiton ning palusot. Pag magpositive mo sa parapin karon ing nga oops. Not necessarily nga gumikan kay positive ko sa parapin, nagpabuto ko. Sino nagsabi? Si Melvin Matibag. No? Si Melvin Matibag na under attack mga katropa. Baga kay kilay. Oh, sumauna may gana ang iyang kwan. Karon, gumikan kay wa man din sila nagpabuto. Kay mag establish, wa man nagpabuto. Unya sila may galang gipabuthan. Dimodo, NBI is under attack.
1: Pinawa.
0: Mayo. Mayo yung pagka-drawing, mga igala. At least may conclusion na ngayon, hindi naman pala sinado ang under attack. So naitabo, ane, kamunay na adiha sa lugar nga di inyo, kamo pa karon ang under attack.
1: Pinawa!
0: Okay. Larga. So, ako to, I am not convincing you to believe unsay akong komentaryo. Wa ako na convince ninyo, ako anang obserbasyon nga muna ako mga question sa ilang reasoning mga katropa. Naana na ninyo karon kung mutuo sad mo sa ilang giingon. Kaya ako, medyo kumutuo mga higala. Medyo kumutuo sa rason o sa line of reasoning ni Matibag. Ngano man inconsistent na siya from the very start. And then karon mausab lang ang istorya, binuang na.
2: Bullseye.
0: Next, alas 9:02 na may galang dagna sa itong pagpanagubaduban. Kining bahina ito, kininyo may galang sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. Doon ay mangustin, doon ay ampalaya, doon ay malunggay, garlic o spirulina. O kining may galang food supplement mapalit sa talagang ng mga butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bernardo,
0: Sir Arnel, kinsa man di itong nagukod ni De La Rosa. Sa NBI man to, sa NBI ganito, mabito na akong gina-establish nga, dapat dili sila ang nagbantay, o tinuod man ang bantayan ng GSIS, dapat di sila ang nagbantay, kaya naana sila yung record, kaya nanggukod sila. Sa si Kuya J. Imas, wala sila yung GC, sir, wala, kanya-kanya sila pamahayag. Si Harold Garcia Ramirez, sukad masukad kasaysayan sa kalibutan karon ba ko nakabati nga ang ni solo ang ni song o mauna hinoon ang under attack, kulang na lang sila moingon nga we are under siege pero sila ang nagdala sa battering ram. Ambot na nila mga katropa. Iyon po si Marjorie Marga, nagpait ang Pilipinas kay naa na mga bagong bayani, Claire Castro, pambansang sinungaling, BBVM, pambansang magnanakaw. Romualdez, pambansang ayuda. O at least pambansang ayuda, may gala, no? Arang-arang may galang record yan. Saldico, pambansang malita. Hayahay. Luistro, pambansang buaya. Oy! Kawawa talaga ang ang national hero natin sa Pilipinas. Nawala na sila sa history. Salamat sa pagbasa. Wanang, tapos na ang maliligayang araw ni Rizal. Napalitan na mga kaigsunan kay murag na ay nadungog na koron nga ang pagkamatay daw ni Rizal mga igala ipasangil ila Duterte. Na murag na kuan nga si Bato daw ang nagkuan. Si Bato daw nagsugo nga patyon si Rizal mga igala. Alas 9:04.
2: Bullseye.
0: Sa ato mga higalang hangyo, no? Hangyo ni sa tao, mga kaigsuunan nga. Please, kung mahimo, dapat ang investigasyon patas. No? Kung naamoy impeachment, ayaw ninyo kalimti nga dunay dakong kawat nga nahitabo sa atong nasod nga maumay gala ang flood control anomaly. Tinuod na. Ang kawatan, miangko na, mga higala. Kinsa man, si Saldico. Niyan ko siya may gala nga nangawat sila. Gibahin nila pinaagi sa malita. Pero why mo to? Karon may gala na ay mga nisanong sa panawagan sa mga tao nga imbestigahan ang flood control. Pero ang nakapait, kaya ang flood control naman sa Davao, mo ilang unahon. Ipakita na ko ng dangas aning tinyo, be. Pakita ng naong ni tinyo. Ikaw, tinyo. Huwag man itingog na agad. Pakita lang na siya. Ikaw, tinyo. Muni, makaingon ko ba nga kinahanglan og reforma o kaha, di man po makaingon nga i-abolish kay naman sa mga tarong nga mga party list. No? Active chair party list, mga higala, ang iyang sektor educator. Ano na pa man ang active chair nga na may Manila teacher na may nagdubli-dubli naman ang mga party list diha. No? Na may mga ubang mga kuan diha, mga party list nga para gyapos maestra. Maestro. Nganong na man ning active chair? Oh, karon mga higala. Daghan na ba ninyo bit-bit unsa man na? Ha? Kape na to, dire? Ha? Amayo. Kasi nagda? Maglipay ko anang balitaan, ha? Kasi nagda, ha? Santon Gold Coffee. Takayda ko, dire, ipakita na to sa atong mga, sa atong YouTube viewers, atong ipaibog na to. Dire. Na, dire, nagyod may animahap na, sige, kinapihay mga katropa kay, naramong kape. Dahil lang, ha? Tinyo. Ay, gliyok na kay, hapak ko ng kape na sa mong hubon ron. Muna ang Santon Gold Coffee Mix daw, pero kani nga packaging para rin sa amua sa mga empleyado, no? Oo, para rin sa empleyado mga higala. Packaging gyud. Taga-era ko atong karton na ada sa akong table. Dapat dapit sa likod sa piano kanang nay refrigerator nga tulo ka buok portahan. Grabe nga refrigerator na. Diretso na sa GSIS nga refrigerator. Yes. Yan. Oh. Diara. Oh, money ang kang umupalit mo, money inyo ha. Kani. Ah, batong purma ani. Kay nangutana ba ito si kisa ba to nangutana? Si Ma'am basta taga Mawab to. Oh, money ang Santon Gold Coffee Mix. Yelo ang box, no? Santon Gold Coffee Mix. Oh, yan. Eh, kaya pila kong naong kaya nakita na kung agtang dia. Oh, nara. Oh, Santon Gold Coffee Mix. Muna siya mga katropa. Ang soda na, kiningan eh. Pero wala na ni kuan. Ako aman po ni, pinalit na ko sa clinic. O, ni Ara, mga katropa. O, ni Ara. O, muna ang sod. O. Muna inom-inom mo na itong kadabuntag. Nga, kaya naan naman ko ako ang stock din rin nga pwede mainom. Ang bubisita mo din rin, makakape, good mo. O, pakapihon, good tamog, muari mo. O, muari mo. Nga, tagalete mo, muari ramog mga pe. Palit na lang mo sa butika dahil sa late na unsa. Bitaw? May buntag dahil sa mga taga-mangagoy sa Naminaw ron. Madura ba may tinuyan? Karong pizza 31. Mag-swimming daw si kuan dito, paribubong. Oh, basig baka lugar mo. Pangitaan lang dito, isinggit lang nga. Kinsay taga-XFM dire? Oh, naaraw, mag-swimming-swimming mo yan na dito. Eric Concepcion, National Bangag Invest. Oh, mode na siya. Oh, sir, ning balhin na di ay ka dito mang kaspi. Asa mang pikas kadaghan ba nang Mirna kagandi? Asa man ang pasabot ni mga pikas kay purya buyag mag 20 ka tuig na ko ani akong trabaho sa media, wa pa man ko nakakita og istasyon nga pikas.
1: Pinawa.
0: Tibuok magining istasyon ma Mirna. Oh, may buntag diyan sa itong mga asam ni. Ayaw katropang Arnel. Ayaw lang kasuko kay Ma'am kay Mama Likas. Ayaw lang kasuko kay Mama Likas ko. Ayan na, tama na na. Ayan na. Kisito si. Kunrado Kutamura. Ingon siya nga katropang Arnel. Ayaw lang kasuko Mama Likas ko. Oh. Yan ang balikas ng gobyerno, mga higala. Ay, kanina ko, ginoo ko. Kasuko sa tao ba? Karon! O, balikan na to, Nick. Alas 9, G's na. Yeah, musunod na po, karon, mga higala, ang programa nga Kung Ako Ikaw, If I Were You, nilang Master Inday Tanini, Inday Erika, o si Tia Daria, si Prince Jonas Iniego, Karon sa akong pananaw, dili maging patas sa investigasyon hanggat nasa power pa si... Power o powder? Klaruhin nyo yan, ha? Hanggat nasa powder pa si Marcos Bendalo palagi. Anong klaseng powder yan? Ano ba yan? Munta muna kayo ng ano? Ato mas... Uy, kamo mga taga-tago may mukalimot clinic na to. Narada sa may gantero. Dahil na kabutang dia. Y2H. No? Ato ah, Y2H. Ang kanay mga official karon Y Pulos.
1: Pinawang!
0: Ang ato ah, Y2H. No? Y2H Clinic and Pharmacy. Kining gobyerno ron, Y Pulos. Nada may galatong clinic bitaw. Merkules pa yung Biyernes ang check-up niya na. Now, para yun ta. Representative Tinio. Ang imong kining party list nagdala sa tingog, no, sa mga maestro, maestra, educator. Nga naman, nga ikaw naman karoon ang ulo sa investigasyon sa flood control. Ikaw may nag-una-una karon kay nagsumbong na siya sa ombudsman, may gala. Ang nakapait pag yun, nga nung Dabaw Raman. Okay, wala na may question ana. Wala na may question na, at least na mag-initiate karon nga mo at dugumbusman kay ireklamo may gala kining problema sa kining flood control. Pero ang pangutana na mo, nganong Dabaw Raman? Nganong may labot ka tong mga tulay dito, mga haligi ra may gala nga human dito sa kang Charis may gala nga distrito. Kasi may Charis, si Sandro. Ano may labot to? Nganong Dabaw Raman? Dabaw ra ba may gala ang kurakot? Kung kuna may korupsyon? Dabaw ra ba may gala ang palpak ang mga flood control? I think dili man. No? I think dili man mga isyon. Pusay! Ang Cebu di ay! Ang Ilocos Norte di ay! Ang Manila di ay! Katong flood control ni Chua, huwag mo imbisigaan to? Huwag mo imbisigaan to kay Dabaw ra yun mga igala? Hindi din mo makita mga igsoon, no? Hindi din mo makita ang selective nila nga stand mga igala. So, tama to ingon ako. O barugan ko to, mga igala. Dili ni sila anti-corruption. No? Dili ni sila mga igala anti-graft and corruption. Plain and simple, they are anti-Duterte.
2: Bullseye!
0: Kaya nga naman, di man sila manghilabot ang flood control project anomaly may gala sa ubang lugar. Labi na may galag maigo ng mga alipuris ni BBM. No? Dili! Pati ka mo mga pari, mga obispo. Puera de los Buenos. Pati ka mo. Selective sab. Ug di sad mo mga anti-graft and corruption. No? Dili sab mo mga anti-graft and corruption. Mga anti-Duterte lang yun mo. Asa man mo sa panahon nga ang mina nagdaog-daog sa tao? Asa man mo sa panahon nga ang druga mga igala nagdaot sa kaugmaon sa kabataan? Asa man mo sa panahon nga naglisod, nag-ilayos, tumangkalisod ang mga tao? Gumikan sa Cebu Brihon? Asa mo? Nangayog halad! Hinuklogin nyo na sa iyong kaugalingon. Wala may mo kontra nga kontra-corruption mo. Pero corruption ni kinsa. No? Wa may mo, wa may mga igalay manghilabot kung antay kuan mo mga kahiwian. Pero kang kinsa man. Na? Kang kinsa man mga kaigsoonan. Taman ba lang mo diha sa mga Duterte? Pasikati mi. Obispo, pare, kasuko sa mong BBM. Ngayon man, talawa ka ron. Nisaka ang salen or ang kuan ra ko tugab palihog ra ko pangin isaka ang kuan karon ni kwarta ni Marcos, salen ni Marcos sa karon. I-type niya salen ni Marcos, niya mapakita na kana butang da sa news. Nisaka katong kita na nato gab bi iba. Oh, salen ni PBBM misaka. Oh, lihok na mo diha pare, obispo, Bishop, Monsignor, galaw-galaw na kayo. Di ba? Kay pagsaka bitaw sa income nila Sara, bisag abogado na mag-asawa, may gala. Questionable man na para sa inyo. O ni Karono. O sige. Apila po rin ni question eh. Para kami nga mga tao makaingon mi. Ah, mupalakpak mi. Oh, tinuod, nindot ni nga investigasyon. Patas yun eh. Oh, kini pabilibon mi ninyo aning investigasyon ni Tinio? Kinsa man ni si Tinio? No? PBBM net worth miabot sa 467 million ang net worth niya. Oh, iha pa na no. Bag-o na, bag-o. Oh, bag-o. Iha pa na. Well, abot sa asawa na. Murag iha siguro oh, see, at least. Oh, wa ba mo diha? Net but pasabot ni saka. Oh, nadugangan. O sa may nakadugang ana. Say negosyo yung BBM. Mm. Kana oh. Naa namang yun na. Di mo mag-imbestiga, ana. Di mo mangutana, ana. Ha? O hilom lang, mga katropa. O para sa ninghimo ni Tinio karon, mga igala. Ana kapait pagit ani kay Davao, mga igala. Iyang tumbukon ani District 1 ra, kabaloko. Ang Tinio, I challenge you. Imbestigahay po ang distrikto sa Davao. Ngayon naman, pag imong imbestigahan ang distrikto sa Davao, dili si Omar ang maigo. Ngayon naman, wala pa siya sa panahon. Ang Garcia maigo dia, ino ng kaalyado. Sige.
1: Pinawa.
0: Davao may ginaingon. Davao may inyong ginaingon nga dapat imbestigahan nga flood control. O sige. Unaha ang District 1. Nganong District 1 man? Si Pulong may ilang target niya. Si Pulong ilang target niya. Okay. Sige. Naman kayo mo ebidensya. E segunda po ang distrikto. Kaya sige kabahan ba yan distrikto?
1: Ayaw!
0: Kanang Milan di ay nga District 2 mo na. Kanang NHA Buhangin, District 2 mo na siya. Kana mo i-apila ninyo! Pangutan na, di magun maigo ang Duterte ana, sir? Dili man maigo si Omar ana, ano man? Si Omar, bag-uraman, wapa man siya ka-flood control. Wapa siya ka-project, daan naman ang mga proyekto. Kasi may maigo niya. Agad to, mga Garcia. Unya ka itong panahon sa election 2026-25, Megala, asa man nila sila nilaban? Kini sila mga Garcia, asa man nilaban? Tuwa dito na nagdapig, Megala, sa mga Alipores ni BBM. Oh. So, muli challenge na ito, Tinio, para mura magkaghanggaw niya. Sige, imbisigahe, eh, no? Apila ang distrikto, District 1, District 3. Kana mo to umi. Oh. Pero District 1 lang imo ang anahana sa ombudsman, padugang rakas pusta do.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kapoy ka na.
1: Pinawa!
0: Tama ko no, mga kaigsuunan. Ha? Kung sa'yo masulti ninyo ni ini. Oh. Klaro na kayo, ay selective ba eh. Mo gani na, makita ang clamor sa tao. No, ang clamor sa tao, mo gini, mga igala, ang clamor sa tao. Wala ang mga tao, mga igala, daghan sa ato mga naka-istorya, dili man sila, mingon nga agel sila sa impeachment ang kang BP Sara. Gani, mas pabor sila mga igala nga muatubang ang BC, aron niya siya mismo mga igala mo justify, mo pasabot siya ang kaugalingon. Pabor sila, ana. Ang ilaha mga igala ang gikaligot-gutad, kay nga no, nga gigukod ang BC, apan gikalimtan mga igala ang mas dakong nahitabong kawat. O niya, ang makasamok pagyod kaayo, no, ang makalagot pagyud kaayo kay og imong patingogon si Anti-Claire mga katropa, muingon man si Anti-Claire. Muingon man karon si Anti-Claire mga igsoon nga ang flood control projects gikan pa kuno mga igala kang Rodrigo Roa Duterte. Nakalimot siya nga sa zona mga igala. Nakalimot siya nga sa zona sa 20 just before the election by sa zona nang hinambog ang iyang presidente nga 5,500 kabuok flood control na daw iyang nahuman. Og ni adtong 5,500 ka mga flood control nga nahuman sa ni BBM, mauto mga igala mga proyekto ha, ang mga takla og ampaw nga mga proyekto nga nangagusbat. Ilaron yun yung tao nga human ang isulti ng inyuhang amo diha. No? Nga ang 5,500 kuno nahuman mga igala sa ilang admin. Gani kana may igala, gideliver na nga speech, no? Dili lang basta press conference, dili lang basta may gala unsa nga mga press briefing, kundi in the middle or in the midst mga higala of the Republic of the Philippines, pinaagi sa State of the Nation address nga niingon mga higala ni si BBM nga doon na siya'y 5,500 ka mga flood control nga nahuman na kuno may gala giturn over na sa iya may galang bunuan. Gipang hinambog. Kisa bang yung nagbulgar sa baha? Kisa bang yung nagbulgar sa flood control anomaly? Si BBM ba? No! Ang panahon, ang Ginoo na mismo nangitag pamaagi, gipaulanan ta, edi nang lutaw to dito, malabon, marikin ang lutaw. Kay walay matago, mga higala, ilalom ining adlaw. Walay matago, mga katropa, ibabaw sa langit. No? Tanan nga na asyuta, may higala, mabutiag. Nya karon gusto nilang tuison, gusto nilang itwist o kanipo mga higalang na himong galamiton sa kanimunyuhan sad para sa nilang tinyo may higala sungay na laykuwang. Ano masuko magkakatrabang aran? Masuko kung ano man. Nga no, pag masulbad na to ng korupsyon kunong ginaingon lang sa Davao, mauli na tong mga malita, nga man nilabot sa malita ng Iriyaha. Nga nung ari mangin mo nag-focus, ana? Panabok mo direk Davao del Norte. Panabok mo Davao de Oro. Oh. Ano diman mo muapil lagi na lagi? Mwato ginag Davao Occidental. Natural, mga Bautista dito kay Duterte man. Amot lang mga niba sila Norte. Amot lang mga ito wala sila Davao de Oro. Awa ko kay Bao, ana.
3: Istorya, hip.
0: Mga ito niya mo kadaga nagibang butiag, may gala ito, mga taklag, mga ampaw nga, mga way, mga klarong, mga proyekto nga. Niabot na lang may galang date of completion. Wapay na human. Sa haligi pa lang. Muro nagbalay may galas kalapati dito sa area ni Sandro Marcos. Kanungong ba demog na ay gobyernong nasuko? Kanungong ba demog na ay partilis nasuko? Kanungong ba demog na ay act-teacher partilis may galang nagngaw nga? Wala. Pero pag Davao, ah grabe. Grabe. Unahon yung imbestika may gala. Adto kumbusman. Ang tumong lagi yung Davao. O sige, naan naman yung kag-Davao. Davao man yung kanayang mga reklamo. Apil ang distrikto.
3: Istorya. Waka kuya.
0: Apil ang distrikto nga naman. Di ba umana sila may galang pag distrikto ilang apilon, di man maigo si Umar da. Kaya kasi labot pa dia. Kano sa alanggod siya na yung congressman si Umar da? Kato ramang 2025. So pila pa lang katuig, usa pa lang katuig. No, labaw, nang di mo siya pwede pasangin lang, may galang sa nakalabay niya. Asa mang bahaonon sa Davao? Sultihan mo, asa, sultihan tamo kasa pinakabahaonon sa Davao? Distrito dos! Bro! Master! Asa kayo ng kabagyo? Agdaw? Agdaw, distrito uno, distrito dos? Dos. Dos. In Eche Buhangin, baha unong dili? Oh, in Eche. Oh, in Eche, baha unong dili? Inici buhangin, baha unong dili? Oh. Kanang krasada, baha unong dili? Inici. Ha? Buhangin na siya. Pero, asa man to nakita sa unatong na i-pick up na hoax kanal kay Gibaha? Laberna. Oh, asa man ang Laberna? Distrito 1, 2? Kaya hindi ba sila mo imbestigaan, ha? Asa man niya flood control ilang balik-balikan? Bukana? Kita na kaglunob sa buka na waman? Sunog noon!
1: Ayaw!
0: Kining, kaning gihawiran ako ng kape, may galang na dool-dool pa nagang tinyo, ihapak ko na siyang agtang. Ano masuko, magkakatropa? Selective, mangod. Ako di ko masuko, pag mulaban ka sa korupsyon, mo makigbisog ka sa korupsyon. But make sure may galang apantay. Oh. Make sure nga patas. Dili mo selective. Kaya pag selective mo, muna mo yung onjog ko, dili mo anti-corruption, anti-Duterte lang yun mo. Ngayon anti-Duterte man mo, nai-interest ninyo nga naligsan. Parang nang tanaan eh, kining act-teacher, mga NPA man nag-utok ni mga tawanan eh. Oh, na sila ay personal nga kaligot-got, labi na may gala ng mga Duterte kay napuhag man sila. And that's true. Barugan ko ang yun na. Bisa pag dito pa sa tubangan, San Pedro, may gala mag-atubang. Muyungon jud gyapon ko, Nyor, pwede ba mo hapak ko gamay aning agtang aning mga tawhana mga hinampak? Oh. Kamusta di ang mga pari? No? Kamusta di ang mga obispo? Mm. Suko kayo mo karon. Nganong naa mo statement sa corruption kunuhay ni Inday? O sa impeachment? Pero wala mo statement sa corruption may gala sa Marcos admin. Unsa day mo? Asa day mo? Sa panahon sa Marcelo, grabe ninyo ang pagigbisog, batok sa amahan. Karon nga ang anak na anak sa kagang laki na inilingkod. Kulang na lang mo, aliluya mong Marcos eh. Ha? Pero klaruhan ninyo ng inyong standpoint. Accountability? Unaha, sa siguro yung accountability diya sa inyong mga diocese. Kana inyong mga pari nga puro lima na kabuk anak, puro kamaguangan. Natagbaw na lang ito, paila-ila ang mga bata pag umangkons pari. Ha? Tagbaw na lang ito, paila-ila ang mga bata. Ang mga bata ito, mangutanan siya, asa na is papa, ma? Di pwede nak. Bawal. Sundog pa muna mo sa old Catholic. Mang minyo, di ayahay pang buhay ninyo. Oh, nawasa mo sa old Catholic, di... Pangitaon, pang inikabot na mo sa mong simbahan, na naman sa mong miyembro, asa di mong mga anak, dre? Oh, pag-abot na mo dito, mo anak bang miyembro nga, wala giniuban ni mong asawa karon, dre. Oh. Mas mag-uol pa sila pagtanong lang ka, nagsulo mo na yung among delikado rin, nagsulo na yung among pari, pasig na anay kauban eh. Itaon na mong asawa ka na, asa di mong misis, dre, wala lagi. Ah, nabili na sa balay. Oh. Inyo ha? Ah, sige, tagot-tagot. Accountability ka mo? Udahanan nyo ng inyong mga tugkaraghinlo. Di kayo mag-apil-apil mo ng accountability, accountability, accountability nga to kunuhay sa mga Duterte. Oh. Hilo man ganin mo panahon, labi ng mga diocese na ay mga mining area. Bato-bato sa langit ang maigo, ginuunay bahala ni mo. Naapa mo ay kuan diha? Naapa mo ay usana? Kanang... Laudato si, Laudato si. Pero kung bang pare na yung mga bangag sa minahan?
4: Pino
0: ah! Laudato si, Laudato si. Pero kung obispo kay shareholder sa mina. Reminder na ning ako. Pareha ba yata mga tubang? Wala ba exempted dito? Langit, wala? Wala dito ikuan nga. Sa ka, obispo ka, wala eh. Binuang na. Wala na. O niya, kamo nga dakog katungdanan gihatag. Dako rabay pa. Ang katong gihatag ag dako, singlag dako. Katong gihatag ag gamay, oh, natural, singlag na sa gamay. Ano mo na? So, painom-dom rana. Okay, ang mga tao rano, tarawa ni mga igala, makaingonjog. Kinipong among mga pari. Nga naman po ni among mga pari. No? Depende sa obispo, kay sa Cebu Pananglitan, may mga obispo nga, ayaw ninyo iwali di asin yung sa pulpito ang kalabos politiko, politika. Mayo. No, at least mga igalapatas. Pero ang uban sa moingon, nga di ba po pwede hindi ta magpakabana? Pwede good. Dapat good ta magpakabana kaysa maingon mo nga di ta magpakabana. Magpakabana ta. Pero kung magpakabana ka, nga nung pili-pili man yung magpakabana. Nga nung magpakabana man lang impeachment, pero sa mga gikawat, mga malita o kato mga sa flood control, huwag man kayo pakabana. Kato mga tao na gamatay, gumikan kay imbis nga masagang sa flood control ang baha. Wala, nilapos kod gato sa balay. Kanungog ba kung nanawagan mo? Wala. Nakabinipisyo panoon mo kay magpamisa magpatay, kakwarta pa mo.
4: Ayaw! Pinawa!
0: Los-los ninyo! Alas 9.29 na may galandag na sa atong bagbanag-uban-uban. Wa, natay oras kay naikapidaghan mga piko mga katropa. Salamat sa inyong paglantaw. Salamat sa inyong pagpaminaw. May galag-asa mo mong bayos kalibutan. O kamo nga nagtanaw diha. Sir Arnel Katropa, pa-shoutout sa kong asawa si Buboy Rosal. Nga namati karon sa XFM Tagum City. Salamat! Good morning! J.Ann Supat. Good morning! Ipinito Rosal. Sir Arnel, unsa may katungod ni Trililing nga ipa-issue ang ICC warrant. May katungod ng irong buang na... Di man ganin na bisag presidente na lang sa dayong na abari katungdana na. Kini pong mga media, nga nung interviewon, babudnaw, ako'y media, puspusin ninyo nag-tripod. Noon po, kini pong mga media lagi uban, nga mga, kuan po, oligarch po, mga tag-iya. Napoy kasuko sa mga Duterte, ah, natural, unahon yun nag-interview na. Padugang spusta. O padaghan sa ilang views, mga higala.
2: Bullseye!
0: Lisa Rose, mayong buntag. O sa tanan, may higala na minaw. Emil Villaganas from Cebu City.
5: Good morning!
0: Si... Sa mamay niya. Salamat kayo ninyong tanan, ha? O mga katropa, alas 9 imidya na. Josan Duping, may buntag niya sa Mayunday, Dristagong. Si, kisa naman po ni, Olod Lanier Ginamos. Ginamos, Nayamos, Ulyur. Inyong balibalihon, manggunin nyo ninyo mga pangalan ninyo ba? Ato, guro na sila ipabarang. Di na marutlan, kaya di na tinuod ng barang. Kung tinuod ba na hagbayan na sila, may galang na matay. Oh. Di na tinuod mga kaigsunan. Alas 9.31, dahimpay-lampay ato, mga katropa, sa ato mga kaigsunan diya. Amo mga, di ati atong kuan direk, pila ni atong viewers na bilin, 495. Buari ganit mong tagong, buari mong Davao region, mga katropa, doon na mo yung mga lakaw. Kinala mong sakyanan. No, kontakan ninyo, itype na sa Facebook, DMs Car Rental Tagom. DMs, Delta Mama. DMs Car Rental Tagom. Pangitaan niya, ha? Unya, pili ka na ay... Na ay van, na ay kutse, sedan ba sedan? No, na ay pick up. Na di may gala, no. Gusto sa kang magmotor, naasay motor, no? I-type lang sa Facebook, DMs Car Rental Tagum. Pili ka diha nya, brato ra na sila. No, mga katropa. Ina lang nga, sir, makangyo mi gamay sir kay si Arnel Cortez magyu nagingon ani. Pero ako na makabayad na mga katropa, kamo na bayad. Pero bito, brato ra may gala ang DMs Car Rental Tagum. Ha, may buntag ninyo diha sa mga taga DMs. Shout out dol. Salamat kayo, Sir Louie, no? Villarosa ba to, Sir? Sir 113. Gusto mo helicopter? Mahulam lang tayo kang matibag ba si helicopter sa matibag? Bueno, may gala, nas 9.32 na. Nagkapatag viewers pero inahinay ta kay naapa may drama, no? Roy Natividad, Sir Kusog kay Kastisa, Cebu. Kusog, isa kabuk TV nagtanaw, kusog na dayon. Pasi kusog ang bulyom. Bitaw, makusog man o hinay, mga higala, salamat sa inyo bagtanaw. Kining ako ang utag 1,000 ka mga viewers, 6,000 ka viewers, mga higala, sa YouTube. Mga katropa, salamat kayo ninyong tanan. Alright, sa ato mga katropa, so naminaw ka rin sa radyo, paano tayo oras? Standby lang mo, kahit taon-taon, musunod, mga higala nga itong gitik-gitik. Kauban si Inday Erica o si Master Inday Tanini o si nakalib daw si Kuan, Tia Daria. Ato'y lakaw siya. Ha? Nagpa-prenatal. Ah, abdos di ay. Sinong ama? Mabdos des Tia Daria, no? Sige, tawad-tawad mga katropa, musunod na sila sa Jess Buntag. Sangan, may kalas kinatibog ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum o XFM Network Philippines. Ako gihapon ninyong kauban. Huwag gikahadlokan kaya umukoy utang bulldozer sa mga kanahan. Salamat na yung buntag, inyong kalagas kanginan, katropang Arnel Cortez. May buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
2: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez. Busay!

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo na mag isalista niyo sa kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Santia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hoy, nasa mangka nga sige magkagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.
18: Exciting.

0: Aku meminum car sa XFM.
1: Hala, oi, di mo tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Hi!
3: Exciting!
2: Oras, mga higala, doon na tayo 5 minutos o na maglalas jazz sa buntag. Mayong buntag among hurot, mayong pamungkag, mayong morning. Welcome, Dria, sa tuang tulumanon, kung ako ikaw, sa XFM. Exciting!

0: Ama na oy kay murag ko ano man kay nang kanta nimo na Pariboy Zone. Well, mga maring, welcome sa to ang panag-uban diri sa XFM Studio. Sa Studio X, mga maring, ako ni imuhang X. Ako ni si Maring Inday Erika nga dili gwapa, dili mesta sa apan dili makopyansaan tungod kay manguna. Oy, silingan. Siyempre ako ang sparring partner karon mga igala ang pinaka bamukit an pud ato ang mga bad radicals ani oy. Anyway, thank you guys ako ang kanang stylist karong adlaw mga maring hanidot kaayo ako ang mga prostura karon. Salamat sa Ken's Beauty Salon. Nga naghatag og pagtagani ako ang beauty today. Maraming ko kalaban sa mista aning kalakiha. Anyway, ako ang sparring partner. Wala lain mga maring. Ganina nagkagubot ang mga jokens ganina. Kay dahang kayo nakaila ka nga ning kaobanan ako. Anak silang, ay si Ma'am Gingging mani.
1: Ayaw naman.
0: Wala lain mga maring. Ano na kay murag lahi siguro na imong microphone diha ay murag wa ka ma. Sige na murag diha. Halbutan niya ito slok diha sa imuha kana. Kana siguro imuha. Kana sige daw. Ano na kana.
2: Kana.
0: Ah mo si dai na kapans kano.
2: TSK.
0: Asa na. Wala lain mga maring ato welcome sugatan nato sa naglagapak na mga palakpak. Inday Tanini!
3: Hello, mga people, mga my friend, matulban yung katrupang ala na ba is ito ang mga soaking day panubay ay ang atong mga kahigalaan sa Kabisayan o Mindanao, sa Kabukiran, sa Kadagatan o Kadalanan, no? Mayong morning o Mauto, way lami.
0: Itinaya ko ng mga MPA.
3: Mga NPA.
0: Kasi yun sa MPA.
3: Dahil nagka-kiwi na ko, Dre.
0: Pero hindi kakabantay. Ganun yan ang kakabantay, Dre.
3: Ay, nako. Listen kayo, mangita kwarta, Dre. But anyway, thank you kayo, no?
0: Ato ang mga stylist na to. Ato ang mga hairstylist.
3: Yes. Ang Keynet. Keynet Beauty Salon and Spa.
0: Purman ako. Kaya mura lang ako. Gibira sa katubhan sa ipasugong ba?
3: Oh? Aba.
0: Mura lang akong mura ko ka ng gilugos, gini nakasibat lang. Ako nga hitsura. Ikaw, ang sa'yo mo hitsura today?
3: Ako ang hitsura, mura ko ka ng kuhan. Bago rin ako magpanglaba. O, nga lagkit pa kay buhok.
0: Niya ka na nang hinihinay ng panghalay.
3: Yes.
0: Ay, nako. Ayaw niyo, kalinti ha. Ayaw mga hinalay diyan. Kaya mura init na, ihalay sana. Kato mga wapa kayo maugay. Kuhan sana siya. Nanimaho rin ba rin ang smiriking?
3: Nanimaho ng kuhan. Ganang sitawa ka na ay kaangtod.
0: Nanimaho na siya mga lagot mo, mga maring.
3: Yes.
0: Kung dili siya maugag, maayo. So, welcome.
3: Sakit sa ilong.
0: Sakit sa ilong. Sakit po sa ubos sa ilong.
3: Ay, lagi ka.
0: Alas 10 in punto. Itong oras, mga hingga. Lagi kan diriya sa studio sa 107.1 XFM Tagom. Live sa Tabayot. Makitaan diriya sa... mabati diriya sa XFM Mati.
3: Yes.
0: Sa lugar ni?
3: Sa lugar ni Pikong. Mga... Muraga Chucky Doll. Aga syempre si ato ang kauman niya si Kwan si kasi ito pa si
0: Vicente. Ag syempre si Kwan po si Ken Acevedo. Kabalo ba ka na niya magbago na kauman niya nang sa unang kanya atos kalimutan
3: nagyala sa Acevedo Optical.
0: Yan ang Kwan, yan ang parinte.
3: Parinte na niya.
0: Parinte kay siligan mo sa kanya ato na walang mula man mo sa apelido.
3: Ang iyang papa siguro iyang papa na isa kaneng Corpus Julinay.
0: Sakto.
3: But anyway.
0: Og mabati sa takaroon diri ang mga maring sa 101.7.
3: Diyan sa Kwan, Bukidnon.
0: Sa XFM Bukidnon sa lugar ni
3: Entay Marie.
0: Og ni
3: Jonathan, og ni Junalong, og ni Cinderella. Aba. Okay, syempre, ang mga kauban nila diha, sila si Hadilio Tabius.
0: Sila ni Kuan.
3: Itong isa, itong idol ni mo.
0: Si Nodapun.
3: Isa, sige lang. Anong ganahan makadabi?
0: Kuan si Kuan sa... Ang suspek kidala sa police station.
1: Ayaw naman.
3: Okay. Kailan ko, Ana?
0: Kinsa na.
3: Basta.
0: Hapit na makita ako ang guwan ni Rio.
3: Hapit na mapala yung buhang guwan, no? Yung buhang atngal, no?
0: Hapit makita ako ang bugon sa suso.
3: Ala, sige.
0: Ay, nako mga marik. Og live sa Tamabati o Makitana. Mabati lang diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
3: Ako yung mga
0: sa lugar ni...
3: Ni Ray Alinton. Ang ni Connie Loy.
0: Isa yung mga idol diyan.
3: Si John G. Rivian.
0: Isa ano idol ni mo siya? Ano di ay?
3: Kailangan ko niya mag-report.
0: Kay?
3: Oo, kay...
1: Bangga ang duwa ka motorsiklo. Motorsiklo o usa ka sa kinan nga Mitsubishi Mirage.
0: Ay!
3: Okay, naan kayo ko. Okay, syempre si Ale Besante.
0: Ang saman si
3: Kay, o si Ray Alinton. Kanan kayo ko na nila kay kuwan na kayo ng mga buhutan. Tamali pa rin lang. Taganin mo, tag-trismel. Tag-dusmel.
0: Kawala ba ka ni Ali Vicente? Taas ay kanyang siya kuwan ni Ricky Wills?
3: May ba dyan kayo mo? May ba dyan mo kanta ng kayuta na?
0: Kanta siya dito sa atoang...
3: Christmas party.
0: Atoang party. Ang kanta niya kay kuwan, kanyang niya silent...
3: silent night? Silent dyan kayo.
0: Pito yung mingawa taas yung kayo.
3: Mingaw kayo.
0: Idol na ko na si Ali Vicente. Balakpakan na to si Ali Vicente.
3: Alang-alang. O niya, kabala magpilay na dapat dito? Cinco mil.
0: Ako ato kay Tris Mel lang. Kay third runner up lang.
3: Ay, o oh, tama. Pero bilib ko rin mo dahil kay kuwan kay kaday ba?
0: Kanang,
3: kanang, basta kanang, grabe kay ka. Kuwan kay ka, gahot kay ka.
0: Unsa'y gahot ba?
3: Kanang, anani, kamot ba?
0: Abang, nice ka. Okay, syempre sa mga higala, mabati sa takalorin di alive sa XFM General Santos City.
3: Aba!
0: Sa'yo mga idol din, sa idol din mo diyan sa XFM Jensan.
3: Ha? Si Kwan, akong idol diyan, siyempre si Kwan. Si Ate Evelyn.
0: Si Ivan na si Ivan.
3: Si Ivan Pud, no? Siyempre, ang ato adyang, atong, siyempre si Uncle Ray Ferrari o si Toto.
0: Ato ang descendant sa ato ang grupo, si Philip Oligario.
3: Oh, si, oh, tama.
0: Philip Oligario kong imo.
3: Oh, kong iya, ha? Ato ang.
0: Philip Oligario.
3: Dami.
0: Ay, nako. Ay, sa mga marilili, asabi palihog sa ato ang FB page sa XFM 107.1 Dagom. Pakishare daw, big aron gadagahan po sa putol sa buntag pa lang.
3: Ah, si Nita Valderosa gani, si Arnel Rabanes. Mga bayot ko, no? Mga bayot ko, no?
0: Kaya po, ibundak amo ang mga kuwan na profesyon.
3: Grabe, grabe kay ka-Arnel ba?
0: Kamulo, kano? Kami goy ka mga nakatabang po ng this komunidad. Komunidad.
3: Ah, sulti ata ka-Arnel, no? Ayaw yung pag-istorya, anak. Kaya katasin, kami rabi goy, sino ka makatabang po rabi yan ang mga lalaki nga maglisod na og pangihi.
0: Masa mga ka na, tig-pump ka?
3: Oh, kalalabi na, labi na ka ng, kuwan na, stage 4 na ang prostate.
0: Wala na alibyo.
3: Wala na alibyo. Kami rin yung tayo may magkakuan, ana.
0: Dili na madalagi mo.
3: Dili na madala. Uy, kami rin yung may makaayo, so, ana, Arnel.
0: Ipump na na siya. Ipump.
3: Ipump, uy. Taklaan gini mo ng gangaan.
0: At sino gini mo itong disposal?
3: Disposal. Dito kasal by disposal, dapi.
0: Ay, naku, mga ikala. Ito ang text line, 0966-3069-569. O sabon ko, mga maring, para sa inyo mga greetings. O dilika sa inyo mga gustong ipaabot yung mga mensahe, mga suggestion, mga komento, komento mga pulso ng Pilipino.
3: Yes, mga bayolinting reaction.
0: Ipadangat ka
3: ipadangat na. Ipadangat na lang. Sa mukha, kaya mo lang daginoton. Ay, dapat ano pag si ano kya si Keanu J. Si Bial mga lamion. Sa una gyud, sa una gyud.
0: Sa una der kanang wala pa jud ko taksara ko makuha ano kay mas lamion jud ko kani adto.
3: Oo.
0: Kada lagi mga taga sa taga Santorini niyo sa Gantirol kada mga squatter area diha.
3: Ka Lapurnas na nimo.
0: Ay palinyahon ug ginakulan sila.
3: Panaklaan gid mo nang ilang mga Edme Games.
0: Nya kay mo kuan na si Parinistor gi kuan kay labot man kana si Parinistor ba kay. Panandugay siya mahuman.
3: Unya, kanang adi gid niya si hoy na biktima sa dito nimo si Nestor.
0: Una, apsan gid minsa ang asawa nga si Cecil.
3: Ay, naman ka day, oy.
0: Ito, itimbayan na ito ng mga taga Purok Bagong Lipunan sa Gantiro. Diha, dugay ko diha, ay.
3: Mau ba?
0: Dugay ko diha, kanyang ito, dugay ko. Sige, dugay ko baklaron sa mga laki diha.
3: Hala, ay, may pak...
0: kami ni Ampang.
3: Si Ampang. Uy, kung saan kayo, wala man rin si Tia Daria, no?
0: Asa na itong mayuta to?
3: Kana si Tia Daria magod, mamatotong ni anak kay, siyempre, at may kinadaan ang iyang tiya niya kay, gikuan may na siya sa doktor, may anak. Nagpasikap pa iyang lulo dito, gikin na siya sa doktor. Ikaw may mapasikap, ma'am, naago kay Mayuma kay, dako kay may tiya.
0: Mayuma kung bae.
3: Kung bae, Mayuma.
0: Malaki.
3: Mayupa.
0: Kung bayot.
3: Juan, mayuyot. Hala, oy.
0: Ano sa mga itong yan? Siguro ito mayuma iya ha, oy.
3: Ano siya?
0: Mayuyot.
3: Mayuyot siguro na mo. Gina siya siya lulo nga. Ay, pasensya kay Kadok. Kaya pangalaan mong ganan. Magkukumagdanaw ka ng salida nga Barney. Muna mo na siya marag... Muna siya dinosaur nga bayot.
0: Pero lain siya nga Barney kay Bayulit siya.
3: Bayulit, o. Marag ang iyang
0: kulo. Marintira siguro sila atong original.
3: Oo, niya. Kabalong ka sa liog ato kay Muna lang ang... Dalawang itong liog ni Dariano kay Kuan. Muna ka ng... kita ka ng color sa atay.
0: Lain na kayo na dag-om kaayo. Muna na low pressure, anak.
3: Oo, anak. Uy! Si katropang Bong Alvarez. Alam mo siya, mauna yung mga karaan, mga walker. Hoy! Lain lang yung katropang Bong. Oh. Lain lang si katropang Bong. Ay, sa una, karoon din naman may walker. Kamangers naman may.
0: Okay. Ako din ako walker, kaya... Pertawag bang ko?
3: Ah, on call.
0: Oh, wala may mo ko. Alam, dito ko mukha na mga mas maipit. Mataan ang kanang kilid-kilid. Eh, basta di tako ano.
3: Correct. Ako kay, kwa naman ko ng telegram na ko ron. Telegram.
0: Oh, basta sila lang imuha, no?
3: Oh, telegram. Okay. Naman dito, ang, basta kay, ang links nasa police station. Ang sequel po, shout out sa dato ni Wim. Mga
0: na bayuta na.
3: Mga haliparote, si Jeter Ludovice. Good morning, mga guwapa. Alam mo yun. Sa una, good. O si Toto Garing Pirarin. Yats. Diponggol. Yung Diponggol.
0: Giloon si Toto sa tuang itsura dahil.
3: Alam mo siya, asal mo yung sidekick niya? O, nagpalay po ang bayot nga kuan, Daria. Taksamal.
0: Ay, napakuan siya? Sa Samal Slaughterhouse?
3: Ah, dito sa Samal Slaughterhouse, nagpakuan siya, nagpa-life siya kay para mong gamay doon ang iyang tiyang kay. Lalaan ba ito siya gimayuman, no?
0: Alam mo rin, din mo kusod sa tuang Wi-Fi maring. Uy,
3: ano, uy, anong man na?
0: Nausap ang password.
3: Uy, giusap. Aba.
0: Ay, ato pa rin itimbaya o gusto sa kamaayong morning. Ako na yung kaoban ko ni Adto mga maring, si... Engineer Wolfie Orio, maayong pagpaminaw ni Modia Gurio. Kumusta naman ka, Gurio? Bagtik og tibay nga walker, ha.
3: Ba?
0: Og dapat diri akusog mangulata ning mga bayuta ba? Ay, laila ni pare Jairo. Uy, laila lagi ka pare. Litkan ko na mo itmi games today.
3: Yeah. Oo. Kisa mo na si pare Jairo ni po, guwapo na?
0: Ikon siya, gapo mo lang siya, ikon siyang mama.
3: In your dreams.
0: Ay, nako mga maring ha, kini ato ang programa di ay, alam sa mga wapamasayod, kini ang naguluhan nga. Kung ako, ikaw, mga tinuod na studios kinabuhi nga itong hatagan o pagtagad, maring master, no?
3: Oh, siyempre, go ahead.
0: Atod ni kanato sa mga produktong Gigama sa Yes World, sama na lamang sa
3: Turbo.
0: Kapag baka ang Turbo?
3: B, sama na Turbo, B.
0: Nainalabuan tong kuan day katugan ni Gikalso del Sabadas katong Tabadidoy na katurbo.
3: Gikoy di sakyan ni Kuniloy. Katong ginay po tong gingon ni Kuniloy.
0: Lahi po to kay mo giyak ana man to niya. Nay isa.
3: Diyan sa man to.
0: Diya sa aksog liko sa
3: Badas.
0: Dili sa Tagmanok.
3: Ah, diya. Unya.
0: Na may bulldozer ba na na hugtan o kanang kuan ba?
3: Oo, kanang
0: gasoline station.
3: Hugtan. Ah, okay.
0: Na Hotel Tuville.
3: Tangaon siguro ang driver.
0: Tangaon ang driver. Sus, karon ka ni Atras man na, day.
3: Anya?
0: Ni Atras man na siya. Sus, kinamay nag-bike ra.
3: Nag-bisikrita.
0: Nag-bike ra ang lalaki. Kasi nagkalit man siya. Nisingkit, ayaw niya kayo matamakan kas ligit.
3: Anya?
0: Sus, kinimuno.
3: Nalitay lang ligit.
0: Sus, ni Hunong ang bulldozer.
3: Nga no, ni Hunong. Mano ni Hunong man?
0: Ay, nakalsuan sa Tabadidoy.
3: Ay, grabe na. Nakaturbo to.
0: Nakaturbo. Anya, in fairness, Dino, ikalimang adlaw na ganito siya sa pasukan sa pag-inom sa turbo?
3: Ha?
0: Ikalimang adlaw na kainam ng turbo na gahi
3: lang yapon?
0: Gahi ako
3: eh. Ala, uy. Grabe naman ang turbo eh. Mabitan lang ako nga. Mabitan lang akong gusto gamitin kung makakita akong keks. Kaya at least ko anday ka na nga ang iyahang dosage taas-taas.
0: Kaya mo niya ko ang stylist karon ron. Okay. Hapit na magkita ito ang mga ovarian cysts ane.
3: Ang akong panubigon ba kay kabutuhon?
0: Ay, lahat pa ito kasi na nagkuhan-kuhan ano sa imo ang sura. Gwapa lagi ka today.
3: Indeed.
0: Gwapa ka.
3: Ganaan ka. Ganaan kayo sa kusuot, day.
0: Ulo. Ibang...
3: Ganaan klaro dyan kaya kung boobs.
0: Muraga. Muraga. Epekto na sa kato mga mali-malita siguro.
3: sa payong ni.
0: Giko ani mo gi-auction ni ang payong
3: yes. Ala
0: lagi ka ay.
3: Yes indeed. Ala eh.
0: Mga maring ha atangi ato ang tila greetings taod-taod.
3: Mm-hmm.
0: Ay entrada pala ni kana ganing tawag ano kanang
3: Mapanis siya pag kaning warm up lang ni siya. warm up lang ni siya.
0: Di pa ni siya mo ang ato ang mga kalipayon
3: ang ha tungod event.
0: Doon natin tila greetings taod taod busa. Ilin niya ang inyong mga mensahe sa ang text line o di ba ka sa live sa makatulog na nga Tuesday evening Pami Canada Bay.
3: Klaruhan ani mo na Anita Valderosa.
0: Matulog din siya.
3: Matulog din ka niya ati ni Anita Valderosa. Uy, kwami kayo ni siya. Bisa kasar mo nga exit mo. Sige na yung tanaw. Sa Dabaw. Sa'yo pa kayo ni siya. Mag-exciting Pilipinas. Sa'yo sa di siya kaayo.
0: Sa Nisya?
3: Oh.
0: Ano pa rin siya, Glody Ay?
3: Naman ganyan, Glody, naka-unlitten, magunin siya.
0: Mabadi Ay?
3: Oo.
0: Sige lang, extend.
3: Sige lang, extend, sige lang, extend. Parang si Alvin Gook.
0: Asa yun ni Alvin Gook?
3: Asa si Daria nga, garing, wapa, nigo karon mga gabi, murag ako. Pagtaro niya, Alvin naman, ma-airplak ko lang kiwi ni mo. So, murag maestra sa subject na mat si Inday Tanene. Aba, ang labay og eraser.
0: Oy, nakoy, kailan na nga maestra.
3: Ansa?
0: Paano na ba siya karunday?
3: Aba, kaya mo labay eraser?
0: Sobra pas labay si eraser. Hapit ko labay niya, bangko day. Oy.
3: Ay, mas grabe to, ako ang maestra day. Sana mo nang inyo, ako hapit ko gilabay og blackboard.
0: Hoy, giibot.
3: Ang okay, kasama siya sa principal, kaya kung ilabay ko niya, wala din naman yung klase.
0: Mas lala lang imuha, di ay?
3: Unya, nakadaot niya, nakapagkawaman kayo, magpapinaminuan ka, kaya bitayon ka sa kuwan, marang sa kuwan, nabayang magiliw.
0: Oo ba, di ay?
3: Oo.
0: Ay, naku,
3: mga ako, bilis siya, eh.
0: Ano pa si Tulay ko, maring, abot ako, lingag-ngag, aba.
3: Maoba, Alvin Goong.
0: Si Alvin Goong. Kaplastar na siguro ni siya.
3: Nakakuan na siguro, nakatiam-tiam na siguro ni si Alvin Goong.
0: Ay, klaro ka lang Alvin Goong ha. Basinog mo sikad ang imuhang kuan ha. Imuhang... Santo Niño sa Lars Inn. Ingon pa si Ken Acevedo. Salamat kayo. Kuya, yung kanyang si... kabaw ba kanyang si Ken Acevedo?
3: Nga naman.
0: Manuktok na sa kanya ato sa boarding house ni Paring Lars.
3: Mauma!
0: May ano sa Paring Lars? Ako nasab. Sos, karo kayo. May ingon mo
3: po si... Bayot na yun. Bayot ni si... Kuan? Si... si sa Alvin? Nasa ba?
0: Nasa'y dala po. Nasa'y dala iya ha.
3: Aba? So, si Paring Lar og siya, kung gina kayo, kaya mga season gina ito.
0: Oh, no? Nyamalan ko si Paring Lar na ayun sa kayo kausap, pagani ko diri.
3: Ah.
0: Sa kasa, man sa kagwanta day.
3: Ah.
0: Sa portahan niya gikuan, oy.
3: Dito niya gikamalo.
0: Dito niya gikuan, grabe.
3: Dito niya gigabas og taman.
0: Dito ko kita, sukad, primero na ko kita nga galuyang din sa portahan.
3: Hola, oy. Grabe kay yung ginuunok yung maayo dito sa yung lusong.
0: Ano ka, balas-balas laging alho.
3: Hoy, si Kwan Aldrin Andrian New.
0: Sa ingon ni Abigail.
3: Ayong bungkag mga maring watching from Apolite Laundry Shop. A laundry shop. Sa Tigato Road, Buhangin. Aba, Davao City. Salamat yan, Darya. Oh, wala na lagi si Maring niya. Bisag na ay verdo sa asset.
0: Salamat kayo sa inyong pagli-li, mga maring. O, doon na pa yung gusto mo li-li, i-share niya ito ang live sa drama, mga maring. Be, aron daghan sab ang makakita. Mo share po siguro itong atuaway. Aron nga makakita po ito ang mga
3: share, parinti. Share po mo diya. Oy, grabe naman mo.
0: Sabi niya nga di naman kung makasunod sa ito ang kuan, be, nag-li-li na ako, maring, ha?
2: Ay, ma'am.
0: Gili-li na ako. O, niya, taod-taod, mga ingin, at tanginin niyo kaya kini ito ang live drama, taod-taod nga sa ito ang kung ako, ikaw, katropa, grabe nga mga ka-istorya sa kinabuhi.
3: Revelasyon.
0: Grabe kayo, nakaanak ko nga na po, mga aning nga mga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi, maring, no?
3: Na, uy!
0: So, muna ilang atangan, mga maring, sa ito ang live drama, taod-taod, o dilit na dapat ng palagpasun tungod kahit... Nakuha sila ng mga pagtulunan o mga kuan pinaagi sa mga advices.
3: Sa ito nagtingog din eh. Nandala ka sa ito sa ito nagtingog. Na nagtingog si Mody Amaring?
0: Wala man din ang tingog. Basikang kuwa na, Calvin Gook na. Gatiyog-tiyog lang ang iyahan. Sige, daliliyado na din. Basikang Calvin Gook na.
3: Sige, Maring.
0: Ang gatiyog-tiyog. Siyempre, mga igal, ang ato ang mga produktong higaman sa Yesto Health na palit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas. O diri asab sa Dakbayan sa Tago, maato ang Why to Eat Clinic.
3: Ha? So, sa dollar na sa D.O.E.T.
0: Dol sa D.O.E.T.
3: Sa D.P.W.E.T.
0: Kabula baka maring, nga na kaya, tutos yung klaro, maris, masapaan ni Doc C.G.
3: Bebe, klaruhan na.
0: Masigdili, matutka na ito ang clinic. Ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, makitaan diri sa may door 8, sa first floor M Central Building, do lang gid sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road, bagong barangay Magugpawes, sa Tagum City, mga maring. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw ng Miyerkules nga to na sa Biyernes. Nga kay Miyerkules manon maring pildiha lang sa
3: uy, ay, lang pa naman ito ang mano.
0: Makapa-check-up ka dito araw nga makitaan po na sa mga depensa sa mga pamitay.
3: Aba.
0: Ato na yung itimbayaon maring kumusta na ito ni mga pamitay sa ito ang mga kuanon, mga namati. Basig mm-hmm. na kumusta na ka na, basig mura na ka ng manok na giuhakan.
3: Mura na ng manok na gibidli, no?
0: Yeah, bayulit na kaya.
3: Mura ng manok na gidungoy. Hala, wey.
0: Ayun po nang violet kagi do kuan maring. But anyway,
3: sige.
0: Mupatokort ako sa kanta niya sa to ang pagbalik mga maring. Ang ilang atangan ato ang tila greeting.
3: Oh, magtila greeting sta.
0: Sakto ka na og syempre kining kanta ha hatod ni kanato sa Turbo
3: Mail Enhancer.
0: Ang Turbo mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
3: Aha, og syempre sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Ayaw sa layo kay mapakan niya mag-iro, okay?
2: Ayaw, ma.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: We Bueno mga maring, katawan siguro aning style day ay. Anyway, welcome sa tuang tila greeting.
1: Yes, ato mga tila greeting sa tong Dios. Oy, shout out ka Linlin.
3: Anak-anak na si Linlin.
1: Linlin, patila ka Lin.
3: Last darling kay Tilahan Lin.
1: Pagpatila, bali si Lin. Di ba mo itong patila, bali si Lin Lin?
3: Kasi masuko siguro na siya, no?
1: Abot ano niya.
3: Okay na siya.
1: Abot ano niya. Mangutokoto, biyani.
3: Ayaw, ano, Lin. Kaya di biya ka pa, ana, Lin.
1: Ay, bitaw, Lin. Lin, patila ka, Lin.
3: Siyempre, mga maring, kinato ang tila greeting sa Tony Canato, mga maring, sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
3: Ang kalami sa kape. Ano ko'y pangitaon ba?
1: Hindi.
3: Dito sa isang cup na master ng collagen o dinapagin sa glutathione.
1: Glutathione ang sa to isang
3: collagen.
1: Collagen.
3: Na makapahami sa to ang mga itnigims.
1: Yes, mga kustis sa to ang mga porcelana.
3: Yes, sakto na siya mga maring. Ha? Ang kape nga Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Og nagpamatuod nga kami nagainom, modungan taog inom na maring.
1: Aba, bebebe. Mm-hmm.
3: Lamias kape yun.
1: Ay, uy, hala, uy, si Mami nagtanaw.
3: Kasi nga Mami na.
1: Si Mami sumapal.
3: Uy, akong pinakagwapa nga ninang.
1: Grabe gina yung mga, mga gwapa gina sila. Ako na
3: gipakaslan ko ni Edgar. Kasi dahil yung Edgar, no?
1: Yeah, mo agikasal mo Edgar.
3: Sabi ko gini nang nakuha siya ang sumabal.
1: Sultihi ko na ko bi.
3: Eh ako nang gipakasal si Edgar kay na nasilip man ko na ko na siya.
1: Oh, mo ba? Yan
3: yeah, ano kapitin ko amo yung kargada maring.
1: Ako kay armas di puego.
3: Yeah, so kamo di ayo gid magpataka og minyo og kodi yo makabaw mo kuan. Para ni kinit
1: babahagi dang inyo mga gakwan di ha mga ay gakadang gikuan sa ay nako
3: yun na siyang karkulohon ni mo na maring na siguro ka sa kuan ni sa tunnel 1
1: tunnel 1 mga abantiro dai na ala eh
3: kadang yang basi guba murag murag blasting ang kuan ani
1: murag blast. Grabe naman, blast away, mga bungkang, mabunang mga tanggal, mabunang mga kwan, lamog-lamog, ano, oy. Ay, ana pa si Mami, oy, ana siya.
3: Ay, Mami.
1: Ay, Mami, balik na dahil ka, tanini, balik na dahil ka, tagom.
3: O, di man ko ni Sanini, si Ma'am Gingging, man ko ni.
1: Oo, ana pa siya, ana pa siya, oy, day, ana siya, day, oy. Ana siya dai on. Nindot kay Bibo ko no. Sabot yun na atong isa.
3: Na atong isa. Mas Bibo. Si,
1: mas Bibo giyon.
3: Mag ana raw to siya.
1: Usus saba. Di dai ambil.
3: Sa sabi to si Tia Daria dai. Labi na kanang kaning dili pa si apil sa daw kana siya.
1: Maganga. Ambot.
3: Ambot kanang screen record to karon basig mako anta. Basta hindi ito mahatag pa kuan sa tua.
1: Ay, kaneng Maring Darya, kay naaman yung karoon di ano, nag-happy-happy mga bayuta ka. Nag-dad isa siguro yung mga pangunahan di aoy.
3: Okay, dami na pangunahan, wala sa sumol day.
1: Wala sa sumol.
3: Sama nang gauna ko, diligin na sa sumol.
1: Ambot si Mami, anong di sumol?
3: Ano na si Mami?
1: Mami, wala kaming ali daddy.
3: Yung na ba nila na basta karanda ko kuno kayong away no kay
1: dako po kay nang bugno.
3: Ulo ka na kuan na siya maring dako na kay awan na ng Iran og US o.
1: De grabe gyud binugno ay.
3: Gyud binugno ay gyud nila.
1: Say kabalo ka kana ba ang mga inana grabe ganang binugno ay tama no kay mamuipoy ba jud ka ana maring.
3: Dapat gyud ay ginay mga panagang.
1: Nagin pa, I miss you, idol tanini and maring Erica. Onya, kami lang gida yung duha, mami. Saan na naman gina ng mga kuan. Lain ka, mami, ay. Oy, si Kenneth, ano sa, damayo na sa nasanta, ay. Kailan na biya, jugong, ay, kailan ba jugong anang kulot? Kisama na, Ken.
3: O na ni kulot?
1: Abot ani niya. Ay, Ken.
3: Masigat na ang kulot nga usa ka pulgada ang gatasun.
1: Ah, basin, basin.
3: Ay, nako ni si Marin Kenneth. O, nag-jacket-jacket. Tapos si Marin. Madlok na mo si Tak. Ay, basin na yung kargada ba?
1: Hilagin na siya ang dagong kargada.
3: Si Kenneth.
1: Ah, si Kenneth. Hoy, sige na, hoy!
3: So, ato ang tila, greetings mga maring. Ato ang balikan, ato ang Santon Gold Coffee Mix. Lami kay Gnesia. Sa tanan ako na tilawan nga kapino, dili na siya ko nagkaanang, it's a coffee.
1: Nakauyon ka?
3: Nakauyon ba nga? Piting uyon na?
1: Namag-iusahe nga kita, makauyon ta, pero siya, di siya kauyon sa imo ha. So, dili na ta sa kape, kay mauyonan pa ta, makahigo pa ka.
3: May lamian ba ta?
1: Yes, indeed.
3: Pero nang yung mga panahon nung no, kita rin si palami niya, kita rin palami ano yan, ano?
1: Dali,
3: nakansisanta. Nabi mga, ako din, biya na ko ang mga kape.
1: Kanang-kanang, ikaw rin palamian.
3: Kanang kita rin palamian.
1: Bago man, ay, sila lang imong palamian.
3: Oh, yeah.
1: Ikaw rin ka malamian.
3: Dapat good malamian, good boy.
1: Dapat ka mong dungha. Hala, oy.
3: Hala.
1: Gilok lagi kayo na.
3: Oy, nag-imagine ganito ko. Nakaanak ko nga, grabe, oy, it's delicious.
1: It's yummy.
3: It's yummy. Yeah.
1: Ay, sige na, oy. Magbara tabi, magtila greetings na tabi.
3: Kaya napadria si Marjorie. Marjorie Mar, maayong buntag, mga oyotars. Gibiyaan na nako ang... Asan eh? Gibiyaan na akong XFM Davao. Kaya makakita na po ko o tabaridoy nga naglakaw-lakaw. Asa da?
1: Asa?
3: Ang lakaw-lakaw kay naana po si Master Danini Diria sa Tagom o nagpatila po daw akong papa nga si Janjan Nabaro o sa mga Nabaro o sa Torres family din niya sa tawan-tawan. Ha? Basta lipit ng tawan-tawan.
1: Doon sa gul-gul. Kaya pag mag-gul-gul, magtawan-tawan naman ka.
3: Kaysa man niya, salamat kayo. Kaysa man, ibabae niya si Marjorie o lucky pa siya.
1: Apot ala niya, oy, wala mag-ibutang niya yung bakit gender.
3: Bakit apos siya may mga screenshot niya?
1: Ay, huwag ka nalipa. Kasi mami ba kayo nag-comment?
3: O, sa ingon ni mami.
1: Ala ni mami ba? Kanang... Wala, gimme nga o, perting mga awa. Uy, labang. Gimme nga, gini siya.
3: Anyway, napalili si... ikaw rin pa siguro yung tila niya. Uy, kaya ako rin may nag... Nakitaan mo, si Josipina yun.
1: Josipina, kanali lang ha. Si... Kuhay man niya ako nakit Andri. Si Josipina, magandang umaga, katropan. Anang beauty, asana ka? Katropan ng beauty watching me dito sa... Sali,
3: Bugkaon?
1: Bugkaon, Lantapan. Mamansyon rin siya.
3: Sa Lantapan.
1: Sa Lantapan, okay. So, salamat kayo ni Muda, Josipina. Ha? Bisag ka na nga. Layo kayo ka, nakatanaw gihapon ka sa Sumins. Okay, si Rolly Racho. Hello, good morning. Wala pa man naka-shave na katropa. Ayaw pala tanga. Akabalong ka. Di mo na na-shave.
3: Hindi na siya shave.
1: Hindi na siya shave kay. Dili mo na siya Salomon. Pero katong Salomon nun, dapat shave-an dyan. Di ba, Aldrin, Adriana?
3: Kung saan purposes, ano yung atuang mga bungot, master?
1: Silig sa pusod. Silig sa pusod.
3: O, ni Saka ang kabuhin ni Alvin Gook. Kasi nga, gamay man ka o dughan, Erika. Uy, love you niyong duha, aba. Napatamay sa sakuang... Nakatamay sa sakuang dughan nga dili bi ako manatad kaya dako og dughan.
1: Kuan kay ang aba ano niya kanang tama-tama ra gyud ko ang aba.
3: Aba ka ta pitso?
1: Pitso ba?
3: Wala mid gagrahan ko diri pita kay undanon ka ayo ay.
1: Mabita nang ganahan ko. Manitan ganahan ko pumutanaw kanang mga kanang dagkan ang tama-tama lang kadako ang aba.
3: Ang aba. Dita ka nang sa unsay ka nang atud sa karindre man. Ma'am, lamay ko nang katong aba ako ha.
1: Aba.
3: Lamay din sa aba no.
1: Oo. Dabi lamay man kinang aba kaunon, labi na katong side to side.
3: Ay, because
1: because kay ang unod yun.
3: Kumukumok ba yan siya?
1: Yes. Lamay kayo tamus-tamusan kaya naka ikaw din nakakaon nang aba. Aba din
3: kag. Aba ta kanang si Alvin go.
1: Ayaw kay dili sa kanang motingog. Ah, sige. Sinilin kay. Okay, sige.
3: Kasi gimingaw na sa aba.
1: Adele ka lang nga. Ayaw, hindi ka magara-garaan ni Gay.
3: Ay, masuko na siya.
1: Kuan mo, super saiyan ba yan yung bayuta?
3: Uy, mauba. Ano pa dali si Kuya G.E. Mas. Nalingaw kung tanaw sa inyohang mga buhok, mga maring. Giunsan, pagbutang murag, gipatong, ra undercut pa jud ka sadya ba?
1: Aba, pabutang-butang sa siguro nagkuan kama, oy.
3: Sige, salamat kaayo niyo sa si Kuya J. Mas. Thank you kaayo sa paglili. Share po na, pamatulisam.
1: Pamatulisam na ninyo.
3: Nalingaw pa diha, ipa-share po dayo na SDR.
1: Lin, nalingaw ka, Lin? Ay, wala siya nalingaw. Wala siya nalingaw.
3: Siya man ni Kuya, siguro pamitay ni Lin.
1: Amot na nila. Ha?
3: Kaya kung nalingaw, nalingaw. Kung nalingaw ka rin, pakitaan ko na may screenshot.
4: Ayaw ba?
1: Ay, kadang amot ano niya. Lahim ang gusto. Lahim ang gusto.
3: Lahim
1: ang gusto.
3: Masa na yung gusto niya. Lin, how? Sabi niya, salty yan ang good me, Lin. Ay, nalang ka rin.
1: Nawa na.
3: Ah, nawa na.
1: Nawala na.
3: Ah, sige, diyan na lang ka rin. Kaya kung ano yung maghuuta, kay gamay kanyang studio, Lin.
1: Da.
3: Ah, napadri ang... Dekamagalit-lit-lit sa tuang panag-uban, oy. Shout out, Erika. Hi, kang Gary Panibaan. Salamat kay kang Gary Panibaan sa mga taga-Kinuban dahil sa may Mako Davao de Oro. Hi, hello!
1: Hello, good morning. Kamusta?
3: Trabahante din si Gary sa mall.
1: Ah, taga-mall din,
3: eh. Sa Dakbayan sa Tagum. Nakalimot ko sa... Kining driba nga mall o kanang sa unahan?
1: Sa Z Mall o sa J Mall?
3: Sa Zese.
1: Ah, sa Zese.
3: Siya nga mall si Gary Panibaan. Salamat kayo, Gary, sa imang pagliliyaw. Wala gwipo. Sukat pa ka. Sa RV pa ko si Gary. Listeners na ako.
1: Sa RV pa ka?
3: Oo, sa RV pa ko. Salamat kayo.
1: Sa programa naman dito sa akin. Dito na lang. Dito na lang. Nag-bullseye ka dito?
3: Wala kayo pa tumpi.
1: Ah, okay. Sabi lang ko nag-bullseye ka rin to.
3: Subuhan niya kung outfit oil na. Ilagi na si Marinken ay. Di ka malumugain. ay, kang wala. Gimingaw. Aba, gimingaw ko
1: rin. Gimingaw siya.
3: Ha, kang ati an-an sumabal diya sa may Japan, third floor. Maayo nga. Pagpamati diya, maayo nga. Ohayo ko sa imas.
1: Ohayo sa idoso.
3: Ohayo ko sa imas. Kay Buntag Ma'am, kung hapon.
1: Ohapon, kwan, kanang ohapon sa idoso.
3: Usa na may duso.
1: Kaya sa isa naman lang, kaya 3 times a day.
3: Kung 4 times a day, sobra na.
1: Sobra na.
3: Ano naman nag-iingon nga, sobra-sobra, kaya bawal daw, makadaot
1: daw. Makadaot daw siya, nanasya side effect.
3: Para mo na siya gitawag o useful.
1: Yes.
3: Ana. Kisa pa yung muli niya na kay katilaon na yung gaay ko ay nandiyo na ako mapungan ako ang gibati today na ay comment sa XFM Jensan na page ato ka na liliyon
1: din be.
3: Ato nang liliyon samtang kay kasapaan ta ni kuan dyan ni Philip Oligario
1: gani be asawa na be
3: nga dilit makitaan ang ilahang yara ato sa ang i-search na ako kay Jensan General Santos City na-apply po ta karon mga maring pakilili sabdiya ang XFM Jensan or XFM 95.9 General Santos City live sa ta karon dito ang mga maring na-apply wala man lugyan adi aban
1: ara diri babe saman be
3: hi good morning ninyo mga idol ay aba kan Jorik Tunog salamat kayo sa paglili Jorik Tunog. Thank you kaayo, salamat kaayo. Wala man ta mahalin kayo dito sa Jensan Maring.
1: Lai mga tao na Jensan, kaya kanaman sa mga dagog panga.
3: Kana mga tulingan,
1: mga sa itawag ano
3: mga Blue Marlin.
1: Mga Blue Marlin, ano.
3: Si Gwil naman ta.
1: Okay. Kaya naman ta, kanin bulin na o raman ta.
3: Tambasakan naman. Wala hindi kayo tamahalin sa Jensan.
1: Yes, indeed.
3: But anyway, salamat kaayo sa mga namati karon diri sa Jensan. Thank you kaayo. Welcome ka mo diri sa pinakasadya nga balay sa kahanginan diri sa XFM Mindanao.
1: Yes. Madunggan mi ninyo ha? All over the globe.
3: Yes, sakto na siya maring ha? O napa diri ha? Ito saan itimaya siya si...
1: Skinsan.
3: Wala to mo rin ya. Good morning, Inday Erika and Inday Tarini and Cutie Daria. Asa man si Lolo Amado. Regards ko niya. Ha. Ma'am Philly Feliciano Abad.
1: Manalo kita mo dyan, didiwas lagi.
3: Murag makakita na yun si Ma'am Philly ani o kuan ha? Kanang kining katugbang sa kinabuhi kay si Lolo Amado gud ang iyang gusto ha. Gitimbayahan.
1: Si Jonali Bravo, shout out dai. Salamat kay nimo dyan si Jonali o gazi. Oy salamat po kay Mami o nga Gyro. Gyro Sintis. Bahala ka lang yung mga pilihan mo, Gyro Hack. Sa panga ni Lovely Granada.
3: Okay. So motila na may mga maring kay katilao na kayo ang suken.
1: Be, sige na be.
3: Pastor na be.
1: Ayun. Pastor mo diya be sa may kanay bika kamay, bika kamay.
3: Ako yun na ikaw din na.
1: Dungan na na to be.
3: Ah. Bisita magdungan kay mabangga atong ulo.
4: Ayun ma.
1: Sige, ano, nung ka, dito ko sloyo, dito ko sloyo.
3: Asa ka sa disposal ka?
1: Dito ko sa disposal area.
3: Lura nyo.
1: Baka namin kita trabaho yun. Sige na. Osman ako, bep. Imong, ayun, panuloy mong dila, kami ko sa kondila.
3: Yung kasaluyong ka, ano mo ka dyan tabangan na
1: ginagalagi ka? Hindi ka tawa mo yung
3: kikilig.
1: Kikilig ako yung tar.
3: Ano rin, ato mo ganto oh.
1: Ginato mo yung guniya ako katong niunlan ko sa yung abaga.
4: Ayaw
1: mo ba? Katong pagsulod na ako, nagsulod ko kaya parang hindi ko makita, nag-helmet ko.
3: Magmahay na mo. Ano, niawot mo ng tawahan na dito yun ha? Anak ko, ayan na kay nay nakulangan master.
1: Ah,
3: nakulangan sila sa to antila mo rag dikis la.
1: Dikis sila kumbinsido. Be?
3: Oh.
1: Edi ka dela.
4: Ayun mo.
1: Nay na mapalukpok oi, dapat may mga risiko din.
3: Listen, lain na ni oi, maraga.
1: Nay manikayo eh. Luod na kaya itong trabaho ba? Bahala lang luod. Palmiro na bitaw niya.
3: So, andam na tag soft drinks. Ano ni kayo ko?
1: Andam na tag tanduway.
3: Siyempre, mga maring, at ito ang tila greeting sa ito ko na ito sa Santon Gold Coffee Mix. At kamang hawak kayo sa itong magbalik. Ito ang Marites and Friends.
1: Yes! Stand by!

0: Tun Mamino Ka sa XFM.
1: Sola, pirmi ko biyano ko yab. Sukat nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mo biya. Ay, tempa. Obde ko yung yab, oy. Exciting.
2: Exciting!
3: Hello, mga Bayota Warriors, mga people, mga my friends, madod ba ni Katarot Bang Alan? Nangutot na saan ang among mga technician diri? Sa Erho KMs. So, oy, welcome sa Marines and Friends. So,
4: siyempre. Ako nagilukot ba rin kay... Lusot yun, hindi kayo tada kong rugano, kaya di mahugol dito sa nina, bang. Ako na lang, diligid siya mo sa angit, Maring.
3: Kabalok ka. Ano, maginama sa gagmay kay kagadag, gagmay kay kagdugan yun. Nagina tendency nga, madaot yun ang imong atras.
4: Kasi atras.
3: Atras ay mukhang dunghan.
4: Mao ba? Ako ang abanti na muna akong ginaatiman.
3: Siyempre, ang mga pangunahan. Pangunahan, may good na mo inindul.
4: So, apingan ginato na mga maring ato mga pangunahan kay mo diha ginta nagkuha og kusog.
3: Correct, indeed.
4: So,
3: siyempre, ganito programa, no? Bisa ko muna ng tana, gato't ganito sa magkabuton sa Santon Plus Coffee Mix, no? Kay, ang Santon Plus Coffee Mix, for your information, sa mga kay Malo, kana makita niyo sa picture, dili na Lansones, ha? Suyana. Kay niningon sa, lalo ka ng Santon Plus Coffee Mix, lalo na ni Lansones? Hoy, masagpa ko ng mga naong ganyan, mga bayuta mo. Dili lang siya Lansones.
4: Pero meron tag-abel ako kanya ito, kaya abigin ako Lansones ng alutong.
3: Kanang...
4: Doko.
3: Doko nga Lansones.
4: Ay, soyabins.
3: Soyabins na siya. Soyabins. Para ba kanang ang imong kalaban, wala yung kabalo siya ba? Nasuya siya. Nasuya. So, mauna siya doon. Ano, kanino tanin nga ito ang Santon Plus Coffee Mix. Kanina siya suya beans nga. Kanang usas sa mga nakapahatag o sustansya ng maong kapi.
4: Sigun sa manila ni Vince.
3: Ni Vince? Benzizon? So, ang mga kwan na kay Putan man nga, nga basa na ta ni, ligo na lang ta. So, anim no, ang nakarindot sa itong kape, kay labi na ka na nga, basa itong ni Kuang Ku, ni Singan na nag, ni Uli kong Dabaw. Inom dito ko, ni Hapit dito ko dia sa may kwan, Carmen?
4: Ay, sa Carmen.
3: Sa may Carmen. Ni Hapit dito ko dia ayot, kay nga man, kay gusto dito ko minom oga, Santon Plus Coffee, mas nagbit-bit ba dito ko, ana?
4: Napa siguro sila display diha siguro sa kanang mga balutan diha.
3: Nahurot na kay ang kusog kay mga manginom na kanang mga
4: tracking.
3: mga tracking, mga travelers. Sila sa kanang mga stick kay magkabuhion na sa mo. Musaka daw ilang acid reflux.
4: So dapat na gyan Santon Plus Coffee Mix kun sila aron nga stable ilang mga reflux.
3: Yes, indeed. No, nya nakadto ta na siya kay kanang ana siya kay kanang mangosteen powder. Ang mangosteen powder kay nindot kay ni siya. Mo na ang kabalo ka ko sa ikuan sa mangosteen powder.
4: Ano siya siya di ay?
3: Uy, wala din mo kabalo sa ang kalang scientific name sa mangosteen.
4: Unsa?
3: Kwan, Mangostana el Santon, Garzinciana, Mangostana el Santon, Queen of all fruits.
4: Ano siya ka ng Mexican o sa...
3: Kwan na siya, yan ang generic name. Generic name na niya. Scientific name, sorry. Scientific name. Bali na ka rin doon na nga Queen of All Fruits.
4: Mga ba di ay?
3: Unya, biliya sana. Biliya sa kinang Queen of All Fruits, be.
4: Eh, unsa man na sabi, unsa di ay?
3: Usa na siya ka, kanang mangustin, mo na siya isa sa mga makahatag og sustansya sa kape. Dili na basta-basta yun. Kay, ako gini siyang gi-studyhan yun. Basis sa akong mga pag-study.
4: Dagan salamat. Pag-duki-duki ni mo.
3: Na pag-duki-duki. To, ang ato, ang kwan niya, ha? Atong pag-birthday na to, ha? Ano ba? Nindot mo na siya kaayo niya.
4: Salamat.
3: Salamat, Sad. Muna na kanindot, ana, yun.
4: Mabadi ay?
3: Yes.
4: O niya, ang kanang, ingon nila, kay naadaw lagi Lansones gikan sa kamigin. Wala nila, Lansones ni.
3: Buwan mo na siya, kanang buwahan. Buwahan, may tawa ka na sa kamigin.
4: Speaking of kamigin, murag, dugan ako wakad to kamigin. Ano siya mga naadi, ha?
3: Dari na santa. Dari na santa. Dari na santa, ni maglami. Dari na suwa na lang ay.
4: Ako di ko sweet sa kamigin.
3: Hoy, bayot.
4: Ang mga kanima itong mga viewers, sweet to baka. O siya naadi sa kamigin di
3: ay. Hoy, naku, Nancy Camilo, pamina Jeter, pamina mo, Gary. Ano yun?
4: Panibaan.
3: Ang kamigin, nindot kay na, ay, usan na sa tourist spot?
4: Mauban sa kamigin.

0: niya, nakakaila mga beaches. O mga falses.
1: Sige na, pitagay ko namin mga examples sa mga beaches kung suwito ka na sa kamigin.
0: Aba, gihagit.
1: Sa mga falses.
0: Gihagit kila ko ni mo, ha? Imo yung itisingan ang akong ang kapasidad.
1: Give me more than three.
0: Ah, sige. Ang nakanindot sa kamigin kay una, na ikatibawasan falls. Nay White Island.
1: Hello, man.
0: Nay Hot Spring o Cold Spring.
1: Mawa niya?
0: Na. Ikaw kay tagawon man dyan kakaayo, no? Diba
1: na? O sa man ang gidungog na, be. Kanang kuni cemetery sa dagat, be.
0: O kanang sanking cemetery. Pag magtaob kayo, mawala. O maghunas mo, timaw.
1: Kamula ba ka diyan marin? Kanang dahing gipang lubong diyan marin? Gipang tapanan din ang mga oksidzin?
0: Oo, kanang mga kwan
1: niya. Kamuha na ang dagat, mga minatay, mga oksidzin.
0: Oksidzin, eh. Muna yung kakakuan niya. O niya, kabalo ka. Kabalo ka. Nga pagbakanto ka rito, kaya ka nimo tuyo ko rin sa kalalang kamigin, oy.
1: Ay, gamay na rin, ha? How many hectares na ina di ay?
0: Kuha na, masakay, kaya rin mga kuhan. Wapaman ako nagtawag ko mga juditik. O niya na, matawag ko mga juditik ka na.
1: Masurvey.
0: Masurvey ko na. Kabalo ka, o siya na kanindot niya.
1: Masa na ba?
0: Ingnako.
1: Masa, Gilby? Ako na na, dito makanto ko sa kuhan, sa hubangon.
0: Ay, makanto ka rito, nindot kayo dito, kay matuyo ka rin mo isang kanlaw.
1: Sige daw.
0: Ang nakanindot dito kay Nay Katibawasan Falls, Nay Hot Spring. O naman yung Cold Spring Bayot!
1: Or nindot tayo diha. Mula ako siguro. Mula po siguro tayo gikanta sa Enchanted River.
0: Hoy, ang Enchanted River diri man sa may kuan kaning dalan of cussing apologizing.
1: Diyan sa
0: apologizing cussing sa Surigao.
1: Sa Surigao del Sur del Norte.
0: Either of the two will do. Bitaw.
1: Uy, usay na sa Surigao.
0: Kabalo ka sa nang Surigao na ana dito sa naana ang taga Surigao mo na siya niya. Na exulti naman ako na diri. Uy. Na sila mo sila gi owner sa kaning company nga with, Toyota.
1: With owner sila?
0: Sa Toyota. Ang taga Surigao.
1: Nga naman, nga.
0: Kaya, ingon man siya, pare, di kita pwede duhalan na pare, Toyota.
1: yung it.
0: Okay. Wala na sila tulay di ha.
1: Wala tulay?
0: Wala na tulay lang sa Surigao.
1: Ano mo tabok?
0: Kay tuyay, may tawagan na tuyay.
1: Ay, tuyay. Oh. Lahip po tuwang ka ng baho.
0: Lahip po tuwang baho. Kaya wala pa rin. Ang sudan dito. Anas na yung mga nilot ka sudan dito.
1: Lahip tuwang baho kay tuwai.
0: Tuwai ba to? Ayaw na ma. Ang anong Enchanted River? Wala ka kabalong anong Enchanted na? Aba?
1: Bulukon mo nisa, di mag-research.
0: Incha ka ni, incha. Incha tong bata dito, nga maldito. Oo, kala nga. Nagpada yung ni-action nagka-oyotar.
1: Asa na panghikap?
0: Asa na panghikap. Unya. Lami yung kanilang mga sudan. Ayot.
1: Sa Surigao.
0: Sa Surigao. Na sila mga sudan. Kaldirita. Lami kanilang maluto. Isa na yun ang sudan. Ang wala yun sila.
1: Si Kuan, si Rialinton. Taga Surigao man siya.
0: Oh, kamano na si Rialinton na. Wala na yung bulalo niya.
1: Wala, bulalo. Ang gano'n? Oh. Lami ba yan ang bulalo na yun? Ang waman sila. Ang gano'n di ay?
0: Na, buyayo na ila. Buyayo.
1: Buyayo.
0: Buyayo. Oh.
1: Kato ka ng di makaigo? O saan man ito po di kaya kaigo?
0: Ah, kuan mo ito? Butayo man ito. Butayo man ito.
1: Ano ka mga marik? Hoy, welcome sa ito ang Damarites and Friends.
0: Yes, palakpaki sa baby. Palakpaki me. Palakpaki me. Uy, kabalok ka.
1: Wapa.
0: Nakoy. Ayun yun, yung sabaan nila ni an sumabal, ha? Kay masuko, ha?
1: O, di ka magsulti. Ako rin na minamurunday. Ako rin na kadungog, day.
0: Kabalok ka. Sindi ang taka. Ayun yung sabaan na, day.
1: Ato, rin yun. Mag-record lang ko gawin para may nanduman ako.
0: Ang silingan sa mong silingan nga apo sa amin ni Berto nga pag-umangko ni Linda nga si Linda ang umagad ni Puldo.
1: Kasama na sila,
0: oi. Karun, day. Kabalok ka? Ka problema siya.
1: Unsay problema ka nang wakadaog sa lasto?
0: Dili. Kay, bayot man ang Juya. Karon.
1: Bayot day?
0: Oh, bayot. Nagagaw na siya. Nag-askay po.
1: Sambura sa babae lugar tanaw na.
0: Correct sa kukikol. Unya, inaray ko nga no.
1: Nga na unay na problema man siya kung baka pamangka siya.
0: Unya, karun di. Naman na siya'y nagustuhan.
1: Laki
0: kaya sige tayo. Kaya sige mo na siya gawara-wara. Maadto bisang asa, madus kamigin. Dari bisang katibawasan po, White Island, Hot Spring, Cold Spring. Di naman na siya nagato sa Surigao, sa siya kaning tawag aning yates nga Enchanted River sa Tinoy Anpol.
1: Sa Tinoy Anpol.
0: Tapos na siya. Una, mato siya Dabao.
1: Mato siya Dabao.
0: Mato siya People's Park, sa Memorial Park, sa Magsaysay Park.
1: Sa Crocodile Park.
0: Sa Crocodile Park. Ano siya gatuan?
1: Unya.
0: Karun. Uy, naunsa man pagkaunsa ayot nga. Na-inlove man na siya keks.
1: Uy, na-inlove siya ala, uy.
0: Na-inlove siya lalaki. Unya, anyang na-inloveban nga lalaki ka ng mubuon niya, naka-brown. Brown oga sa nina. May baga-brown.
1: Anya,
0: ang hinapay. Ang hinapay ka na pinahapning.
1: Marasin si Benicia?
0: Oo, ano, marasin si Benicia ba? Onya karon niya ang lalaki so diya taka na sa sakdong edad.
1: Oo.
0: Na actually gigaw pa ang aluyok gani. Actually bisnip. Onya karon sa mga
1: kawasa. Ano na ka problema man sila oy?
0: Nakainlabag gyud po. Yaban siya sa keks. Oy.
1: So nagtuos yung babae siya.
0: Nagtuos yung og babae.
1: Ala oy, problema ha ano oy.
0: Na in lababo na magit ayaw ang kuan ang lalaki ba. Grabe na abot sila mga pila ka bulan. Ano niya?
1: Gano'n ko, ano, naga-jurger na sila,
0: ano? Sige ba siya, kailan na ba? Abot na niyo, kabalo ka. Ang lalaki, sige na ba, mga lalaki. Sige na ba, ayaw, lagi kay. Nalagi na ako. Ano siya? Nalagi na ako.
1: Ano na po niya?
0: Ano, siya mo rin yung alibay.
1: Ay, naasiya ka lang kung siya, gidugoer siya, ano?
0: Ano, yun, yun. Ano, yun, mahanan siya, mahanan na lalaki. Jurger na ta. Ano siya? Ano sa erun, kay naanak ko.
1: Naanak ko. Ano ba? Hanggun na.
0: Ana kadagyo niya sa dalasan pagyon nga pag sige sige hangyo to lalaki karon inaray ko karon
1: unsa ni to moy
0: sus pagkahuman ana no kay
1: naghangyo na ni sugot na ana
0: gidala gyud siya kay nakainom naman ang lalaki
1: asa gidala sa lodging o sa
0: dito sa Luisa ko na may kupresan sa loyo na may budiga kanang may budiga dito bang stakanan og alam kupresan loyo sa barrio hall
1: asa lipit nga lugar.
0: Ayok sama kay diri sa may kwadra na diri sa may diri na sa may kanang di ara sa may Pakibato district ba
1: sa Aksugliko lagi
0: sa Aksugliko karon di kamalo mayo kay nakasiyat naman og anang binokulata
1: una kainom nan
0: ang lalaki
1: nakainom nag liquor
0: nakainom siya bino kanang ang makahubog iya gi kamalo yut. Ayaw labi kinaana ako.
1: Yahanggi pugos, ana.
0: Yahanggi pugos, ayaw lagi anak. Dugan ako
1: kayo. Itakmagan niya, ana.
0: Itakmagan, dugan ako siya. 5 months ako sila.
1: Wala, oe.
0: Ayaw, yahanggi kumut-kumut ako maayo.
1: Basta ang uyotar ni Pakuan.
0: Ayaw lagihan kayo na anak ko. Ayaw, may walay na anak, ah. Basta kayo kanina ako, agatul-latul na rin, kaya nakaturbo ko. Yahanggi. Tanggal ni ayang siper siyang pantalon just kay iduot na lang dito sa kaning tabing ilog nga bana uga-uga
1: iduot na sa sapa sa bingkungan
0: sa sapa sa bingkungan. Pag-ana niya dito gipugos paghubo ana dito sus
1: unsa nakita
0: pagkaplog niya dito kay naana siya nga unsa man ni ana lalaki
1: unsa nahawiran
0: ni unsa man ni nga ano sa man liso unsa man liso pagtanaw sa lang pag ipreslaitan niya.
1: Iwagan?
0: Asa nga, ngano naman kay itlog? Ano siya nga, ging nabita kag na anak ko. Sinanak ko, na ako'y itlog.
1: So, kumusta ilahang buwan ron, estadyo?
0: Gidimanda siya.
1: Uy, gifailan siya kaso.
0: Gifailan siya kaso?
1: Hala, uy, ang katong uyotar lagi.
0: Uyotar, uy, pwede problema nga ito sa masilingan, uy.
1: Hala, uy.
0: Mamaglisod po doon siya o gawat to, kay grabe kayo, sukuas sa lalaki.
1: Hala, uy, muraga.
0: Galaliman ka nga, lips to lips, ang lalaki, sige kong lips to lips ni mo. Mayo kay kamo lips to lips, laki rin, kang dakong kanahanak ka.
1: Ano, wala man siya kabantay, babae, siro tingog, ana.
0: Oh, ana, babae.
1: Na kay... May ilang mong gano'n mo ng uyutar ka ang gininhawa na laki so guys.
0: Oo, kailangan nga, pagmanug up yun, kailangan manug up.
1: Ay, nagmanug up ka, babae kayo.
0: Ang paglalaki kaya, alaman.
1: Maray si Soy-Soy.
0: Maray si Soy-Soy. Lain, basta mo. Uy, delikado din yung atong ginabuhan.
1: Uy, magdita, mag-amping ta, uy. ako di ko mangilad jud ipakibandilyo gina ko nga unsa ko kay basi di ko mangilad basi kikiha ko ba
0: ako di na pag ay kasi si Giovanni Briones di nakita magkuan-kuan ani ni kaning Giovanni Briones kay basi na mamato ta sa agusan di ta magkumpiyansa didto ha diri kita mo kumpiyansa gyud basta. O baka
1: ingon si Dieter Ludovice.
0: Ludovice.
1: Ano sa grabe po na mga maayo ng nalang jud na mutila oy human god na pinalive ako ang install aba.
0: Aba.
1: Pagyag ipod ang sab ni Nancy Camilo. Hi Maring Erika og Inday Tanini. Good morning. Salamat kaayo.
0: Oh, good morning son.
1: Mhm. Pagyag ingon pa si Ma'am Anan Sumabal nga di man din sa makumpiyansa kay masuko man din siya. Si Ma'am Anan Sumabal masuko. Ano sa makaya na nagsakyanan at doon ang kamigin idol gikan sa Davao?
0: Aba, kaya ra kayo, oy!
1: Mag-abot mga... sa Balingwan.
0: Oy, ito sa Balingwan ba agi? O niya, pag-comment. O, mag-abot mga din ang isda ang luwag, ang kalayuan na, o.
1: O niya, doon na ba ako yung mga parinti diha?
0: O, tat sa kamigin.
1: Sa kamigin.
0: Aba, oy, kung mag-anto ka doon sa kamigin, o, kanikatibawasan, Pulse, White Island, Hot Spring, o Cold Spring. Kapoy man sig balik-balik, ani, oy.
1: Murak ang panit sa siko, dahi. ani ba yawa yun siya nga hello salamat sab ka nga ani ma'am ani ba yawa
0: kanya karon si Maring Darya ka ni Tan-aman
1: ni
0: Tan-asan si mami saan man ani mo bi muling ibalik na muling ibalik na baning salida
1: oy at ang hindi niya mga maring ha ato asa sila taga-aga kanta
0: ay bi
1: mabalik may human lang aning usa ka kanta tapos sa ato ang live drama ang inyohang ulaton mga Maria.
0: Correct.
1: Ako si Maring Inday Erika.
0: As useless, Master Inday Tanini.
1: Para na sa mga gatanaw.
0: Gatanaw nga, hinaot may magbalik na ang panit.

0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Uy, par! Aminaw ra good par! Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
2: Exciting!
3: Sugus maayong pamatasan! Tuguti ako nga makapadayag sa ako ang gibati karong panahon na Master Oga Ate Erica. Ate naman siya.
4: Hey!
3: Marik Erika o Master, kadi ako suwat ka rin ang aking padangat niya sa iyong sibyaanan. Bahin ginis ako problema ka rin nga nagkabiba ni akong abaga karong mga panahon na. By the way, naaraday ko diri sa may kining padulong gagmawab na gamayng kanto diri unya sa unahan ay balay diri nga nay puso sa loyo ana kanang puti nga balay ang loyo ana diha mi nagpuyo. Grabe kayo na ako ang kahimtang ganun kay kanang na-fall ko sa tao nga kumbaga dili haom. Na-fall ko sa mga sa tao nga sa lalaki nga kanabang makayungong ko ba nga lahi rigid siya sa uban. Although na lang ko sa saktong pangidaron nga ka na makadecide na yun ko apan tagahan yun kaayong mga babag para masayra ninyo kung unsa kini. Inani mga panghitabo.

0: ay na mo pag-ulit kay gabi na magkayo. Mabalakar ba dahil kung mag-ulitin akong mga apo? Kailan ka na ba mga adik karong panahon na?
1: Lalo, butaw lo eh.
2: Sakto, yes, lulo.
1: Diri na siya rin matulog lo, diri na sa sala lo.
2: Pero di na muli ha, diri na tatulog.
1: Diri na, oh, diri na tabin, diri na tabin.
0: Oh, yara mo kay...
1: Sige mo ulan mo, so, kuwan may kusog kay ulan mo.
0: Sakto.
1: Dali na kay mo ulan mo, nagpangilat na ganyo.
0: Correct.
1: Nalo mo, kuwan saan siguro may... Asa naman ka lo, matog na ka lo?
0: Paglukot sa
1: kwarto. Paglukot sa lumboy diha.
0: Pagsindi mo, katol!
1: Hala!
2: Sa so, mani, daw nga, isa naman kabukatri diri sa, kuwan sa sala ni...
1: Lagi gami.
2: Lulu, sa matining...
1: Sige, di na lang kung tao, diri. Okay naman galing mo ako. Okay na po kay ko, diri.
2: Okay naman, gagaw kong tao sa hindi ay. Nya, saman.
1: Hindi na tao eh.
2: Matakilid lang ko, kaya basig mo, atubahan ko.
1: Buhay, ikaw ba? Dito sa kakaayo, ha?
2: Okay. Sa tinong mo lang gaw, no?
1: Sa man gaw.
2: Sa man gaw. Sa man gaw. Sa gwapo.
1: So sa gagaw sa nang kubon na, karo po'y gwapo po'y.
2: Ingan po'y lulo.
1: Sakto d'yo kagbarog, taas. Nakin ko sa imong attire, imong ganang kasi, ganang kasi imong barog, kaya pinalinil padilya ba?
2: Ay, salamat gaw, ha? Gaw, kaning, basi kalain ni mo bang, kanagin mo yung gwapa ka ba? Gwapo man d'yo ka tinuod.
1: So, gaw, salamat kayo sa, kwan ha, accomplishment.
3: Bangas ka.
2: Abini mo no, daghan ko mga gwapa nga classmates sa high school life pero layo rin siya ni mo. Lawas ni mo, miag ni mo eh. Okay kay mong sakong tanamor, kay mong hawak, 18 oras siguro na.
1: Niwang naman gugugul.
2: Uy, kaon-kaon po doy. Kaon-kaon siya.
1: Niwang na po
2: kayo. Nakuhan ka ng mong kalaki ni mo.
1: Dahil nagigaw kay... Ay, pag-inanak mo yun. Nabi ako yung nag-diet ba ako? Wala na kayo ko nag-rice. Ang gagamit ako kay ginatagali ko ni Uncle Arnel o black rice.
2: Mo ba? Kibaw ba?
1: Dukot ba? Kalan dukot.
2: Ito mo naman na siya.
1: Ito.
2: Jennifer, akong isulti si mo ba? Isulti ka mag-ibuyab ha? Isulti kasi ko ha? Mag-ibuyab ka. Ituring kayo nga. Parin, gagaw ba yata? Maguang ba yun mo?
1: Dili sa ko mag-uyab. Dili sa ko mag-uyab po.
2: Single ka ron? Single ka?
1: Single man ko. Ikaw ba?
2: Salamat.
1: Pero ikaw, sulteta ka. Swerte dito kaya mga lalaki good gaw nga. Ang babae gaw nga makagusto ni mo gaw. Kay, wapo dito, bitaw dito ka gaw.
2: Pero maswerte.
1: Naliwat dito ka sa tunguyuan ba?
2: Kasi man sa uyan to, si Juan?
1: Sigab.
2: Sigab. Pero maswerte ang laki nga maka sungkit sa imong balbangaan nga kasing-kasing.
1: Daw ay ikaw ba? Madunggan ka kang lulo di ha?
2: Tungod kay...
0: Pagkatoog na mo diya, sige rin mong istorya.
1: Tataon na lo. Pahalang na ni Smata, malo. Pahalang Smata.
0: Pagod ako ni Suga kay Mahalang Biling Sturdico.
1: Sige lang.
4: Ayaw na ma.
2: Sige lo.
1: Yeah. Magtalikod lang ko niya, talikod lang nga.
2: Magtalikod na ito niya, mag-historya lang, kunta?
1: Gani.
2: Bini mo, Jennifer, no? Sus, kung di pala tayo kayo gagawa, bahag ba ito kang ipangyaban?
1: Huy! Ikaw ba? Kaya kundi lang kayo, kaya kundi lang yung kala ko ba ni gagaw, ang isugot talang saan ka na ako, yun.
2: Bigat laon, ngayon mo dyan, no?
1: Na!
2: Isulti lang kung tinuod.
1: Pero istorya na po na ako agaw. Istorya na po na ako agaw.
2: Wala, may siguro ay mali nung. Isulti na kung tinuod. Total. Di man tatalo. Igagaw man ta.
1: Igagaw, igagaw. Wala man na yung Malaysia. Pero, wala man na Malaysia siguro gaw.
2: Pero kung di patay igagaw, hagbera yung ganag ko eh.
1: Kung di patay igagaw po, hagbera sa ikan akong isugot. Mako mga, kuhan ka. Kaya ganahan raman yung mga parasin mong mga.
2: Masaman.
1: Binakakuha din mo.
2: Ato lang gisiyo na itong birth certificate.
1: Ikaw gaw ba?
4: Ayaw naman.
1: Igagaw ba? Saan ba na gaw? Nagtalikod ka gaw? Nagatubang na ka sa kulo yung gaw. Saan ba na ikaw nga nagpangabangka sa kong kalubinhan gaw? Gaw!
2: Ay, matalikod gawin. Kalimot mong gugaw.
1: Lain na kayo gaw. Wala ba kayo? Pagtuko ng side stand gaw.
2: Ay, so, di na kung punggan Jennifer ngayon. Pwede nga paha mo gini mo eh. So, bolsa siguro ko matuog. Basta di ko magwantag. Basta ma...
1: Nagkaroon yung bunok na gaw.
2: Ay, di rin na lang gusto. Kasi kayo katulog yung bunok.
1: O gani? Story na ragod kayo agod?
2: Talikod kami. Talikod kami. Talikod
1: kami. O gani? Pero gaw no, kung naay mga babae gaw nga makagusto ni mo gaw, sinultiyod siguro kayo gaw kay, kwan man kay ka gaw, ka na nga, na nabuutan, nanya pagaman, maalaga ba? Kalaliman ka nga, gabi eh, bakong giagak dito niya agita sa pan, latian.
2: Pero sa tinuod lang, pagsikur na pangyabal na ba? Pangita na ako, kabalo ka sa itsura.
1: Ansa man?
2: Gusto na ko ng bubog-buhog.
1: Kaya mga inani?
2: Uy, gawin. Kaya marag mga purma na yung saradiskaya ba?
1: Ay, lain lagi ka gaw. Dini ka gana ng mga blandig buhok mo, kaya mga takasugod ng buhok, ana.
2: Para sa buhok ni Linlin?
1: Ang kaya marag kila Linlin nga buhok gaw, inana.
2: Bito gaw, matuog ta gaw. Kaya inibis mo tinta pa ko lima. Pero gaw, timan igid ni gaw. Isaksak siya sa kasing-kasing.
1: Ah. O sa bakal ako?
2: Di pa lang taparinti. Hagbay tara kag Jerger.
1: Gaw!

0: Masterong nga, Maring Erika. Ako ikaw nga si Alvin. Kanahan kay kunya kay Jolly kay siya, komedyante, kunya naanan niya, gwapong tao. Dili mo ko gusto nga ma-feel na ako ning kay kabalo ko ikagaw magid mi pero sig layo ra kay mi parenti nga pero kanabang kanang mag-uban mi usay malaan gani mi kuya ako malipay ko nga malaan mi kuya kay sipre gwapo ko kay siya. Tay one time nga natulog mi nya paguman dito siya sa luyo nya igi pagibagid ang iyang kuan iyang aluho. Yung pa siya sa kuha nga, di lang ko nung kayo, walay mali siya, pero ako lain dyan kayo kong feelings ma. Wapag ko nagkuha niya, wapag ko nag-mahin siya ang ginaingon nga, pero ako lain dyan kaayo kong kuhaan ba, lain, basta kay, kusog siya karisma.
1: Ay!
0: Masero ka, Maring Erika, muragan, gaan kayo akong buot, ano akong igagaw nga si Alvin? Ganyan na yung sa kagabi ni Ana? Inani mga panghitabo.

0: my classmate kong Tisay. Very cute kay Shai Gamay. Uy!
1: Yakso tayo.
0: Hoy! Gaw, ayun, pag ako
1: siya. Kaya, Ragol, sa mga tayo. Ikaw rin isa din.
0: Ako rin isa, uy.
1: Ikaw ba? Ayaw kasi pag inusara ba? Kasi matripang ka sa mga... Kano ba mga adik ng mga panahon na ron?
0: Wala may problema. Gaw, kay naman po ko'y kasukul po. Mingon sila sa kuha nga. Ila kong kuha nun, ay. Ako, mingon ko nga. Ay, kuha na lang, sir, eh. Kana nga, kuha na lang ko kaysa mag-inyo ko pasakitan.
1: Yan, musukul, gaday ka.
0: Ay, kasukot. Nang wala kayo kayo. Kaya ko sa'yo, kisa may mukuan sa'ko, wala mong iyan po.
1: Hindi ako, ako itong awan adik ba niya? Kung anong taga, masukul po ka.
0: Ah, kung ikaw may adik ka, ay, madali na kung magdagang istorya kayo. Hoy, charla na, ha?
1: Ay, tiya orang po gano, tiya orang po gano.
0: Charla na gaw, ha?
1: Bahala ka.
0: Pero naro ko na ni mo gaw.
1: Nabini mo gaw. Nag-short-short, makadris ba?
0: Ay, sus. Ay, saan man yung short gaw?
1: Nag-short, tagmaong nga gisi-gisi. Saan man daong gaw, eh?
0: Puti, naro ko'y paa, naro ko'y tatuo kong paa gaw. Kanaan ka ni gaw?
1: Bino, uy. Saan man yung alibang bang?
0: Dalawa gaw. Magbaro ko ng patatuo gaw. Napatatuo ko dito ilabogs gaw, dalawa.
1: Hayaya, hayaya, siguro katatuo na. Hayaya, kung katatuo na ba? Kaya nakahikap ko si mong paa.
0: Gaw, dalawa gaw. Hayaya, grabe ito si Bogs. Anagin niya, oh.
1: Idoot ka?
0: Idoot niya, ianan niya dito. Ipatok niya siko sa kong buna-buna. Pero, kaya ikaw na nagaw, eh. Pero ikaw may matatuo na gaw. Ganahan saan ko gaw. Ay, charla na gaw, ha? Ako gaw.
1: Per, Jennifer, doon lang ko istorya niyo ba?
0: Ang samang gaw?
1: Pwede taga-hagdon?
0: O siya hagdon?
1: Pero, kung ano, mag-itagay ito ba? Eh, kung ano,
0: Pe, ikaw, hagdon ko niyo mo, ha? Kanyaking hagdon, hindi ko ba kayo nga, jirjiran ko niyo mo, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ha?
1: Pwede na, joke, raman na, joke, ragod na, uy.
0: Hindi na ko na tinunod ko, charge.
1: Joke, ragod na.
0: Ikaw ka pa maldito, dahil kasi kagiginan ang nagaw, ha?
1: Ako, lahin dyan ko mag-joke, yun, kay istorya ganda ko na, pero ah, naroon ko si Mutuo ko ka, puri po tinunoon.
0: Uy, ikaw ba? Gagaw yata. Ika ako gaw.
1: Jennifer, isa man, sugot ka, magtagay-tagay ito, ganda naman ko dali.
0: Uy, wala man ko yung kuhaan ko. Okay naman ko, ana, wamay, wala man ko yung uyab, wala naman ko sa saktong edad po. Totally, gagaw man ta. Sa may naaana, uy.
1: Sige, wala man po yung Malaysia kay parinti man ta. Sa malita
0: ko na sila. Mukani,
1: sa mga ni, nga, uyab ko na pero, uyab ba na ito, gagaw naman ta.
0: Para sa kabalo, ganahan po ko. Char! Wala, ay, wala, wala, wala, wala, wala, wala. Wala, wala, wala, wala, wala, liko, liko pa.
1: Kayo muna yun, kayo muna yun.
0: Olo, eh? Lami ah, anyway.
1: Nagkanan ako ni Iya Habib, pun-una ko, ano na, oh. Ewa, ewa, ewa.
0: Ganda lang yun na ikaan niya, ha?
1: Oh, sorry. Daw, nagainom siya. Kasi baka mo inom?
0: Ayaw, gawa. Depende sa kastorya, gaw.
1: Sa kaladok na muna yung skabas.
0: Oho, pamunig. Mura mo tag-kabel, gaw.
1: Ako, ano po siguro, mas yung hotdog
0: ganyan mo? Sige, sige, gaw. Ako itagay na mga, oh. Ay lang kayo ko na ko. Istorya sa kong tagaw.
1: Abi ni mo gaw, sinuod lang gino.
0: Ik ako gaw.
1: Abi gaw, gi BBI ko sa kong mga barkada. Ako nung uyab. Uyab daw.
0: Mo, okay, uyab. Pwede, depende. Ako rin mga uyab. Chay. Dili oy.
1: Lugay ra jud ko galungot-lungot ni mo gaw.
0: Ay sa man. Bipi siya ata ko, bi.
1: Ikaw makalimot ko sa yung parintita.
0: Unsa gaw?
1: Makalimot kung sa'yo, magkita ko sa'yo mga kanay mong hawak, sa'yo mga gamay kayo, niya laom kayo mong pusod niya.
0: Uy, naman, tanaw na kong pusod, naman ay, kung ano, naman ay, kanang Arius.
1: Tuod, no?
0: Na, o, tanaw ka, o, kabilokan niyo ka, o, tas-tas ko ding Arius, sa'yo, kung ako'y kay Burike, ba, sa kwala niyong istusok ko ni Burike sa bugas.
1: Matura, ganda ko kagbangag.
0: Tanaw, o, kasi na kong bangag. Nakakita dai ka. Nakakita dai ka gaw.
1: Sorry oi, kasi ni masig dunggan tang guan lulu.
0: Stila ni mo gaw. Gaw ba no kay jugay kwan klaro gaw bang.
1: Seryoso gaw. Pwede siguro gaw no kunong ato ro ba. Ato ro gud gaw.
0: Sige ato gaw.
1: Ato ro di ngan guan ba. Uyab ba ba na ba?
0: San.
1: Uyab ba? Ato ro gud nang jok ro ba. Sumay. Ukir si mo.
0: Hoy! Gaw, uy! Makasap... Makuan ganito, anak gaw. Maulawan ta sa itong mga parinti, anak gaw.
1: Dili mata magsulti. Hindi mata magsulti nga ganang kuan.
0: Sure ka na imong ginahuna, gaw?
1: Kisa may makibaw akong sulti ta.
0: Ig ako gaw.
1: May man nagkabaw na si kwan si Nancy Camilo nga kwan ta agaw ta si Jeter ko wala man sila kabalo lali kwan ni si Ani Bayawa.
0: Bawi. Lain lain makagagaw kay mujugong imujugong gitripan gaw ba.
1: Ka matintal jud ko nimo.
0: Ha?
1: Matintal ko nimo. Labi na makita na ko na imuhang cleblets nga
0: Murag
1: pang-pang sa tagmanok.
0: Lain mo kayo gagawin. Ayoko ko ka ng agong.
1: Sabi gusto ni mo.
0: Gaw.
1: Kita ka na.
0: Ayoko. Sinuok ko. Imuha lang ganan gaw.
1: Kita ka ni?
0: Gaw ay gaw.
1: Isa pa mo singgit ka dari.
0: Gaw ayaw ko ka ng agaw.
1: May mutuo ni mo giunsa katungkod kayo. Gagaw ay mong gawban.
0: Gaw. Gaw, tinuod yun eh, mong gikuan gaw. Gaw, yun ko kikita-kita gaw kay na, wow, para ba ni Scamil gaw?
1: Balag ko siya masulti ni mo. Kalimutan ko ang parinti ko eh. Kakita ka rin.
0: Gaw.
1: Kita ka rin gabas yung wailingig. Sige, ipabati ko siya mo.
0: Gaw, ayaw ikaw pa akong paa, gaw.
1: Gaw, Juniper.
0: Gaw, ayaw isa kayo magpapadulos mo.
1: Gaw, gasi mong paa, ani a...
0: Oh, gaw! Gaw. Agay, gaw. Agay, gaw. Agay, gaw. Agay, gaw. Agay, gaw. Agay, gaw.

0: talaga. Ipipigas. Master og maring Erica. Lagi na itabo na mo sa kong igagaw nga si Alvin. Katong gabi una nga nag-inom mi sa balay. Mura bang nadalagid mi sa mong ipangbati. Nakaingon siya ko nga. Lami bigay ko igagaw. Uy, grabe kayo siya mo. Dalagid. Ibalipali siya ko niya. Uy.
1: Bangas ka?
0: Unya, kada ba nga, kada gani nga, kadang samtang iya kong gigabas, gisigyaw-yaw sa kwas luyo. Grabe kayo, Master, ang gani nga, maring Erica, bagay, nakaingon ko nga, papasok ko ka, try, nakano ko na try nga lalaki, pero lahing gina ko igagaw, eh. Kalang manampak yun ba? Grabe kayo. Dili lang kay kausa, kaduha, katulo, kaupat. Sige, magbalik-balik dito sa abong suki niya sa may diri kaning kurbada, napit diri sa kwan, Kingsfield. Hantun na, nag-istoryahan na yung inani mga pangitabo.

0: Oh, iya, kau, nak dekat dia deh.
1: Kau.
0: Murah mak luyo kau, bosan kau? Murah mak gan, bosan.
1: Kau. Nalang tak isulti ni muka apa?
0: Masa mak gun nak gun?
1: Kau. Murah. Nah, ini mana kau pamina kau? Eh, suka
0: lang. Masa kentura kah?
1: Suka lang nak terjakan kau ni muka.
0: Ayo, kaya pun dia. Kadang-kadang aku selulut dia.
2: Osha macokong dan dengok dan dong lagi hijack.
0: Wala lo.
1: Oh, dah dito lagi balita. Dukai dah ko kayo na lo. Katong sa una ba?
2: Bisa ko kwan kay.
1: Alay, 500. Alay, 500 lo. Ay, dito pagpalit di dugga. Guano, no.
2: Bo pare sa ko ga syokto.
1: Ah, dito sige na.
2: Kamu bala sa sokola di pare lindon.
1: Ah, to pa dito, ha?
0: Awa, hapit pa dunggan lulo noon. Eh, sige yung istorya na mga anak. Taong ko eh. Masa to? Masa tingin ko ni mo?
1: Sukad lang nga mo kung gitor jack ba ka ng... Lahit na dyan kaya kung gibati, gaw.
0: Kasi nga, sabuti mo ka ng mura kang ibidli.
1: Mura ko ka ng... Mura ba kung na-fall in love na ko ni mo, gaw?
0: Sama taong ka, Jennifer, oi? Nadungong ba ni mo na yung gisulti?
1: Naku, ang lawas na ko ng kabera.
0: Jennifer.
1: Ikaw
0: pa ito, sama taong ka?
1: Dili lagi ko. Di ba naman umali kaya ng mga kanak-anak ko anak ko? Siyempre, dili lang kayo kausap.
0: Dua naman ito. Ay, may ilang tabi aga nga. Dua naman ito, sama taong.
1: Nang video-video pag yung kagaw. Grabe ka ba? Ako mo yung agilang video man dito kagaw.
0: Gireplay niyo?
1: Ay, makita na ba? Grabe, grabe yung performance level gaw.
0: Pasok na ka ito? Pasok sa next round?
1: Lahit na yung kakaayo gaw eh.
0: Klaruhon taga Jennifer ha?
1: Itong gidala ko ni mo atong balay nga gi-abandon. Dito ko ni mo, grabe gaw. Bisag naay mga, waka na halok gaw ba? Bisag naay mga buwak nga mga bildo. Mga bildo dito sa Florissin gaw. Grabe sa kabalo ka nga mga katitanos. Wadyo ka niluho dyan ka gaw.
0: Binuhatan ko rin ni mo ni ba?
1: Grabe kay kagaw.
0: Gaw, binimo sa tiyan tayo ka. Pasi luha ko ha. Yan yung yabot sa punto ka. Sa tiyan mo, in love ka sa kuha?
1: Bro na.
0: Ikagaw mo. Ikagaw mo tagaw. Ayun, sige nga. Duwar.
1: Grabe ka baka istorya na gaw.
0: Duwar man to ato. Linawling nga urba.
1: Ayun, ano lang kadali sa ibuang
0: gaw. Nakainom man ta ato good.
1: Oh, nakainom. Pero katong ikaduha wa man talaga kainom ato. Normal mo kahit ka.
0: Sa may but, pasabuti mo. Yabot na.
1: Ikatulo. Normal mo kahit ka. Ikaupat, ikalima. Normal kahit ka.
0: Ano nga, gusto niyo magbandal, magplastada ta diyan sa gawas nga, sabayon taas mga silingan nga. Parinti pa ta.
1: Gaw,
0: kasi na itong lulu, oh.
1: Lain magkakaayo, gaw, ka lang.
0: Ito.
1: Aminawa ko ba nga kong feelings?
0: Feelings ba tuod ni mo eh?
1: Grabe kaayo, gaw, ka lang. Saan man ako ni nga, tao rin ko, nahulog man ang akong damdamin diyan sa imo, ha?
0: Bagingnan ko ikaw nga, duwar niya ito, nisugot pa ka.
1: Grabe ba?
0: Ang ko, ikaw nga.
1: Eh, mo niyong ipagsamantalahan, mga ko ang kahuyang.
0: Gaw. Gaw, Jennifer.
1: Naikot niyo ko ni mo, gaw! Ako, gaw!
0: Ay, sige, truhan ta ka ron.
1: Sige, be, sige, be.
3: Ayaw, tama.
1: Sige, be.
0: Gaw. Ay, pag-anak, gaw, kay... Makuanta ni ba? Maulaw ta ba? Basta matahong gaw, eh. Maulaw taas mga tao ang mga nahunap. Ato, tago-tago rin niya ito.
1: Nyagaw sa mga nakunin. Ayoko ka, sakit kay kamanulti ba?
0: Abala, ma-in love ka
1: sa kuha. Mahigay kami istorya ba? Pero pag kumani na yan, hindi na mahigay pa salig-salig pa ka sa kuha.
0: Nyo, sa manang... Gaw.
1: Gaw, ayoko ka na agaw.
0: Dili lagi ko, dili walay relasyon.
1: Manglayas na din ikaw, mga tutas sa laing dapit.
0: Asa taan to?
1: Mga tutas kamigin. Pagalungan gaw, nagkakitang magbuan gaw, nagkakitang maduan sa kamigin gaw.
0: Boring mag-inus kamigin?
1: Say boring, nagkaman dito na may katibawasan pools, Taiwan, Thailand, hot spring, cold spring. Gaw, grabe ka nito gaw.
0: Di ko mo sugot ang nagingaw mo.
1: Asa?
0: Di ko mo sugot.
1: Mga doon kamigin?
0: Di ko mo sugot sa kamigin.
1: Gaw, sulti ang tagagaw. Ay, dito ta ang pinaka-safe nga lugar nga walay nakailan na ito. Gaw, kay kamalong ka kung makaanto tayo sa kamigin, gaw. Mawala sa itong una-una ang mga parinti na ito din, gaw.
0: O sa pagkawala sa mga parinti, di mga una-una nga. O sa pinaas kamigin na eh.
1: Nahikuan ka ng katibawasan, Pulse. Naiwento. Huh? Thailand. Alam mo dyan yung hot spring. Makalingot ang cold spring, gaw.
0: Dali. Udangon tali.
1: Gaw.
0: Wala kailangan umang gumas. Buih, buih iku. Buih iku. Sepau tak.
2: Agak bisik-bisik karan ko limo.
0: Buih iku, timan ini ha. Wak kai lauman gugmas iku atung agau tak. Ang atuk dua-dua ramang kutu.
1: Gau.
0: Tidak-tidak orang bagung bagak Jennifer. Sama tahun kan. Nah ini labang kan aku ikap. Parenti man tak.
2: Gau, ang sakit ka manulun timang layas tak jadi. Menghawa tak dikau mengatutan kami ingin gau.
0: Dikau mau sengut.
2: Gau ngatutan kami ingin gau.
0: Seras kami
2: ingin gau. Naik kan gau naik kati mawasan pols. Naik wet air. Naik hot spring. Naik cold spring. Gau.
3: Ayo, nama.

Maring Erika, mo kanin akong problema karon kay mo lagi na in love ko sa kong igaagaw na nanitabo na mo. Marika na mo anis sa balay, maadumi magkita mi sa dalan, magtapok-tapok mi sa mong pamilya. Marag, kanabang, kanang gusto na ko siya igakson pero dili ko kabuhat kay mauwaw ko. Grabe kay kong igaagaw, yun na in love ko sa kong igaagaw. Sabi buhaton ako ani. Naka-experience ba mong mga inani, Master o kining Maring Erika? Grabe kayo nga, makaagim itong dako kayong budiga nga giabandon, makahinumdum ko nga, diri ko niya gipahayang. Kinikagi na mo dito sa kanang Kingsfield. Makita lang ko itong bulak dito nga, Laos, atod garon, makita lang, sige na kumahunumduman. Kung labaw sa tanan, kalabi nagbuagi ko rin sa may Bulgari, niya makita na ko ng lalaki niya nga si Bubong. Makainom-nom ko kasi sabi nag-accommodate na mo una kato na plata na mong motor. Malo ay taon mo, sabi akong buhaton ani, tambaki ko bi. Maluoy mo taon. Kasi kabalo mo, bisag si, makakita ka din ko din sa trade center, kita na ko si Billy Dulatre niya, makainom-nom sa kuniya. Napo na siya, nabuinigon niya nga, nabuinigon sa kuwa nga, grabe po yung kinakubi ka nag-armas po si Billy. Maluoy mo, tambaki ko, maluoy mo, please. Dini na lang kutob, inyong suwat magtatampo. Jennifer.

0: Alright, mga kasulit, mo katong kanta ni Englandan and Jan-Pierre Colin. It's hard to belong to someone else and the right ones comes along. The real is, ito mga kasulit ang stories atong sender nga si Jennifer.
1: Yes.
0: Maring Erica.
1: Oo, grabe kaayo ang unsay sulit daw, unsay sulit. Kung ano rin siya. Ano siya sulit ba nga? Liquid ba ni Uy? Pati ano ba mga maring mo itong...
0: Pabalit ako na ganda. Mga katropa, sorry ha. Sorry, mali ang ko. Tao lamang.
1: Ay nako mga maring, itong oras mga higala alas 11:41 na sa buntag. Syempre kining oras natong ginato mga maring sa Turbo. Ang Turbo daghan na kay mga relasyon nga nangaguba, nangakatar, nangakayag. Pero sadya nakainom og Turbo ang Mr.
0: Ah,
1: siguro pa sa gahuman.
0: Pasara man kay lipay kay si Messi.
1: Lipay kay si Messi kay ang kanhi mga sitwasyon nga mga maglisod og kausang yang bana. Siguro na do na
0: katulog, katulog o pat og kalima.
1: Oli on pag unto sa gabalon.
0: Oo, siyempre, ana man na. Atong kauban ni doon sa Daba, atong si katrupang Marvain. Muli na kayo si katrupang Marvain o ganang sa'yo.
1: Unto, muli na ito.
0: Ang katapad si atong amigo si Digituti Dido, katong Bermeo.
1: Muli na po sa Biernes.
0: Muli na siya. Muli yung buntang. Saan na kayo? Manggawas ni sila. Manggawas ni sila gadlaon. Muli siya gagabiin na.
1: Mau ba di ay?
0: Kaya siyempre, naaman sila ulian dito.
1: Ana sila yung mga ganghan.
0: Ana sila yung mga salang ilang ulian.
1: Ayan. So, mga maring halab, gipunta karong mabati diriya sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. Diriya sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
0: Yes.
1: XFM
0: Bukidnon.
1: Bukidnon.
0: Okay, sa XFM General Santos City.
1: Sa lugar ni Ma'am Evelyn.
0: Yes. Ang kabats ni Tichi Agbayani o ni Vivian Velez.
1: Si Kuan, si Ma'am Evelyn.
0: Si Ma'am Evelyn.
1: Kumusta ato ang mga pamitay, mga taga-dyan saan?
0: Kumusta ato mga tapay-tapay di, ha? Gipas nga na ba?
1: Okay na na ba sa kay, okay na ba na sa Kuan kung roundhead, pero kung street
0: kung... Oo, mga kato roundhead o kato mga... Kasi pag ito isa, kala mga kills, mga kuya kay mga... Kala ko mga breeding sa mga
1: kilso.
0: Kilso.
1: Mga kilso, kana mga hats.
0: Mga hats,
1: mga
0: ana.
1: Sweater.
0: Oo, kana mga sweater. Kana lemon sweater. Ako manok sana kay mga lemon sweater.
1: Oh, buddy, ay.
0: Yes.
1: Aslam, tuk unod, imang manok.
0: Usahay, labi na ganang hilaw pang kuan, wag mamapupo.
1: So, kagi ni kuan, Jennifer. Isod di aning aning ako. Studios kinabuhi ay lisod ni siya kay abini mo kung ingini mang galing no kanang ma mo na giingon na ginila nga kadagdagan ko na sa pila ka million taos kalibutan malas na kuno ka ay kalito ka main love sa mong igagaw
0: correct correct sakto yung kayo ay, pero niya niya
1: di ba mapunggan ang kasing-kasing kay mo may gipitik
0: yes
1: oh, may yun alam naman dito ka kang kuan sa lain nga
0: sa lubot kabayo ka magagusto masipaan ka dito. Di ba?
1: Madala pa ka sa bukas sa turn.
0: Yes!
1: Anyway, ang inyong tambag, mga maring ilabay din sa ito ang live sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom o din pa mag-minsahe dayon sa ito ang text line sa 0966309569 ang ito ang text line. Syempre kato ito ang di ba sa basta nga drama ganina mga higala hatun sabdo ko nato sa tawag aning premium D3 capsule.
0: Oo, kana. No,
1: ang premium D3 capsule doon ay sangkap nga
0: VCO.
1: Ano sa meaning sa VCO?
0: Ano, virgin murag kita ba? Virgin coconut oil.
1: Tao ba sa baby oil?
0: Baby oil, ana.
1: Ah. Ah. Ah, the best kasi siya pagkontra mga maring kay daghan mga virus maring.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ko ano na virus sa Republic of Congo na dito ka nanay mga nanay ng mga matay, nanay mga positive nga mga positive cases.
0: Ah. Daghan kayo eh.
1: Nay mga kanagani mga person of interest.
0: Oh, nanay ana niya. Oh,
1: nay mga ana ba niya?
0: Wala kabungga kun ana.
1: Kuya ko na sa virus maring kay ko maigo do kuno ka ana mo kuan kuno ka kanang muhigal ka.
0: Uy, bao ba?
1: Muhigal ka
0: man. Usa ka ang imong libido, mura ka naka-turbo.
1: saka ilikado po na marin kaya masitabangan tag upat ana maka maigot sa bayro
0: Ginoo
1: aron dili ka matabangan og upat maginom ka og premium
0: D3
1: capsule aron nga makalikay sa mga viruses mga maring dun ay mga mensahe si Nay Tato sa pa-membro na sa paru-paru G
0: Daba
1: Abi gini si Jairo, musukol gini si Jairo ay. Jo Isidro, OMG.
0: Sige.
1: Napa si Ma'am Anan sumabal masuko, ano siya nga, ako gawa.
0: Naana pa si, oy, na si Boss, si Sir Franny, ano siya.
1: Ay,
0: good morning yun niya, kumunduhan ka mga bigat la. Haba, kubright mo, what is clemency?
1: Clemency. Aslom,
0: Clemency.
1: Aslom na siya, yung green ang color.
0: Ang Clemency, France.
1: Clemency.
0: Kuha na siya. Kuha ka, kuha mo. Kuha ka, kuha pulo ka mong ana. Kuha ka spitzel, butang nga ni mong tubig.
1: That is.
0: Butang nga ni mong, buong akiting eyes.
1: Imo naman sa Diyos.
0: Diyos. Muna siya, Clemency, Diyos.
1: Muna say, that is Clemency, period.
0: Yes. Muna siya.
1: Usap pa niya, kay kong ganyan sila mga bulukunta ba?
0: Kailin sila.
1: Oh.
0: Sige na, maghuhatrataan na nila.
1: Kisa pa na, Adria, ikagaw sa adlaw, pero sa gabi, igakinabaw.
0: Alam, si Cap Billy, di ano, di sa nangukay sa trade center. Nasa sa trade center karun.
1: Coming barangay captain, sa barangay Bisayan.
0: Yes, si Cap Billy Dulatre.
1: Si Cap Billy Dulatre.
0: Ang di basta-basta.
1: A.K.A. Digit tricks.
0: Mga kuya po kayo mga tingog ni.
1: Kuya kayo siya.
0: Kuya kayo tricks ni. Bato na kayo nakang po kayo na.
1: Liwat po ni kang kuan. Kang Darwin, liwat ni.
0: Ha?
1: Liwat ni kang Darwin Dulatre.
0: Okay, kuya kayo mo.
1: Mga tricks.
0: Kuya ko mga tricks.
1: Ay, naku. Salamat kayo sa pag gatanaw siya galili.
0: Inaw sila rin kayo ng galanong-lanong doon sa trade center.
1: Hoy mga taga trade center. Good morning.
0: Sabay pwede mo kay diaron.
1: Yes, sa stall number 21. Si nada si Boss R. Lami kayo na siya kay kami ni Tia Darian na giapura na may sapatos day.
0: Ay sana all ni ako din lang ko kwintahon ani.
1: Ang
0: sao naman lang ni B.
1: Usa ka adlaw ani kana. Ako to i-text nga tagaan ka kanang bakya.
0: Gusto ko lang ko kanang Nike ka bakya.
1: Aba.
0: Naa
1: dito day.
0: Naa dito.
1: Tanan di si tahon po ndia si Boss R sa may trade center sa stall number 21.
0: Sige.
1: Oo. Ato na siguro tabaga ni si Kuan kasi ni si...
0: Si Kuan kasi si Jennifer.
1: Jennifer. Umiigat siya noon.
0: Grabe kay ka Jennifer ba?
1: Abi ni mo kundili ka gusto.
0: Pwede ka kapugong Jennifer?
1: Pwede ka gusto na biktima Jennifer. Pwede ka mulikay.
0: Pwede yun.
1: Pwede ka mulikay.
0: It's a matter of choice.
1: Pero no, okay na po siya kay magukod man niya kay parintira man. Kung madjuntisan siya ay sarap kay magkinawa na magukod siya mari.
0: Madali na mo. Ang ingon nila kisama na yung ginger ng kaning tamsi di. Tamsi na po.
1: Alam mag alimukon ma.
0: Alam ka may ba? Kali, kami lang kurukutok. Ano, no?
1: Tok mo,
0: kalam mo, ano? May lana.
2: Ayaw naman.
1: Dagawin na ito ng kalabayang bulan sa Mayo, Marikit. Init man to siya. Mayo, mo rin, no?
0: Mayo, di. Mag-di.
1: Dagawin kayo na rin sa mga lati kay init man siya.
0: Ang tingog sa tok mo kay ano?
1: Oo.
0: Alimukon. Ang atok mo.
1: Ano man tok mo?
0: Ano?
1: Mga tiyak ay maguro ka ni Anto man. Tingog sa kanang pukpok.
0: Ha?
1: Saan mo na? Alimukon
0: man. Ana.
1: Wala ba na siya na mo kani Ado ka na mangawat may gamuti.
0: Ana.
1: Para di makahiring ang takya, maglanggam-langgam na lang yun.
0: Ay, naku.
1: So, ito ang balikan niya si
0: Kaagin.
1: Ito na yung taga-agpagtagan niya kay Muraga.
0: Namara po lang. Abot, nisangko na sa aganghaan. Sige, pamalin sa tasunahan, B. Sige
1: kay Muraga. Banto na kay Muraga ay humok ni Bangga. Para na yung humok, diba?
0: Para na yung humok ni Bangga. Sige na, balin.
1: Lain kinagmalingkura ni Muno. Ako yung andam siya kong bukong dahil.
0: Ako kay Pakaw.
1: Kaya mapatong ko sa bukong. Ganun, duha ka bukong. Pero likado gyud pag madakin aso kay kay matamakan ni.
0: Matamakan.
1: Ni paglingi imo wa naman to ato nang iro
0: na. Tanan dito.
1: Lagi niyo ka. Asa ba sa
0: asa na ba tong asa na ba tong kuan tinapog dire?
1: Wala na nga, tiyam-tiyam
0: na nga. But anyway, sige.
1: Sige, so, ito na yung tambagan. So, kung namati man karon si Kuan, kaya padama ganyan sa suwat, kay mamati ganyan siya, kay paminam siya sa mga tambag sa mga Kuan, sa mga lantip, mga panguna-huna.
0: Kana.
1: And kung ako, ikaw, Jennifer.
0: If I were you, Jennifer.
1: Mintras, suwa pa majuntis ang imuhang Kuan dahil. Ayos, kayo, uy. Likay na mga kayo mga lucky diyan si Jojo. Na si may pa ni si Jojo kay dako gani kargada.
0: Okay, dapat gani siya kabajong putik ti diyan. Ana.
1: Ang kargada ani kay murag kanang tuit.
0: Murag tuit?
1: Murag kanang tablon nga di matabang.
0: Oh, uy, grabe naman na oi.
1: Murag og lima ka tao. Dapat
0: tablon, ganang... tablon gyud. Digi magdira, magdira man makarga, makarga pa pala siya kanang Skylab.
1: Adi na lang si makarga. Di baka diri ka kang kuan kang Jairo ka.
0: Ah.
1: Og di ba kan Jeter lo device ka. Kay kini si Jeter kuya kay ni siya kay bisa gadagan ang motor mo trada ni siya.
0: Mo kambya da, mo kambya da si babaw, mo kambya da mo sa ubos.
1: Mo kuan ni siya, mo kambya pa ni siya. Og ayo lang di kang gari panibaan kay masukod ba ning asawa ani. Niya ko pa na brinsik asawa. Si Gary Panibaan.

0: dibagi-bagi sus Ginoo ko. May gani po gawa niya wakis ah.
1: Okay, wait, gawa sige lang. Eh, bumuot pa siyang short.
0: Kaya giwakis po to niya. Igo na yun to niya. So dito na unta ang istorya taman. May gani kay wala dahil siya ato.
1: Sama to po da.
0: Oo, so Jennifer, samtang karon ako magtambag na mo si Muha, nga samtang wapaka mabuntis. Ayaw, udangin na dahil.
1: Mm, ayaw na nga.
0: Ayaw,
1: palayo niya, palayo, palayo, palayo.
0: Although nga lami, ginang bawal, pero ayaw, gin, uy, kaya kanigin ang baboy, ganyan, kung bawalan ka sa doktor, kundi ka mo to, mahiblad man dyan ka. So kung bawal magina siya kay kuanda mo, so, pero kung gilamian ka, bahala ka, uy.
1: Bahala. Ako, okay lang ka.
0: Ako, sama rin ako, uy, nalagot na, kahiblad ko.
1: Mga ano, no. Ako, Jennifer, so tiyata ka, Jennifer, ano na, Jennifer, paminaw, kaya matagag niya akong magdiri. Naroon na si Muday, ibadayo na ni Muday. Kung salanan ni mo madiya ka malipay, bala ka. Kung gusto in love na ka diya, salanan na ni mo. Kaya kay balong naman dyan ka. Kaya ka na imong ikagawa ni mo, lingaw-lingaw rin na imo. So it's a matter of choices na.
0: Gani.
1: Pili ka kung asa ka malipay, kung dito ka diya ka malipay. Basta kay kabalo mo sa inyong gisudlan. And of course, follow your heart and follow your dreams.
2: Dagang salamat.
0: Salamat, son.
1: Salamat, son. Salamat sa kaayo. Lainag, dagway na tayo sa kamera. Nawaton, babagas kong anak ani pagmaul.
0: Awal na. Balakan ako kay... Murag supot-supot amin sa'yo ni Maringganggang diha.
1: Grabe, oy. Grabe, oy.
0: Wala ka na ako basakay. Kulbaan ko.
1: Long press lang. Long press lang. Hala, sige.
0: Wala may igong oras, mga maring, sa pagpadayon sa unahan. Kaya kabalod siya ko sa unahan, laghan kay mga banako.
1: Ayaw ko piyasa niyo sa unahan na, kaya pisikatangan niya ta.
0: Diri lang ta, mga maring, kay... Diri lang tataman kay musunod na si Buddy Oberas.
1: Masunod si Buddy Oberas.
0: Kasamaan ta ni Buddy Oberas, mga maring, ha. Apas sa diri, paata din pasalamatan na ito mga sponsors. Ang ako ang gagama, ako ang bistida karon ang Ken's Barbershop. Lain na sila, kay mutahi na po na yung mga taga-barbiruhan mo. Mudesign na sa sila. O ato sa daing pasalamatan, mga maring, sa makausap pa ang mga taga-DM's rent a car.
1: Aba!
0: Ay, ato na bagay ng sakyan karong sunod sakyan, adlaw.
1: Oh, mga taga-DM's?
0: DM's.
1: DM's rent rent a car.
0: Rent a car. Ato ng sakyan nilang nindot nga car, guys. Mo-swipe po ng sakay. Uy, kay nindot ko ilang car daw, maring.
1: Mau ba?
0: May mga shock ang bangko, maring. Makuna-anak ka, maring.
1: Kabunga, good ana.
0: Oo, oh, niya. Siyempre, sab, ang gatahi sab sa mo ang mga uniforme diri, dili ni mauha, kaya gini, wala gina mo nagi.
1: Sa kwan mo na, sala siya kang K-net.
0: Kang K-net.
1: K-net,
0: Tailoring.
1: Tailoring and spa. Mudawat po din sila glabada.
0: Si K-net. Og ato sa mga pasalamatan sa nato og ato sa timbaya unsa ka maayo nga adlaw ang mga taga Sunrise Garments.
1: Mm-hmm.
0: Thank you.
1: Salamat kayo ninyong tanan.
0: Sa mga nagagama sa mo ang uniforme sa diri a sa mo jack nindot kan jacket mari.
1: Kanang sa jacket kay wala pa jud ko ka try ana dapat na adyo ko in ana di ko masugot.
0: Sa ato sa sulungon og ma didto.
1: Ah? Ato na to na didto. Pantay mo ha.
0: Og salamat sab sa ato ang sponsor nato nga kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Na pero mayo ra ni ha, mayo.
1: Sa mayo ra ni siya.
0: Mayo ra. Lami juga ang kapi hamaring.
1: Ay, mga pinapod gani ko.
0: Tungkol sa kalami, no, ako ang tulo ka box, karoon isa na lang.
1: Wala pa tayong tubig dyan? Wala pa tayong tubig?
0: Siguro tayo... Ay, may tubig sa arming.
1: Ato lang naging mong bulburon.
0: Daghan kaing salamat. Ako ni si Maring Inday Erika Diliguapa Dilimeste sa aron na dilima kumpiyansahan. Tungkol dyan. Mangunay o silingan.
1: Yes, master editor rin eh. Siyempre, guwapa kamay. Unya, pangit ako.
0: Hantod og maapohon. Salamat kaayo og... Thank you for watching!
1: Thank you for watching!
3: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
3: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubog d'yo kayo, kung kayo. Napiting hubogang yun.
4: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
4: Oh, siya may problema.
3: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
4: Siya ila siya.
3: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung pani mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang
3: XFM, Mega Manila!
4: Exciting time, katropa, alas 12.
3: Ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga baoning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Information and technology sharing na istalakayin ni Pangulong Marcos sa state visit sa Japan.
5: May 27, opisyal nang idireklara bilang national holiday bilang pagdiriwang ng Eid Adha.
4: PNP CIDG, pinahahanap ngayong araw ay iba pang Senate personnel para questionin kaugnay sa Senate shooting.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
4: Senior citizen na bibili ng murang bigas, patay matapos araruhin ang pick-up habang nakapila sa Kadiwa Center sa Quezon City. Department of Agriculture nagpabot na ng tulong.
5: Sa balitang regional, pagkapaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte.
4: Balitang international, kilalang security guard na humarang sa pamamaril sa Islamic Center of San Diego, kabilang sa mga nasuwi.
5: Sa balitang showbiz, Rabia Mateo nag-enjoy sa Hong Kong Disneyland kasama si Jake Cuenca bago sumabak sa med school.
4: At sa sports, mga katropa, New York Knicks, nilampaso po ang Cleveland Cavaliers sa OT para masungkit ang Game 1 ng Conference Finals.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na po tayo today ng Wednesday, May 20, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa iba pang XFM station sa 107.1 Tagum City, 99.1 Mati City, at 106.5 XFM Rojas, Capiz.
5: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, nais talakayin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo, mga katropa, na marami na exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang 4 na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
3: XFM News Nationwide.
5: Ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa anumang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
3: XFM News Nationwide.
4: Opisyal lang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyan daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawanggawa. Kaugnay nito ay hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-aayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
3: XFM News Nationwide.
5: Hinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
3: XFM News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage si Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos na naganap na pamamaril noong nakarang linggo gamit ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad namang kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
3: XFM News Nationwide.
5: Maring pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado umano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
3: XFM News Nationwide.
4: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggoy Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Dismayado si Senador Jinggoy Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang imbestigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis itong bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ang pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Formal nang tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22. Eksaktong alas 12 ng gabi, kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at iba pang materials ng programa. Bilang kapalit, ipatutupad ang 10 pisong kada litro ng fuel discount para sa lahat ng PUB nationwide. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagre-reklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
3: XFM News Nationwide.
4: Pasintabi na sawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Iniakpo nila na nagipag-ugnay na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
3: XFM News Nationwide.
5: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
3: XFM News Nationwide.
4: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng Southwest Monsoon o Habagat at ng isang Super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa masusunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po kaming napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
3: Balitang regional.
4: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi na mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
8: Abot sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tugigaraw bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development Katuwang, ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa beripikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tuguega raw sa limang lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong beneficyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
5: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
9: Kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y maanumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure projects sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbes na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022. Ito upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
10: Na ng bala ang bahay ni Numansha Sanggunang Bayan Member Jerome Vega sa Barangay Kamansi Norte, Numansha Aklan, badala 1:50 na madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang 3 tama ng bala na tumagos sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyon ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umanot hindi tinamaan ang 2 binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
5: 55 anyos patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalulundaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Live Report!
12: Pa
11: patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos, bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsan ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes, sa Mayo 18. Batay sa investigasyon, na nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsan ng suspek. Umalis umano ang suspek, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itak habang natutulog ng biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatnan ang biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8-anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na palutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay diniklara itong patay na. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
12: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marihuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Lokong Tinglayan ang 10 taniman ng marihuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marihuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marihuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marihuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marihuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
4: Katropang Brian, sa lagay ng panahon, ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng easterly sa Visayas at Mimaropa, Bicol Region, dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
5: Katropang Buddy, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat mainit sa tanghali, magbaon po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya traffic sa mga mababang lugar.
4: Baon din po ng panyo, ha? Grabe ang tindi ng singaw ng init, katropa, dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Abang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Umino po na maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated, mga katropa.
5: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
3: Balitang International.
4: Ang Balitang International, hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng dalawang armadong menor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon, mga katropa, hindi pa opisyal na sinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
3: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jake Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jake kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusa na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktora. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
4: Ang balitang sports naman, katropa, hatid po ng Premium D3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinawala ni Jalen Brunson ang Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Nasayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang dalawang koponan sa darating po na Friday.
3: XFM News Nationwide.
4: Alas 12:30 na katropa at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
5: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Welcome, welcome po sa lahat ng mga katropa natin, ha, na masugid at tagsubaybay ng ating pong programa. Ako po si Doc Michelle Hinas. Kasama rin po natin ngayon ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, Doc Misael, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa ating regular program, The Secret of Health, na magbibigay po sa atin ng mga ideya, ng mga kaalaman kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating katawan at makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po sa ating hotline 0969-6096545. Kung hindi po ganyan kamasela na inyong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan man kayo ngayon na nakikinig, ha? At para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga nais pong masubukan ang ayon po mga produkto, ay pwede kayo makabili, ha, sa atin po mga leading drug stores, gaya po ng Mercy Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng OldDRX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall po, ano? Gayon rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo lamang ang atin pong mga produkto. At hanapin po lagi ang Tatak Yes to Health, ha, upang makasigurado sa inyo pong bibilihin ng mga produkto. Makaiwas tayo sa mga peke at mga counterfeit ng mga product. Pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin makabili na ating mga product sa lahat po ng Yes to Health clinics. Meron tayong mga special price sa ating mga visitors sa klinika, no? Lalo na kung ikaw po ay senior citizen. Kaya paki-identify lang ho kung kayo senior citizen, mm-hmm, para makakuha po kayo ng ating special discount. At kung ikaw naman po ay, syempre, may sakit or may nais itanong, may tinitiis na problema sa kalusugan, mm-hmm, pabalik-balik sa gastos, pwede nyo subukan ang mga services ng ating wellness clinic. O sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwedeng makatulong sa inyo, ano, na angkop po sa individual needs. Meron tayong mga cleansing and detoxification, yeah, di po narinig nyo na yun. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, in other clinics meron tayong acupuncture. Mm-hmm. Meron tayong bugok buyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Yung isa naman na by schedule, yung ating Natutrad, kasama dyan yung hilot hugpungan, na isang makabagong technique po yan sa pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga naganais po, ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahan lang po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty, sa harap ng computer, ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Ha? Hanapin po parate ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. May nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, nakakaranas na ng panghihina ng resistensya ng pangangatawan po ninyo, inuman na kagad yan ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Sabihan po palagi ng pag-inom ng Santone Vitamin C at Premium D3. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, etong benepisyo, Doc, ano, ng Santone Plus Gold para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng abdominal problems. Mm-hmm. Okay, ba ay nakakaranas ng pananakit ng mga inyo pong tiyan? Nakakaranas kayo ng mga discomfort sa inyo pong abdominal area? Ayan. Ano ba, Doc, ang kahalagahan at advantages ng malusog, ano, o functional yung ating pong gastrointestinal tract?
1: Ayan. So, napaka-importante kasi una, itong ating gastrointestinal system, tinatawag din yan digestive system, iyan yung pinaka-responsible sa pag-breakdown ng pagkain, eh. Pati yung absorption ng nutrients, pati pagtatapo ng dumi na bahagi din ng ating daily diet, ano. At ito ay napakalaki ng papel kasi kung wala yung healthy digestive system, hindi natin pakikinabangan kayo yung mga sustansyang pwede natin makuha. So yung sustansya, malaki yung papel para maging healthy tayo at dyan tayo humuhugot ng lakas, di ba, sa mga pagkain na yan. So ang digestive system, napakaganda ng trabaho niya. Mm-hmm. Kasi just imagine, mula sa bibig natin nag-uumpisa yung panunaw, di ba, yung bibig. Nagsisimula yung panunaw dahil yung ating pong pagmuya ay namimix yung pagkain doon sa ating laway. At yung laway ay may enzyme na kaagad yun. O tinatawag na amylase at amylase enzyme na ang trabaho niya partially i-break down yung carbohydrates. Mm-hmm. O kaya mahalaga, kaya pala sinasabi ng mga guru natin na ano, chew your food 100 times. Mm-hmm. Ibig sabihin, i-masticate na husto kasi nga pag napahalo sa laway yung carbohydrates, mm-hmm, eh nagkakaroon ng partial breakdown. Mm-hmm. O, sa bibig pa lang yan, mga katropa, ha? Sunod, dumadalo yan, pag nilunok mo na, papasok yan dun sa esophagus. Mm-hmm. Ano? Isang tubo po na nagdadala ng pagkain mula po dun sa ating bibig, papasok na dun sa ating pong stomach. Okay? Tawag ng stomach sa atin, isikmura, ano? Mm-hmm. Okay. So, yung stomach naman, isa itong muscular organ na doon sa loob nun, minimix yung pagkain, mm-hmm, na kinakain natin sa ating mga digestive juices. Mm-hmm. Kasi meron pinoproduce yung stomach lining natin na ano, mga juice.
0: Mga panunaw.
1: Na panunaw, oh, na ang tawag doon, hydrochloric acid. Mm-hmm. Oo, na yun ay matapang, na sapat para tunawin yung mga protina dun sa atin pong mga kinakain. So, pagdating naman dun sa sunod na bahagi ng tiyan natin, para lang mayroon kayong picture, ano, andun yung small intestine. Ngayon, yung trabaho ng stomach, di ba, i-churn at i-mix yung food sa digestive juice at magkaroon ng partial digestion. So, yung mga katas nun, imagine niyo yung katas nun, papasok doon sa, including din yung mga sapal, syempre, papasok sa small intestine, na yung nutrients doon sa digested food natin, i-absorb naman. May mga lining yung ano yung ating small intestine, yung maliit na bituka, no? Ito ay, they call this lining villi, yung para mga buhok, ano, o balahibo, na siyang may ability to absorb nutrients mula doon sa ating mga kinakain. Then after that process, ipapasa na yung pinakang sapal na na hindi naman na kailangan ng katawan doon sa ating malaking bituka o large intestine. Where ang end ng proseso sa digestion ay doon na sa ating rectum, papunta na doon sa anus, pinakadulo na yon, na idudumi mo na yung lahat ng content ng iyong colon na at tinuturing na dumi kasi hindi na ito pakikinabangan ng ating katawan. Meron naman mga accessory organ katulad ng liver. O yung atay natin, ang trabaho naman niya, gumawa siya ng tinatawag na bile o apdo, ano. Na ang trabaho naman nun is tunawin yung fats, i-digest yung fats para mapakinabangan natin into energy. Yan. At yung gallbladder, ang trabaho niya, take note, ay tambakan, parang reservoir o tangke ng ginagawa ng atay ng mga bile.
0: Yan.
1: Yeah, no. Yan. At yung isang accessory for digestion naman na organ, yung pancreas, ang ginagawa naman niya, isang enzyme na tumutulong naman sa panunaw at sa pag-regulate ng blood sugar natin. Mm-hmm. So yun yung picture ng mga organs, how our gastrointestinal system really works. Kumbaga, napaka maliwanag yung trabaho ng individual organs na involved sa digestion.
0: Within this system, Doc, sa mga nakapaloob dito sa sistema na ito, ano-ano yung madalas na mga problema na tumatama dun sa mga parte na iyon?
1: Marami. Pero bigyan lang natin ng ilang example. For example, kadalasan yung dyspepsia. Or in other words, indigestion, hindi ka natutunawan.
0: Impatso, kumbaga.
1: Oo, sa iba impatso. Kasi ito yung yung pakiramdam ng tiyan mo, laging may discomfort, laging may stomach upset ka. At ito ay dahilan sa napakaraming bagay. Pwedeng ikaw ay kumakain na mabilis. Di ba? Marami tayong nakikita, nagmamadali
0: kumakain. Halos hindi nanginunguya.
1: Lunok na lunok. Ngayon, yung partial digestion na sinasabi natin kanina, hindi nangyayari. Kumakain ka ng certain food na na sobrang dami ng varieties. O kaya naman sobrang bigat sa panunaw natin na nagkakaproblema yung ating panunaw. May mga pwedeng maramdaman na symptom during dyspepsia, no? Katulad po ng bloating, parang laging kabag. Yung iba, sobrang pangangasim ng tiyan nila, feeling puno lagi yung tiyan kahit na ikaw naman hindi pa kumakain. May mga ganun yun ang nararamdaman. At yung iba, pag minsan parang may lumalabas na likido sa bibig na maasim. So that's a sign of indigestion, mga kaibigan, ano? At yung isa naman, yung tinatawag na heartburn, ito yung pakiramdam na parang mainit yung iyong dibdib. Dahilan yan sa acid reflux. Ibig sabihin ng acid reflux, yung acid na nandun sa sikmura natin na panunaw ng ating pong mga kinain, nagbabackflow, umaangat doon sa esophagus. So, nagkukos yan ng parang heartburn na pakiramdam. Ang tawag doon is GERD, ano? Na yung GERD, ito ay isang problema na pwedeng dala ng hindi pagkatunaw ng maayos ng pagkain at hyperacidity. Yun yung naglilid doon. Kaya, pag nagbabackflow yung acid sa sikmura mo, pataas doon sa iyong esophagus, malaking problema yan. Pwedeng magkaroon ka ng heartburn. Yun po yun, mga kaibigan.
0: Yan. Sa mga kababayan natin na meron ganito mga problema, Doc, isa pa dyan, yung constipation din pala, Doc. Napakatinding yan problema sa ating gastrointestinal tract, ha?
1: Maraming may ganyan.
0: Daming nahihirapan niyan, ha? Nagpapasama ng kanilang pakiramdam. Binansagan nga itong constipation na mother of all diseases daw, for some reason.
1: Talagang posible na kasi alam nyo, yung pagdumi, mahalaga yan, para manatili yung health ng ating katawan. Kasi yung dumi na yan, dumi na talaga yun. Toxin yun.
0: Oo.
1: Eh, ang constipation po, dumarating yan sa atin, pag halimbawa, ikaw eh dumudumi, tapos masyadong matigas, masakit, idumi. Yan, parte yan ng palatandaan, ikaw may constipation. Or hindi siya madalas na nangyayari sa tamang frequency. For example, according to study, kapag ikaw daw ay ang bowel movement mo is less than 3 times a week, eh, masasabi ng chronic constipation yun. Kung yung dumi matigas, tapos maliliit, eh, parang dumi ng kambing o kaya maliit lang, parang sinilaki ng hinliliit. Eh, hindi naman ganun kalaki talaga yung bituka natin.
0: Tama daw.
1: So, constipation po yun. Okay? Kung ikaw ikinakailangan mong ubusin ang iyong puwersa para lang makadumi.
0: Yung sabi na, kumakambyo daw.
1: Oo.
0: Primera, segunda, para lang makadumi.
1: Constipation po yun. Kasi kung hindi ka constipated, pag upo mo dyan, walang kahirap-hirap yan. Tama, kaya nga ang pangalan ng, di ba, CR ay comfort room. Pero mukhang discomfort.
0: Oo nga.
1: Paglabas, mukhang nakipag-yera ka. Ano? Yun. Tapos, yun, pag maduming ilabas. So, ang tawag doon is constipation. Actually, ang isang tao, normal bowel movement, depende rin sa tao. Pero ako, kung ako tatanungin mo, at least mga 2 to 3 times a day na hindi siya matubig.
0: Oh.
1: O hindi abnormal yung kanyang kondisyon. Ano? So, bakit? Kasi nga, hindi lang naman tayo isang beses kumakain sa isang araw. Kumakain tayo ng more than 3 times. Kalimitan. Although, dapat nga 3 times lang kasi every 4 hours dapat may pahinga yun siya natin.
0: Tama daw.
1: Kaya lang, alam mo naman, yung modern na mga tao ngayon, every now and then kumakain. So, at least ma-maintain nyo at least 2 times a day. 2-3 times a day. Malaking bagay na huyan sa ating kalusugan.
0: Oo, ha? Hindi po biro, ha? Ang problema na constipation at yung iba pa na mga problema na maaari pong maranasan sa ating gastrointestinal system. Kaya mamaya, Dok, ibabalikan natin ang iba pang mga dapat nating maalaman patungkol sa ating pong gastrointestinal tract. At lalo tigit yung mga pamamaraan kung paano po

0: sa akin ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko naman Santong Plus Bone. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-date. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Bone.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Gold Cell. Masalamat na lang ako at may Santong Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, Gold Cell talaga sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa The Secret of Health. At Doc, itong problema no, sa ating gastrointestinal tract, ano-ano po ang dapat nating gawin kapag meron na tayong ganung mga problema?
4: Ayan, so yung mga idea na to is hindi lang ito para sa parang pinakang solusyon, kundi ito ay prevention din. Ano? Pinakang unang consideration natin sa ating dietary habits, yung anong pagkain natin. So, ang pinaka the best, i-embrace natin o gawin natin practice yung pagkain na balance. Pag tinawag na balanced diet, siyempre meron niyang in a day, ha, hindi naman kinakailang every meal. In a day, at least meron kayong prutas, meron kayong gulay, meron kayong whole grains. Ibig sabihin ng whole grains, for example, sa kanin, di ba mayroong puti, mayroong unpolished. Ang whole grains doon, yung unpolished rice. Ayan, yung mga red rice, ganyan. Meron kayong protina, mga lean proteins, and meron kayong healthy fats. Yan, yun yung tinatawag na balanced diet. Tapos, you need to consider fiber. Kasi alam naman natin, yung fiber, tumutulong talaga sa digestion. Una, pinopromote yung regularity of bowel, at sinusuportahan niya yung healthy gut microbiome, yung mga good bacteria. Kasi alam mo yung mga fiber pala, malaking tulong sa mga ano yan, mga good bacteria ng ating tiyan. Parang diyan sila humuhugot ng pagkain . Di ba? Tapos ang tubig mahalaga talaga. So yung hydration is not negotiable. Kasi yung iba talaga kung i-monitor mo lang kahit nga tayo mismo. Pag hindi tayo aware do sa time na kailangan natin uminom ng tubig, limot natin yan na mamalayan mo, tanghali na, hindi ka pa nakainom ng additional na isang baso ng tubig. No? So you need to do something about that.
3: Minsan lang, Dok, nakakaroon ng problema on how they intake water. What I mean is, especially sa mga kababayan na yung iba, nakasanayan nila, Dok. Sinasabi nila, Dok, hindi ako nabubusog. Pagka hindi ako nakakainom ng tubig, pagkatapos kong kumain. Yun yung ano ng iba, explanation na iba. Yung iba naman, during meal, doon sila umiinom ng tubig. Hindi malalamig pa naman na tubig ang iniinom.
4: Hindi nga healthy yung ganun. Kasi yung sasabihin mong ipangsasara mo sa yung kain yung tubig. Nakasanayan mo lang yun. Diba? Hindi po yun ang recommend. Actually, kapag ikaw ay kumakain, tapos tubig ka ng tubig, may pag-aaral din na nagsasabi na nade-dilute yung ano yung iyong gastrointestinal yung ating gastric juices.
3: Oo.
4: O kaya pinaka-the-best uminom talaga ng tubig. Ano kung mga 1 hour after meal. O wag mo lang kakalimutan.
3: Oo.
4: Ngayon may mga nagsasabi kumain daw ng maliliit na meal para hindi daw ma-overeat. Pero sa atin kasi we always prefer yung regularity ng meal. For example, nag-breakfast ka. Kumain ka ng breakfast na sapat. Tapos, mas healthy sa tiyan mo na hindi ka kakain ng madalas. Then, kumain ka ng tanghali, kumain ka ng regular meal talaga. Loaded na meal. Then, walang snack. Ang pinaka-snack mo lang, sometimes prutas or juice, na healthy juice. Then, pag dinner, kumain ka ng sapat doon sa dinner.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna-uno na sa kahapunan mga katropang oras, hatod sa inyo ng Senthone Vitamin C. Katropa, sa init sa panahon, always protect yourself against sun. Especially, ito sa kainit sa panahon, posible ka mga kanigin-natawag na itong kanigin-ing subaw. Oo, kanapag-subaw, ganit katropa. Ubo sipon, isa na sa pwedeng hinungdan nga, masakit ka mo kung hinangin yung immune system kaya dili pa panalipdan ang inyuhang panglawas mga katropa mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health o kini mapalit sa mga butika nationwide. Dabi na sa ito ang physical store nga available. Open daily except Saturday. And yes, nagapahigayon po ta og free consultation. Pero karong umaabot nga Domingo katropa ha, karong Domingo ha, duha ka Domingo nga wala tay doktor mo nang ibutang sa inyong mga kalendar. Base niya og di mo makabantay ba mo anhi mo din hi sa physical store nato niya wala ang doktor. So pahibalo sa tanan wala si Doc Bernie anang sumusunod nga Domingo o susunod Domingo pa. Para magpahigayon og free consultation and general checkup. So palihog, oo, ibutang sa inyo mga pahinumdom din ha, sa inyong kalendaryo, bara din ha, nga sunod-sunod din mga, ano na po, magdungganay o magkitaay mo ni Doc Bernie sa Hunyo. Hunyo na kay umuraga, wala siya o naa siya mga meeting sa kauluhan ni anak. Alauna tres, mga katropa, hatun sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Senthone Vitamin C, and welcome back sa programang X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even
2: though it's been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
2: Kasakit.
6: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
9: Moritz!
10: Unyag, aron!

morning. In the morning and afternoon. Ano ba? Hello, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa bisan-asan, dapat maabta niya itong pagsibya. Karong oras sa programang X-Rated. That was Piano in the Dark with Brenda Russell. Right now, next, playing Lost in Your Eyes by Jebby Gibson. Arani siya mga katropa nato sa Tibuok, Visayas, Mananao. XFM Philippines, maing pagpaminaw. Hangtod alas stress ta, katropa ha, ayaw kalimot. Ubanin niya ako ha. Unsa napod ka ang istorya sa kinabuhi ang atuang salusaluhay. Aduna ba ni kalipay? Sagulan ba ni og kasakit? Pero sure you go, nga dili mawala ang atuang kalami. Anang ayaw liso ang mga radyo. Ugin na niyo mga silingan nga maminaw na. Ugubanan si DJ Reyna Chinita. Ilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Ilang Cebu, actually XFM Philippines. Mga katropa. Balik ko na ako ha. Right now, next playing Lost in Your Eyes by Debbie Gibson.

ada chismis na minyo na daw ko. Uy, pataka. Muna-muna na magita si Dirig Maidi para mapansin ta sa tong crush. Diba trending ka ayaw karon? Nga, trending ka ayaw karon ang chika ba nga kanang kuain? Katong 8 years gani nga na minyo. Di sa aran og kasal niya sa lain nagpakasal. Usa kita ato uy. Ambot na kita ba mo ana? Ako kita ko na sa kuan. Kanagong trending ka ayo trending nga ka ng dangpanan sa mga nasakitan. Sa mga na-scam. Na-scam sa gugma og na-scam sa kwarta. Tingnan ko mo yung kunsa nga programa. Or trending kayo sila sa social media na magagibalita, magigitato na sa ato ang Facebook page, XFM. Actually, gitanaw na ako to. Hindi man siguro i-mention sa Raffy Tulfo. I-mention na lang na ako, pero di na sila sponsored. Ato man ako nag-ibalita diha, itong 8 years. 8 years silang nag-uban. Nakakita lang sila laki o bagko. Ang nag-prenup pa sila niya, ang ending day sa lain siya magpakasal. Kaya ana ang lalaki nga. Nakakita daw siya bagko. Ay, inanay kining tao, no? Dili ko mutuan ng basta lalaki, babae. Tanan man ta kay kapnay kapasidad makasala. Sakit din kayo para sa babae. Nakita lang ninyo, no? Sige rin taon siya gihilak dito in town. Masulubon kay akong mads sa iyahang kahimtang. Pero one thing I know, nahitabo to, for a reason nga gipalayo siya. Kuan, cheating is a choice, ingon ni Yes. Exactly. Pero mas maayan na lang po ito, eh. Gipalayo siya ito sa'yo palang daan. Samtang bata pa siya, makita pa siya glain. I really believe ang tanang mga napasakita na yung chance nga reach to their fullest kanang happiness in life. Manang maunang sa araw, nasakitan siya, yes. But I hope one day, si ating girl magmalipayon. Uy, may hapon! XFM Philippines, pili lang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Apilo na kong Luzon, it's because na ako yung mga minupod nga naa sila sa Luzon. O, naglanto, pinaagi sa ato ang Facebook Live. Pinaagi po sa ato ang kuan. Ay, kalimut ko, ibalhin ako ang kuan, B. Sorry, ha? Ana, mali, di, ay, pataka ko, pirate mo lagi na. O, ayan! Ayan! Pero magkita niyo akong nawong. Shoutout ko ni Dave Capio nga nagluto og shrimp from Sangi Alegria. Swerte kay mga tao nga dili gani allergy sa mga inana nga pagkaon. Ang uban nga allergy in town maglaway gito lami bigid ang mga seafoods ay sa tinuod lang. Po'y uban pag masubraan kag seafoods. Dili man sa literal nga allergy, pag masubraan sila, mangatol sila. Pero namin ingon nga, pag dato raman na ng allergy, pag digi ka dato, kagid. Nabisad mo, ano eh. Dili sad siguro eh. Allergy na siya ka-reaction, man. Hello, Charlene. Maying pagpaminaw, dai. Tommy Fruta. Naka-lodi daw niya. Sure na, gid na? Good noon, DJ. Tapos si Nympha de Losa Perito. Good noon. May pagpabinaw sa inyo, Deka Tropa. I-comment po, asa mo banda karoon na minaw. Uy, labang mo na minaw ron sa may 98.5 Canlaon na 101.7 XFM Bukidnon. Naaba karoon mo diha sa 92.9 Gihulungan. Labang mo sa 95.9 General Santa City. Sa 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Nandito itong dagat din ha. Grarap ko sa mga dagat-dagat nila. Kaya naapod nilang dalan nga mura og pinaisad. Nga nagbiyahe ka, imbis sa happy road trip, magka-suka-suka kas dalan. Pindutan ko sa dalan din ha. Naapod yung 102 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. Hello po. And of course, 91.3 XFM Francisco Agusan del Sur. And sa mga nakasimulcast karong hapuna, watching from Batangas through TikTok Live. May pagpaminaw ni shoutout DJ Tata Nonoy and Kuya Arnel. Thanks sa watching from Davao City. Oy, watching ka, pwede ko nyo madunggan sa radyo. Diha sa may 97.9
Davao Katropa Digital. Okay, frequency pa di ba na siya or kuan lang na siya? Murag, ambot lang. Nasa lang po yung page na kakuan ng good food meron sa Tagom XFM di ay na. Kanay surug tingog diri sa TikTok og sa radio maminaw ko diri. Hello, thank you Dailin. Pa-shoutout po sa XCOM Fire and Rescue Brigade sa South Caloocan City gikan kay Boss Jiki. Ayan, shoutout sa inyo ha din ha. May pagpaminaw ang ato ang X-rated drama karong hapuna. Usapang third party. Ooh. Ayan. Same-same sa story atong kungan katong 8 years relationship nga nag-trending karon sa social media. Oo. Ang buta to, liliyo na to, biyong sa story gud ato niya. Basta luya sad ato, uy. Nagplano, walo na sila katuig nag-uba. Nagplano na sila kasal. Nagpa-print up na sila. Og sa dihang, hindi na makontak si lalaki. Og si lalaki, nabalitaan na lang, nagikasal na sa lain. Nagpa-print up sa, nagpa-print up sa original, nagpakasal sa second. Sa dili original, oo. Gibiyaan niya yung anak. Ugang yang ayahang fiance kay ubanan ang babae pod nga na ay anak sa lain. Nagpakaamahan sa uban. Oo, libuga sad. Ana araman na. At isa itong Facebook page, ganyan na. Nagpatabang, oh yes. Nika ang pangalan. Actually, ipanganlan magani ang balita ani kay gitanggalan og trabaho ang lalaki kay usaman siya kakuan and in uniform kaluoy sa intawan nag-print up sila atong Disyembre sayang kay ilang baboy nga gipatuan tawag ani sayang kay ang baboy nga ilang gipatubo o Raffy Tulfo Yarn oo ana si Yura yes po. Agi mo ginani, kay mura ba na nga to ang X-rated drama karong hapuna? Bahin sa mga third party, nakasuway na ba mo nga adunay lain ang inyohang partner? Nakasuway na ba mo nga nasakpan yung partner nga adunay lain? O nakasuway ba mo nga kamo ang lain? Ano ba? Depende rin mo kung nag-unsagid mo ba. Sa may nasuwayan ni mo, it's either kamo ang nag-cheat, kamo ang gichitan. Doon rin mo kung nag-cheat. O, kamo ang kamo tong gichit. Kamo tong nahimong kabit. At, third party, kaya tulong man ang mga involved person. Ano na siya, ha? Hindi na ako explain. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Sa lain, nagmahal. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Taro nga po niyo og type. Uy, kaya para po magbasa ko diri, di isang kumakuan. Di ko malabog ba? Basta bro, feeling na ko kay nakasuway daw siya. Subkay family all the way from Pagadian City. Killer Eye. Kung ganda diya siya may XFM Pagadian. So, yes. Pusgilin yung mga radyo diya. Ana si DJ L. Gichitan. Talaga ba? Gichitan, good mo? Nakagi, atik-atik mo ha? Atik day mo na. Hindi ka mo day nangila di ay. Pero sige lang. Ito na mahibawan o niya sa itong programa. Kung sa bagyod ang istorya sa itong X-rated drama, siya ba ang gichitan? O siya ba ang nang-cheat? Basta kay ang atong hisgutanan about third party. Kapoy pa yung sigisgutan yung mga inani. O yung kinana po yung mga, tanang lalaki, tanang babae. Actually, tanan man takip na yung kapasidad. Oo, ako matukog, there's no righteous. Anak yun, there's no righteous. Bisag sa mga batasan. Hindi lang sa mga cheating-cheating. Ako kayo, makahimot siya kong sala. Labi nagmakahimot kong sala siya sa ako. Makahimot siya kong sala. Ragyog ko. Muna, never gig kumuangkon nga mga babae ra, mga lalaki ra. Everyone has the one. We human has the capacity to do such things. But ang problem, ano man na? Ano di ay, ano man yun? Hindi rin nyo kaya magpanindigan, bulagin na lang.
siya nag-cheat DJ while LDR me. Wala guro, sige, bidya cool, wala na kaya. Oo, hindi niya nakidaya yung, sige nga, palili ako, B. Nakasuway po ani, ko ni higugma ko sa lain palang nagmahal. Nakasuway ko na higugma ko sa lain pala nagmahal. Kapag usahon ni mog tama na diha imo ang pagkasuwat balik gihapon. Put ni po ng mga tuldok kuwit para magkagets. Ay. Kuha ni DJ oi. Maglibog mong itaani ko sa mani. Yung sa'yo nagsabi ng will you marry me pero iba ang nag-I do. Oh, yung sa'yo daw, yung sa'yo nagsabi. Yan, sakita sad ana oi. Ay na siya, kung loyal siya sa ako ah. Nga nagalili man DJ pero syempre need jud siguro iba unjur. Yes, namang gunang maingon nga o ganang langga o buki ko. Bonang basigo na kaagwanta ba gusto na makaugbok. Ito no. Ay na po diri si sikat sa ano man ilhang unsa man sa man tagiyan ning ani nga account uy napuros naman na puros naman mga panguwag ni iyang mga kuan din. Tawagan ni iyang profile. Lagi na dong, sakit na siya dong. Mawara na, usahay, magpakinan ka, magparihan. Sa mga inaana dong. Ikapoy o kamot. O, modong nangita ka, gikapoy o kumot. Kamot. Katropa DJ, maayong hapon. Gikan kay Cookies Garcia, maayong hapon. Katropa, beautiful and hot. Hot na hot DJ. Shout out watching and listening from R.E. Glant. Kalubian, latest shout out XFM Tacloban, exciting. Tabarara Edmond, hello po. DJ Chinita, maying udto. And Josephine Listones, maying hapon sin si Imoha di Ama. Shoutout ko diri sa Kidepawan City, madam. Hello sa mga kabanwa na ko din sa Kidepawan City, maying pagpaminaw. Maabot na ko din ha, no? Maabot na di akong pagsaba-saba. Aramadunggan na sa akong ginikanan akong trabaho din. Kung sabang kita akong tinuod nga trabaho. Ay, rama ko sa kumama nga. Artista ko, taradyo. Anak man lamang. Maka-inlove man ka, DJ. Oy, nice kayog tingong. Sure, oy, mura naman kita lalaki ani on air. Taga-Kidapawan City, di ay ka, ma'am. Oy, taga-Kidapawan, rin taon ko, oy. All the way from the Fruits and Islands and Springs, Kidapawan. A shout out from the Polog City, Zamboanga del Norte. Hello po si inyo ha din ha, may pagpaminaw. I think maabot tag Zamboanga. Aduna tayo, 99.5 XFM Zamboanga din ha. Ayaw na lang reklamo kay Maka-avail Ramo DJ Chinita. Asa may, o say reklamo ay, o say maka-avail, o say maka, o say, aha! Unsa oi? Hello na tayo, 29 ka tropa. Mabalik tataod-taod sa programang X-Rated. At tangin ninyo ha, magsugod na pagbalik nato sa ato ang X-Rated drama. Unang, please, stand by. Okay, ato nang sugdan dayo. Gayon, oy, kay hapon na po maabdanta ni katropang Eric Manait. Sayo-sayohin na itong sugod, ha? Alas 9, nga naman ko, eh, kaganina pa ko. Buntag pa lang, mali-mali kong wahatag ang uras. Ito pa sabot, saan yung sakit, oy? Alauna, 39 na katropa sa programang X-Rated. Pabilin lang sa pagpaminaw. Another song from Anne Marie. You needed me. Para sa mga gusto ipaabot nila sa tao nga, gusto na sultian ba nga? Kinahanglan ko ni mo, oy. Ako ra gyud imong kinahanglan, wala nay lain. Ilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu.

0: Semangat lupa. Exciting!
1: Sa ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix. Rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit,
4: mahamis nga kutis.
6: Sefton Plus Herbal Soap.
7: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Ang mga katropang oras, hatod sa inyo ng Senthone Plus Coffee Mix hapon na. Ting pangapinasad. And I'm sure nga some of you looking for the best coffee that you would partner sa kainis sa panahon. I know init ang panahon, but Pinoy, we love coffee even in the hottest day. In a hotter day. In a hotter season. Hottest, ah, basta hot. Diba? Ito mga Pinoy, bisag init ang panahon, kabantay mo, mga piragyapon mo. Ang pine is uso gihapon sa kapi para muho mo. Onan. Makaingon sad ko nga ma-recommend ako ang to ang produktong Senthone Plus Coffee Mix tungod kay para sa mga wala pa nakapaniud to tungod sa ka-busy or probably wala pa nakaluto and gusto lang masudlan gamay ilang tiyan, I would recommend Senthone Plus Coffee Mix tungod kay aduna say soya powder, high in fiber, high in protein, lactose free, and of course dili siya low in saturated fat siya katropa. So sama na ako nga nag-monitor karon sa timbang kay ni Boss Ok og Kalit. Alaan man di kog mabdos ani ay. Pero dili mag-uol ha. Kung gusto mo nga mag-loom divert mo sa inyong diet and then nagpangita mo og mga coffee nga dili taas og sugar, the only way or the only thing that I could suggest is our product. Kun ay lain ang ato ang Senthone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustin. Dili lang makatabang sa inyong diet journey. Again, disclaimer, dili siya pangpapayat but it could help. So mga naas healthy diet routine ha. Nandili ka ng drastic ang pagpapayat. Kanang yung gusto nila slow but surely. And they were so careful with the food intake. Labi na sa ilang coffee game. O nang Senthone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait nga baha?
3: Naoni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lelaki Pak Adam. Lipay aku. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong

0: DJ Reyna Chinita. Palihog. Taguan lang ko. Tawag sa pangalang Dina. Dina. 32 anyos, kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini. Sa akong pagpakasala sa akong bana. Yes, DJ. Nakasala ko sa akong bana. Kahibaw ko nga doon na namo'y ideya, pero mas maayo nga inyo ning madunggan ang akong sugilanon. Aron gud inyong masabtan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-rated drama.
1: Ganong karoon lang ka?
2: Oh, Zino.
1: Ganina rin ko nangita ni mo. Ganina rin sige hilak ang bata. Kaya nangita ni mo.
2: Miyado lang ko silang mama.
1: Miyado ka nga walang gali mananghid?
2: Kuana.
1: Nag-usap ka dito?
2: Nanghuham ko kwarta.
1: Unsa?
2: Pasaylo ako, Gino. Pasaylo ako nga miyado ko sa amo nga. Kawagan ni mananghid mo. Pasaylo ako. Hain naman ang bata.
1: Nakatuog na lang sa pasigay kinilak.
2: Ariyon ko ang bata.

0: balik sam trabahuan eh.
1: Ay.
0: Sao man ato ini? Wala pati bugas ano nung agon?
1: Ay.
0: Gisungog mong bitas kapalaran?
1: Oh. Wala ka ko, Gino.
0: Asam ka?
1: Ado ko silang mama.
0: Unsa?
1: Mangdilihin siya ko dito.
0: Di na.
1: Ako rin bahala dito. Oh, sige. Hindi ko magdukay. Aron magkabalik.

0: Gino, pasaylo ako. May lakaw ko kanina alas 10 pa sa buntag ko niya. Karun, nauli ko alas 11 sa tungang gabi eh. Pasaylo ako ha. Saon nga, nagsiril-siril man ko pangita o kwarta gud.
1: Dina.
0: Pasensya na gid kaayo.
1: Unya, nakadaka kwarta?

0: Tangutang na may una sa ilan ng sabil? Gihangyo na ko og malang bayran?
1: Mao ba? Ang bata.
0: Natuog na. Dali na. Pagatuog na ta.

0: Abin akong natuog na ka. Naghilak malagi ka.
1: O, ane kaso. May kaso.
0: Usay way kaso? Ngano man ka? Sultihira god ko.
1: Asensya na day, ha?
0: Oh. Ano na nga yung magkagdispensa?
1: Nga wakay ko makabarog ninyo isip ba na ugamahan ni pamilya.
0: Gino.
1: Huwag ko'y main trabaho. Nga sarang makahatag o tatagbawa na to. Mag-isod

0: ang katuloy sa kanlaw.
1: Gino, ayokot paghunahuna ana. Natural raman ang muabot ka sa pagpuyo sa magtiayon ang pagsuway ngayon ani. Ang bugtong lang natong buhaton nga maghinugtanay ta sa atong mga bakos. Magtambaya yung tanga maluwas ning problema ha karon. O di ta magpakawa sa paglaom. Haba, Gino?

0: Inday, antusan lang atong kapublihon.
1: Tiya.
0: Uwa na kita'y mahimuan na. Tungod kay nagdako man tanga pobre.
2: Anak, kung mahimo pa lang kita mahawa sa kalison, ato na nang gibuhat. Pero unsaon taman, kuto bragyuta din he.
1: Ma.

0: Apa sampai problem ah?
1: Oh, wah lagi. Wah. Dong. Mula kau ko ha. Aduh ko silang mama.
0: Bagus sama ka dito.
1: Doon na lang ko importante nga doon.
0: Oh, sige. Lakaw. Kaligo na. Puno na tong upat ka container. Nasawra naman to na ako. Kaligo na.
1: Oo, dong.

0: ikaw anak ko.
1: Asam ka?
0: Basta kay may lakton lang ko. Mubalik ra ko dayon. Panapitaw kay Hilanat. Maong mula kausap ko.
1: Ayaw pagdugay ha?
0: Oo lagi.

0: Usa kalay mo tuyo nako.
1: Undangon ani natong atong pagpakabuang limwal.
0: Dina.
1: Nakonsensya na gyud ko sa kong gibuhat. Nakonsensya na ko. Gibuang ko nga akong bana nga wag bisag gamay nga nahimong sa. Aron mo hinungdan nga magpakabuang ko sa lain.
0: Dina. Ayaw gud kong ignaala.
1: Nakahukom na ko. Natapos na ni nga atong relasyon.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Sakit man. Tungod kay ang kunon ko. Mahal ti ka. Ikaw ang una na akong nauyab. High school pa lang ta. Pero sayop ni. Unfair kayo ni sa akong bana. Maong tapuso na nato kining atong pagpakabuang.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Pasaylo ako.

nabuhat gid na ako ang pakigrelasyon ni Nimuel o ni Limuel. Tungod lang sa kwarta. Kaya hatagan man ko niya. Pero wala gid ko mahigugma niya. Yes, DJ. Nakigilawas ra ko kay Limuel aron. Aron na ako'y mahatag ng kwarta sa akong pamilya. Kunya karon kay na konsensya naman kaayo ko sa akong bana. Maong ako siya ang gibuwagan. Panibahag siya na kung makibuwag ko niya, iyang sultihan ang akong bana sa among relasyon. Huwag mo kiniyang dakong problema na ako karon. Kay dili ko gustong maguba ang among pagpuyo. Bisan pa man, DJ, nga nagpait mi, dili ko kaya makibuwag sa akong bana. Nabuhat lang ko kadto tungod kay kaya wak ko ilaing kadangban. Wala ko ilaing sulbad sa problema na mo isip pamilya. Labi na sa isgutan ng kwarta. Sakto bang akong gibuhat? Tungod lang sa kawad-on. Nakigrelasyon ko sa laing lalaki. Angay bang na akong sultihan ang akong bana? Angay bang mamatinud-anon ko niya sa akong nabuhat? Kung saon ako pagpangalikawas o paglingkawas nga to kang Limuel, ubasig iyag yung itsumbong sa akong bana kung makibuwagid ko niya, DJ. Unsaon ako, DJ RC? Unsaon manggid na ako og luwas niining akong problema? Inyong suwat magtatampo.

0: Ayun na nga. Hirap naman nun, Ate Dina. Lisuda sa sibong problema, oy. Malisdan man sa tagtambag, ani. Anyway. May pagpaminaw ka ron. Ibuok XFM stations sa Visayas, sa Mindanao. Sa mga nagpaminaw ka ron diha sa may... Shaman, hello po. Ayan naman tayo. Eto na naman tayo. Kailangan na naman ng advice ng katropa natin. Oo, saraman sa ni sila good way. Magpadara man dinig suwat para mapublimata. Kanang ganahan na mutambag. Ako dinig sa ko mutambag. Ako sa nang istadihan na ako mutambag din hi aron dili ko masayo. I should be very careful when it comes to my advices. Kay basi niyag sundun ganin niyo diba? Ako mag-ginoang-ginoang ko din eh. Ako pa inyong pasanin nila. May hanay mo nga, mama, tigitsaka. Ah, mama, tigitsaka ni Chanata. Pero again, Miss Dina, yung ginag-ingon nun, napoy mo ingon ng uba, no nga. How can we judge people sa ilahang mga decisions sa kinabuhi when we don't know kung sa ilang mga choices? Sa Bisaya pa, kay Bisaya o naku, aron magkasabot yun ang tanan. Unsao na to paghusga ang tao sa unsa ilang kahimtang karon kung wa mangita kabalo sa ilahang mga options, pili unon. Ayaw! Isa-isa ra mong tawag. Uy, kay isa ra akong technician ba? Ayaw! Maying hapon sa mga naminaw. Salamat, di ay. Pwede mo manawag o mutambag. Nakasubaybay mo sa ato ang X-rated. Hello, maying hapon.
1: Alam
0: ko na si James to. James, marami tayong caller at this moment sa sunod-sunod. So, ibigay mo na lahat, James. Bigay mo na.
1: Di ba nang utala naman siya kung angay ba niya nga sultihan niya yung bana o di ba?
0: Yes.
1: Kung nagbahad man tong si Limpol na yung sultihan ng bana ni Dina, magpapagunahan na lang niya.
0: Bago kayo mo gawas na gina, no?
1: Total kay kung mag-ultiman siya sa dilim, muabot naman niya po na may mawala niya
0: po. Walay aso nga makumpo.
1: Siya, digitinita nga, may balaan ni... Kung siya ba na ka na, siya gibis mo ang masulti.
0: Correct. Oo. Mas maayo nang gikan sa iyang ba-ba, di ba?
1: Mas maayo, good. Kasi may bawa pa sa lain, iya dumagan pa, good. Pag
0: yes, oo. Listen kay na.
1: Kaya and, mas maayo man itong siya gibis mo, si Duna gibis mo ang mag-official nga sa iyang bala.
0: Unsa may maingon ni mo, James, sa iyang mga desisyon sa kinabuhi? Unsa may maingon ni mo sa iyang desisyon nga? Nabuhat lang daw niya tungod sa kwarta.
1: Subanday, bili man tapudong nga mag-judge good, no?
0: Correct.
1: Okay. Mm-hmm. Kaya, kwanan. Pero, unta, nagan pa mang gito mga pamagay ganun ta DGRC nga.
0: Katuloy, pinakadali nga, para niya, guro.
1: Oo. Nagan pa mang gito nga mga pamagay nga ilang magamit. Ako nang gitingon nga lamang mabuhi sila.
0: Mm-hmm.
1: Bili kay ibaligya, gito yan. Bis po, ngayon kagalingong lawas, good.
0: Diba?
1: Magdala mga legal na mga pamagi na dili na kinahanglan nga ikuan pa gid ato kadaghang mga angan atong ka pangitaan og mga pamagi ala labang mabuhi lang tapos sa kasal legal nga pamagi na gyud.
0: Mm-mm. Correct. Anyways,
1: sampo pwede siya mga labada etcetera.
0: Mm-hmm.
1: Basta kay ang importante lang gyud magpakabuhi ta sa kanang mga butang mga kanang nagasubay ganito sa kabubuton sa ginookod.
0: Mm-hmm.
1: Labi pag yun kay imuha pag yung ipakasadaan pag yung mga bala nga wag yun nagbuhat o mga butang na makasupag sa kabubuton sa tagbuhi na Diyos.
0: Alright, thank you, Katropang James. Daan kay salamat sa imuhang kuan diha, ha? Sa imuhang bulawan ng mga opinion o suggestion dito nga to kay Dina. Hinaot ko nga, naminaw ka ron, Dina? O, Katropang James, thank you, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Kana, diba?
2: Exciting.
0: Ate, isa ka caller, paspas. Ato nining kuanon. Ato nining ditsu-ditsuhon. Mga nagatropa. Ah, okay na katropa ang Doc JJ. Hello po, maayong gabi. Gabi. Naunsa mo ko, uy.
3: Maayong hapon, uy.
0: Maayong hapon, of course.
3: Hi, Gary Nag. Minita, guapa. Ang superstar.
0: Yes, it's me. Hello po. Maayong pagpaminaw. Hello, Miss M. All the way from Dalaget. Grabe naman yan ako, mga listener. Oy.
3: Grabe ka, nag-grabe.
0: Sige, kay Aaron, dali makasulod ang ubang caller sa nato. Diretsuan na agtubag ang problema niya.
3: Adi manggod kay ang tao manggod way kontento sa kinabuhi. Mm-hmm. Gusto sila instant money. Niya ang tentasyon ba ya? Nagsunod-sunod nato.
0: Yes, anaara din naghunghong sa dalan.
3: Ang makuha na itong leksyon sa mga asawa nga, tagal nang kitang magpaitro. Oh, dili ko asawa, ha?
0: Bumay.
3: Magkogay lang ka. Mabot na mag-inandas siya kay ginaingan ba yan, ha? Iyok tao, kay tabangan ko ikaw.
0: Yes.
3: Ayaw pa kan-a. Talin sa imong unod ang imong mga anak. Kay bati, kay na labi nagmaybawar niya kung nagpo na sila.
0: Pero kuan man sad to, ma'am, isa murag na uyab man gud to niya, ma'am. Dili man ngayon ka nang nanguan siya. Uyab gud sila.
3: Uyab gud to niya.
0: Oo.
3: Mas nami man ang ex, ah?
0: Kuan man to kanang ex daw sa una ba? Ipatilaw lang daw niya.
3: Kuan niya, pasangin lang to niya. Na-attract gud siya, labi na kwartaan.
0: Pero, nagpait man gud sila. Kabaw po kuno nga na, nagsagol na to ba na, natintal siya. Ay, kwarta. Mo po yung nakabuhi. Actually, mo po ito yung nakatabang nila sa tinuod.
3: Mga ganun niya. Wala tayo may mana. Ang leksyon na nato ani makuha. Kung pobre taron sa itong kinabuhi, magpuyod pa. Ubanan dyan nato. Pagtampo. Pagsimba. O pagdaigilikot ka kay puros ng tapangayon sa Ginoo nga gaikuana, gaikuani. Dapat makamautang pasalamat bisan unsa kagamay na maabot sa atong kamot, makamahod sa tango pasalamat.
0: Correct.
3: Oh, then that only mo, ay mo pamilya. Una sa tanan, mag-ampuid ka sa Diyos nga, pasalong ka sa imong bana. Pagkahuman, una, palin mo siya sultian sa tanan kay
0: Wa. Seryoso? Yung
3: tinaguan, na makabiling tinaguan, na yung way aso na makungkong.
0: Correct. Seryoso ba ito mga listener karon ay? Salamat kayo, Miss M. Nakulugay na rin daghan makatawag dayon, ha? Katropa mo,
2: Exciting!
0: Basta di lagi na malimtan ang katropa mo, exciting ni Miss M. Maying hapon, Ma'am DJ, Reyna Chinita, mo maulan nung kahaponon na while nagtanaw sa live ng lingkod from Cortes, Bohol. Ayan, sabi ni Nila Carbon Tanupay. Musulti na lang ang girl sa tinuod nga naagian niya ang iyang ba... Ah? Nga naagian niya iyang bana DJRC. Naagian Raman Guru. Masabot Raman Guru na iyang bana ba? Masinabtanon di ay iyang bana. Ingon si Besa, Joel Besa man gid ni, ha. Oo. Panibasahon ni ubang tambag din hibik kay ba sinya og malim. Dit sa kuan kanang liliosan ako ang XFM Cebu page. Hello, maayong hapon!
4: Hapon, DJ Rina, Chinita.
0: Okay, hello. Taga-asa ni si Ma'am Zenaida, ni?
4: Ha?
0: Taga-asa ka?
4: Ang imuning amigo.
0: Kinsa man ning amigo?
4: Katong imong hap, nakatay ko. Katong ako, yung imuning ipad, Diwata og min kapo di.
0: Ay! Si Boss D Vlogs! Hello! Grabe naman yan. Boss D Vlogs! Oo, oh, tama bito. Nagsabay mo nila kaplo di. Oh. Anyways! Daan naman. Karo, madungog yun ako. Unsa mo nagtambag ni si Boss D Vlogs. Tambagi ang ato ang letter sender, B. Kaya para mahumanan ni programahan. O sa maikatambag ni mga Boss D Vlogs?
4: Ako, katambag ni kita. Kapag meron na yung tanong bata, binakikin tayo.
0: O, putol-putol man ka, bossing.
4: Hello.
0: Ah, sige, go.
4: Hello.
0: Hmm. Go.
4: Ako, bakit? Yun na siya. Dapat yun na tugana niya. Ano, para siyo pa.
0: Tugana na lang. No? Oh. Kaysa sa uban pa may bawaan?
4: Oh, lisod mo may bawaan. Mentag pa rin ako sa buwan pa dito.
0: Saba ka diha. Oy, mentag palas ni mo no? Masilab tanon?
4: Pag-ibig na yung buwato niya para yung ba ng buwan pa nila. Ayun po.
0: Ana no, kaysa uban pa may bawaan ang maong sikreto no kay.
4: Siyempre, kita lang pwede rin sa gawat na may bawas sa
0: o sa may maingon nimo sa desisyon ni Dina nga nato nahitabo nga nagpahilabot siya sa lain tungod sa kwarta kay katudeng lakiha di ay kusog mo hatag sa iya ha.
4: Adili, dili ko kayo nga katurgo ni mong dana na. Yan sa sila. Hindi rin kita yung kwarta yun eh.
0: Naagin siya, natintalgin siya.
4: Tilaw-tilaw lang.
0: Diya, tilaw-tilaw ra, anak siya, dili gugma, tilaw-tilaw ra. So, kuhaan nyo ito, natilawan, di ito kwarta lang, gusto yun sila magtilawanay. Na?
4: Oo.
0: Pero, salamat kay Boss D Vlogs, pero tog anis ako kung sa imong sideline. Ayaw! Sige, mo tog ani si Boss D Vlogs ba? Salamat kay Boss D Vlogs. I-post na ba ni mo ako among video no? Saba ka niya oi. Ha? Mauba? Pagoon na sad tanan yedo oi. Pagod na lang oi. Salamat kay tropang Boss D Vlogs. May pagpaminaw sa imo diha ha ka tropa mo.
4: Exciting.
0: Ayan. Grabe naman yung mga shoutout sa mga taxi drivers din na ha. Samtang naminaw sa ako akaroon na sana wala mo nigahi sa kainit pero nigahi mo sa akong tingog. Anak lang man. Anak lang. Tingog manggangis. Ana diri si Ma'am Angie Romo, Remo di ay ana siya nga ang prob masulba dira sa tarong paagi. Karon ka ng problema nimo imong tinuyuan. So honest lang sa imong bana aron magtinabangay mo og sulbad kay sa maunhan og sulti. Ah, mora dag advice ni Angie Remo pa tug-an na lang daw. Kaysa masakpan ka sa lahi pa. May hapon, kinsa maning na siya pigasilinya taga Asha.
5: Taga kuan ni DJ, taga Tagum City, Tabao del Norte.
0: Ayan. Tagum. Di man life is here yes. Sa Tagum. Sige na sa Tagum, sige na linya diha.
5: XFM 107.1.
0: Tagum XFM. Ayan. Hello sa inyo diyan sa Tagum XFM. Sa pangalan naman ay akong caller.
5: Si tawaga lang mo sa pangalan niya, Soy Soy DJ.
0: Soy Soy. Soy.
5: DM Rent a Car Tagum.
0: Ang sa nga paan? Pangalan?
5: DM Rent a Car Tagum.
0: DM Rent a Car. Soy Soy, og buki ko. Nagpapaminaw sa inyo hadi Soy. Ang sa may maingon. Soy, unsa may maingon nimo sa tong letter sender? Uy, tambuyag sa niyang problema.
5: Ani man na, DJ. Natay panultihon niya. Ang banang bakakon, ang pamilya likon. Karon mabali na lang siya. Ang asawang bakakon, ang pamilya likon.
0: Dahil dyan, may award ka sa akin. Palakpakan natin yan. Pero dahil may award ka sa akin. Soy, hapa! Ana day, Soy. Ang saan naman ni Soy, oy?
5: Ani mo muna.
0: Sige, Surya.
5: Hindi siya mag-expect kung magtugantungan magaling siya, kaya binuhatan man lang siya nga mabalik sa original or sa dati ang relasyon ng duwa. Sana ginaguna, di ginapwede nga.
0: Correct!
5: Tanta magkuyog na sila, ikaw gani po. Ikaw gani.
0: Ayaw pamalikas!
5: Masakay ang asawang bakakon, ang pamilya ligon.
0: Ayaw pamalikas! Ma-carried away, masoy-soy! Ayaw! palungon yun ni Doc JJ automatic.
5: Wala gina yun, wala gina yun.
0: Hapin kong pilo, nila ni Soy Soy. Ay, basta asawa ba ka, Kon?
5: Kana uban na DJ, DJ, nag-advise, sulti-sulti. Ay, sir, ayaw lang, tinuod na.
0: Ay, na lang, ikaw po, baba sa kanina. Ana, mag-inag, lahat man tagpaglantaw sa kinabuhi. Masabta naman, na. Ana man ang realidad.
5: Advice na ako ni Chaco ang kalugar. Ayaw na. Basta kay asawang baka kong pamilya, mapabiling ligon.
0: Yung sao mani nga, wa man day po day sulbad ang problema kay yung rason dito, dong suy nga. Wa man po ikaambag sa kinabuhi yung bana. Kinagpait, sad. Niya kay tunul-tunulan man siyang limwel.
6: Ay!
0: Moment ay nagbuhi-buhi sa ilaha.
6: Ay!
0: Hindi nagbuhi-buhi sa ilaha man.
5: O mga ganin na, DJ, madaot pa yung pamilya. Umusulti siya, wala, mawala pa gina susi. Wala ka man yung banan niya.
0: Correct, Monang. Di na lang magsaba. Soyno, di na lang magsaba, Soyno.
5: Mga gani, ang gingon ako, nakaroon, ang moto niya karoon dapat, ang asawang bakakon, ang pamilya magpabiling likod.
0: Kaya masulba din ang problema, Giyot. Kung na problema sila kwarta, naraman si Limwin. Pan. Bitaw ay.
5: Praktikal lang kung takaroon doon kay at least kung makakita kayo siya o kanang stable nga panginabuhi ano yung bana diyan na niya problemahon ang problema niya karoon sa karoon hindi siya na problemahon na
0: panikamot lang mas di ka mabuntis man
5: karoon yan ni kayaan pero ayaw ito katungan kuyapan niya siya tugatungan kuyapan niya
0: unaw na asa doon kapila day basi pa ni Soy Soy nga tagatagom hinuktok kayo daw na nga nung ni Intel.
5: Pangitaan
0: mo si Soy Soy. Si Soy Soy. Dito pa kayo tambag. Ah, makita si Soy Soy sa Tagom?
5: Na, matik. Tagom. Patik na.
0: Asa kita sa Tagom? Asa makita si Soy? Bris?
5: Sabi na sa Makasiro.
0: Makasiro? Sabi ko sa Bris ka. Sabi ko man kilam. Asa man na?
5: Sige, ang brand sa mo, mag-ilan mo na ako din nasahin sa akong amo rin sa akoan, Makasiro.
0: Makasiro. Alright, thank you kay Soy Soy ha. Real talk kung kaya Soy Soy. Thank you Soy, katropa mo. Wala na.
2: Exciting.
0: Ako na wala gini magsabot, gutadaan bi. Kapag imo ay shout out sa taga-Tagum City din. Madunggan ko di aha, madunggan tas tibuok po ana ni Visayas Mindanao. Kulang na lang dito sa amo ang probinsya puhon. Para makabaw na ako ang ginikanan nga, dili gyud ko artista sa radyo. Saba-saba na dai ko sa radyo din. And ha, open gapon na tong linya, dili mag-uol atong linya di 09-28-55-08-727. Napa isa ka linya po sa ito ang caller line. Napod tayo 09-95-994-6868. Alas 2:28 na siya kahaponon. Samtay nag-uwat ko sa inyong tawag. Ako sa tagaan siguro oras panahon ng isa ka mga giandan na kung atukar din hiyon. Sa mga wala pa nakabati o naka-feel o naka-experience nga giila daw, mo ni para ninyo. O, kani mga kuan pa ba? Ay, di ay. Di na ko ni patugtugon ang inani. Ang akong ibagay nga tugtog sa imuha, Dai Gina. Ay, di na. From Edel DeBarge. El DeBarge. Time will reveal, ha? Buwan yung bagay si Mua Mads. Kusgi gamay, Mads, ha? Di na. Kusgi gamay. Kaya ako'y mutambag ko niya. Time will reveal sa programa. Programang X-Rated. Balik ta. Taon, ha?

0: Ayan, time will reveal daw, Daydina. Ano na ba to? Hihintayin mo na lang ba magta-time reveal at time slap na lang ba tayo nito? Ano na? Eto na ba? May color na ba? Oo, may color na. Manambag daw siya. Ayan! At yun ay pasignan siguro kay Basinyag. Basinyag. Sinya mo layas na ni. Hello, maing hapon. Maing hapon di akin sa mani. Unsay pangalan?
1: Morning po, Kapalong, Davao del Norte.
0: Kapalong? Uy, Kapalong. Grabe oh, naman itaga. Grabe talaga ni itong taga Samur, Davao, Davao region ba? Usag we, tulo na kabuk, ikag Davao region. Grabe ni mga taga Davao region. Salamat sa inyo ha. Dahil dyan, ikaw ang may kiss sa akin. Mwah! Loko mo ming hapon sa inyo, ha, diyo, eh.
1: Naabot pa po kang Cebu, di ba?
0: Ha?
1: Naabot pa po kang Cebu.
0: Gani, bitaw, from Dira. Di ka, nag-move on man ko. Siyempre, kaya nailan ba kung taga-taga?
1: Maabot pa kang Samal.
0: O, muna, di na ko pwede mahigog mag-taga-Cebu po. Kaya kung maabot kong Cebu, maabot na po kong Manila. Kaya muna ba yung nibuak sa kung kasing-kasing kaya taga-Mako, Davao de Oro man. Dili lang git kasing-kasing
1: sige
0: na
1: lang,
0: ko.
1: Sige lang, kaya magkakita na kang taga-Cebu po.
0: Wala, wala man so far. Paka may nangilad sa kwa din.
1: Ay,
0: boy.
1: Wala.
0: Ambot lang, di mag-
1: Dere, basig na ka. Dere.
0: Ano na lang kung Kapalong, Arnel, no?
2: Ay,
0: anyway, Arnel.
1: Wala may nangilad eh, si Muha, di ay?
0: Wala, adili man taga Cebu ang nangilad na ako, diri. Taga Kuan.
1: Ay, bali ha, basi mahilad na po ka.
0: Uy, mag-amping na ko, uy.
2: Ay,
0: karun no, marama na kay...
1: Ay, napagtinanga, uy.
0: Marama na kay Kukaron. Ang ganing dita ka, uy.
1: Marama na dito kay ka. Alata, mas tingog mo din, uy.
0: Kabao ba ka? Natungod sa ako ang kamaro, kaya nakaagi lang kong kaisang heartbreak, nagminaro na ko ron.
2: Ay,
1: mayo, kaya nakaagi naman ka.
0: Naman lagi ko'y kailad ya, binga. Bisa kapila nag-iilad, go lang gihapon.
1: Ata nga na siya.
0: O na, oy, tagbag, tambagi na ni si Dina, oy. Kaya nakinuktok na sad ay.
1: Tambaga, di ata magdugay nga magdali-dali.
0: Sige.
1: Go para man. Na ko, Didi, wala may aso makumukul, masakpan ng gihapon ang kadugayan. Sumbong na lang siya sinuod. Unan ba? Unhan na lang yun niya. Kaya huwag masakpan pa na siya, maglago pa yan. Unhan na lang niya, total. Sa kwarta man siya. Tungkol sa kapahit si Gino, pero dili ba yung tanarason di Gino? Wala rason ba? Manigamot sa trabaho.
0: Sige, istorya. Pag-istorya niya ka.
1: Para ibuhi sa pamilya, maot po kayo na makagaba po na hindi mo. Oo, makagaba, hindi?
0: Oo, oy, kinagabaan po ba ako? Tungko, oy, kinagabaan man ko. Ano naman ang
1: ganaan? Ano yung nagdangan? Naiagi naman sa Anna.
0: Ba, oo.
1: Oh. Ano? Karoon nga. Human wise ang tao dito, huwag yung magkabaan.
0: Yes, oo. Human only learns when diba? They do mistake.
1: Listen learn, nagyod na. Munang pag-amping yun at ibu, kaya naghan pa kayo na diha.
0: Mm-hmm.
1: No, gani. Lagi naman dari sa mukha, kaya huwag may mga kuwan dari. Huwag may makagaba dari. Ang istorya ra.
0: Mm-hmm.
1: Dito, DJ, para na ako, DJ. Tutihan na lang yun niya. Total, nagulag naman to sila. Galing lang kayo na uyad, mag-uday na sila, no?
0: Mm-mm, kaniad to.
1: High school pa, uyad. Daily, uyaday na. Nagyo sila relasyon. Nagyuday sila relasyon, ha? Nagyuday. Daily, uyaday. Tintal, uyaday na. Natintal, uyaday sila. Kung paano ko naman, DJ, ano nga mainan ang tao yun, no?
0: Well, dynamics mong gotong batasan, dong. Kanya-kanya tag-upbringing. Mm-hmm. Kanya-kanya po tagpagpadako, kanya-kanya po tagprinsipyo. So, it depends
1: na,
0: on...
1: Ang makaluluhi lang yung anak, na sila anak bang bata o bana niya, kaya buktan kayong bana, na nagmatara dahil kuwan di ay. matarag buntag ba?
0: Mm-mm.
1: Grabe ba kayo makaungol po? No?
0: Mm-mm. Dami sa kaayo.
2: Exciting!
0: Anak! Ano?
1: Ito ko, mau tuli kumugripi, eh?
0: Ayaw sa! Hapa sa dong!
1: Ay, agay,
0: ay, ulahin na kayo agay. Ulahin mo kayo agay. Sige, shout out sa diya.
1: Shout out na ako, mama, nahi, huwag akong ating, ano, tipo karon na duty sila. Ako, Jennifer, o, sa mga silingan, tarandari. Ako kayo mo, Dere, DJ?
0: As in, kusog bidira?
1: Kusog kayo, Dere. Ako, yan, ni Chikas Barrio po.
0: Basta kayo, mga anak, kung nagkapalong, hagway makailan ni Chinita, ha?
1: Ay, daghan kayo,
0: Dere. Eh, noon, sa Mako, na may makailan ako, kaya siyempre, dugay sa kong Mako.
1: Oo, taga diya, man ka, Mako.
0: Mako,
1: daghan mga kagkuan diya.
0: Dahil mga kuntog mga naagi.
1: Kutabato, basi, dito yung mama, puhon.
0: Oo, sa North Cotabato, puhon.
1: Ay, Kutabato,
0: basi, dito, napoy, actually, di ko gana maabot dito kung tingog. Kay, ang ako rabang istorya nga, artista ko diri sa Cebu.
2: Ay,
0: may balaan nila eh.
1: Ah, gingan, mga artista din ka.
0: Abi magun ako, abi magun ako, dili mo abot sa punto, mga maabot ning pagpagsibya dito sa laing lugar.
1: So, ba, nagay ko ka ma... Kanang pwede magpahir o number ang ita o friend di eh?
0: Mabayad ka na ako.
2: Ay,
1: Dila manang suan ba?
0: Manangin ta ni, manangin ta Dok JJ, musugot ba siya?
2: Ay!
0: Sige na, ay! Pagkita na niya, kay murag, murag ka, kung ano namang yung ka? Katiraho naman ka glass.
2: Ay!
0: Sige na, ay, i-announce okay, yung number ni Arnel. Go lang, uy.
1: Okay, ra.
0: Mm-mm.
1: Oh, sige. Ako number, ang ita ko, friend, ha? Kanambutan lang, girl. 28 to 33 years old.
0: Ayan.
1: 0912.
0: Sir, 912?
1: 27.
0: 27?
1: 34.
0: 34?
1: 011.
0: 011. O, usba, usba.
1: 0912, 27, 34, 011.
0: Okay. Ang ipangita ni mag-ilad, guys.
1: 0912, 34,
0: Salamat niya ni Arnel Oy sa Kapalong. May papaminaw ninyo.
1: Pag-ibawon ng bilang lugar.
0: Oo. Inikaroon din rin, Oy. Hindi naman gurong kuan ron. Bagyo. Salamat! May pagpaminaw. Katropa mo! Oh, okay. Bye.
2: Exciting!
0: Uy, kapuya ninyo, Oy. Kadaghan ba na kong problema ho nun, Dian? Asa mamapalit imong Santon Vitamin C DJ? Asa po na mapalit? Nasa mga butika, napunta diri sa ato ang physical store nga naubos sa atong istasyon. Sa may Z Plaza building, katropang, saan ni siya? Kinsa man to eh? Kinsa to? Jeffrey Ligis. Ana, gapaan ni mo DJ? Oy, buyag in tawon, oy. May sad, may pagkakuan sad, may pagkahulma sad gamay, madapon ni, mas risoroy sad sa SMC side, buyag in tawon. Pero okay po ko sa G-Mall. Pwede po ko diya sa E-Mall. Bisag asa ay madako ay basta madasa sa hangyo. Okay raman. Mangayo raman kung pampalit og kanang waffle. Pila ra may kalipay gitaw na ako. Nya pwede kog burger. Tapos humana na. Human sa burger kay burger ka sa akin. Burger ka sa akin pagkauman. Tinood yun na DJ at tinood yun na di na unfair ka ayo ni Gino. Buutan ra ba ka ayo? Hirap mong ipagtanggol. Ay na, na-stress si kuan oy si Charlene dire. Oy, maing hapon ma'am DJ Reyna. Mauna ng kapon nun. Why nagtanaw sa imong live naglingkod from Cortez, Bohol. Ayan. So pa may mga advice din hi. Kamu advice na ako. Kaya gamay na tong oras o. Oh. Dawat pata caller. Napay caller nga naka-intact din ha. wala na. O sige, i-close na tong linya. Eh, na sila, manguli sa tagsayo. Eh, kaya manguli tayo, magpahuway sa ako. Eh, kadali lang. Pahuway sa ako kay... Bising linya. May hapon, DJ RC. Pasharot ko kay Brex Lloyd Barrientos and Edsel Barrientos, no Rogelio De Lau, and napaminaw sa X-Rated. Sometime naglawi paingon sa laluan. Good noon, DJ. Ang akong ika-advise sa babae nga likayin ang lalaki niya mientras wala pa sila mulabulabog, kagadala pa lang nag-visit mo sa mo't ginagkaliso diyan kapakasa lakaman na demonam sa wala. Eh, okay. Break it down, yo! Flip top. Nangabasa na din microphone. Ano siya, DJ? Muagi ka sa akong FYB, masangit ko sa imuha. Pahala ka di, oy. Naraman ko na namang scroll up ni mo na. Ang ingon naman yan, diri, o. Oh. Ana siya, musamot daw kabuisit ang ilang pagpamuyo. Ana, musamot yun kalisod kay anaka, nagpakasala ka man. Sa mata sa Ginoo, sa imong gibuhat, ana si Renante Cabiles. Ayan, Renante Cabiles, hanggang salamat. 1,000, oy. Ang pagkainan lang, basta daw sa gulan daw binuang ang pagpanginabuhi, gida, mabisit-bisit, gida, na. Pero wak man ko, igibuhat ni, grabe ka, binuang, o sa'yo, nakaagi pa kong mga challenges. Anak kita, mga mga tao, sa'yo, di ta, mulimod ta sa ato mga kasalanan. Sa'yo, ba, gida, nga to, ba yung mga kahimtang sa kinabuhi, nagdepende may nasa ato mga desisyon. Percentage. Dakong percentage ang impact sa ato ang mga desisyon sa unsang sitwasyon na ito. Muna kung ikaw, Mads, magpadayon ka, ana, aw, naranan ni mo. Pero dilipod mi sure nga mutambag mi sa imuha nga ipadayon ni mo na o di ka musulti kay Mr. kay Murag. Sure jug ko, Mads, nga magkala inaigid mo og buot ni Bana ni mo. Palitan ako og burger dayon burger human. Shout out nimo diha, salamat gikan kay Boss D Vlogs. Baliktad oy ang uban man gani bago mo check in, mohapit unta mohapit daan sa burger run. Alam na ang mga pattern at mga sequence. Ayan, palitan dayo unog kanang kuan. Paitag burger niya, check in in 3 hours. Kawan mo to imirinda. Kapoy, eh, tama na eh. Mura to eh. Kasi kita ko tutunlan. Ako nga manan akong istorya sa imo haday. Hindi na. Seryoso ka rin, Chinita. Dili kay sakto imong gibuhat. Di naman ay kapatingala, day. Di naman po naipangutana o nganong sakto ba imong gibuhat kay dili kay sakto ang imong gibuhat. Sa sugoy palang daan. Palang daan, makadaot na gito siya. Kumungutan na kag-angay ba ni mong sultian ang imong bana? Narapod na ni mo, day. Kaysa lang kung maingon sa imo, ha? Ayaw pag-expect kung magsulti ka sa imong bana, kung gusto ni mong isulti yun, naaragid na ni mo. Ako, I'm not in the position to tell you what to do. Kaya I know for sure you know already what to do. Hapit pa ko ng kamali-mali. Kabaw na ko day nga, sa kabaw ka sa hunsay, husto o tama. You are fully aware kung unsa may dautan or dili dautan. I know kang imo na pangutana karon gusto ra ka og kabug-aton ba. Unsa man nga unsaon ako paglingkawas ni Limuel? Musumbong gid ko no siya sa akong bana kung makibuwag ko niya. Planuha na day. Planuha day. Ayaw sali ka ng Limuel day kay basi ka na si Limuel kay tinuod na siya na igugma ni mo day dili kanya ingaanaon. Ang tinuod nga gugma day dili magpakasakit. Ang iha lang ana kalipay nga makuha niya nimo. Ang kalami susama ani. Mora gid na siya day. Ayaw kadlok ni Limuel. Huna na alang kung saon ni mo pag ikyas din ha. Pero ayaw pag reckless ha. Do not be reckless. Ayaw pagpataka og desisyon. Sa pagkakaroon, planuhan na unsa may angay ni mo buhat. Make sure nga di ka maunhan anang Limuel. I sure jugudo day. Nga kana si Limuel. Napo di mga sariling plano niya. And do not, if gusto gini mo ampingan o gusto ni mo masalba imong pamilya, think of it. Ampui. Ampui day kay usahay bino, maglisod ba itag desisyon sa kinabuhi, no? Iampu, God. Iampu, di ba? Malamdagan ka, mas dali imo magdesisyon. Anong katawa ka man? Suwa, ay. Mora to day, Gina. Sa pagkakaroon ako, ilaing machika sa imo, ha, day. kay at the end of the day unsa man among gibungat dinhi sa radyo, unsa man gipantawag atong mga taga Davao region. O sa laing dapit mo sa ato ang maabtan sa atong pagsibya. Ikaw ra gyud kahibaw unsa may angay nimo buhaton. Basta importante dai di na paningkamot nga ang sunod nimo nga desisyon og lakang nga imong buhaton makasalba sa imuha o masalba ang dili lang imuha, masalba ang imong pamilya, ang imong relasyon sa imong bana. Dili man automatic day nga muna mahitabo, wala man ko niingon sa imo, wala po ko ingon nga romanticize ang idea nga kung mutugan kag tinuod, masalba na ang tanan. The thing is, dili lang ta ang akong point dinhi, ayaw himo og butang makasamot sa imong problema. Mark Iris Carloin, hello sa imuha. Shout out kong Boss Pandi o Boss Ryan Paradero Warren sa Beron. Asa pa pamit? Okay. Katawa si Nesfruta. Katawa si Nesfruta. Yung sa'yo, katawa na Nesfruta man. Oh, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Thank you so much. Magdunga na itabalik. Og mapuhon. Webes sa programang X-Rated. Same hour, same DJ, same station. O same technician, malamang, ana ha? Oo. Mangugat ko kapil ang technician ay, mingo nga, pasignal na, ana, pasignal! Pasignal sa budaan. Karoon dito, sighilo-hilo diri. Gawa naman, tiigong oras mga katropa. Masunod na ang programang Asintado Kauban si katropang Eric Seras Manait, mga katropa. Sa tong partner sa Pikas Lawak Katropa, Katropang Doc JJ. O sa ato ang station manager John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: Uy, tita!
4: Tugnaw ka ayan, no?
3: Piting tinawas tubig ba?
4: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
3: Mo ba?
4: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isipang balite, nidako ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, oh, asa mang kakap?
3: Mangiis ko para mudako po rin ako.
2: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
8: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes,

0: Ang amo sa kakanhi barangay Kagawat ug duha ka mga job order workers.
1: Ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Europa. Kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bush.

0: magpakilo ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasin ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
3: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow.
1: Bidaw be? Pinaganil ka yung chess nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, raman ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pag yun. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Kraft Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
16: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Kraft Gold.
16: Kaya na kanya, salamat.
17: Ang testimonya sa Kraft Gold sa mais.
16: Karon nga nakagamit ka Kraft Gold, no? Unsa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Kraft Gold.
16: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Kraft
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Kraft Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Kraft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Kraft Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Kraft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Kraft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng mga asawa nga, bayot ka!
22: Exciting!
23: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Pagitan, Lodi.
1: Umitla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko,

0: Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Exciting!
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi

0: customize apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: pagkaplodi ng apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Hayop yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun ka ni. Kayo nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C.
7: Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, ako natira ko na yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!
15: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Chop. Nakoy, pangutahan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buwaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod ana, iro na.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Sa tubasol.
5: Ako si Don sa

0: 40 ngadto sa 50%. Sa sida ko nga abono, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: Sakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhanan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Edwin Marcina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
2: Zanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng San Thon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, San Thon Plus Coffee Mix.
4: San Thon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matila, sa driver. Kaniadto, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa ko newspaper, di kayo nako paklaro ang litra. Magluha-luha gud akong mata, halos di kita lang gud ako ang newspaper. Sa akong mata para maklaro lang gud nako. Dili lalim oy, labi na mo drive pug sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kay akong paminsa, makataro na ko basa og newspaper. Og karon, pasa pud kayo ko mo reply. Og chacha ko mga apo, ganahan pug ko mo drive kay klaro na man gid akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa gamilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
6: Wow!
5: Bidaw, be? Pinagalil ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
7: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Tap. Nakoy pangutahan na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Kung sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako po

0: kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Pagi kayo, yap!
4: Oh!
3: So, kanya naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
5: Wow!
3: Napagi kayo, yap! Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. E pahit na kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. 150 lang, 150.
6: Mga katrupa, exciting!
1: XFM time, it's 6 o'clock.

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala

0: Okay, mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung nuwasab sa atong mga katropa sa nagkalanlaeng istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, Jinsan o Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Osbon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang mga og ang nagahatag o kinabuhi sa atong programa ang CEO ni ining estasyon Doc Remilito Oy, og ang kapikas yung kinabuhi Vice President Ma'am Olivine Oy, og ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Sir Arnel Cortis, yunusab sa atong technician Sir Kenneth J. Batukan. Usbon ko, maayong daghang salamat o maayong gabi sa tanan. O karon aduna tay mga kaubanan no dinhi si Brother Charlito Bungkak, yunusab si Brother Oliver Lumando. So salamat no sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nagasubaybay sa ato ang programa. No, sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Tagum City. Mayon mo sab sa Mawab, sa Nabunturan o sa Maragusan, inusab sa Mati. O dinhi usab sa Kapalong, no, inusab sa Laak, aduna tay mga kaiglesiahan din ha, no, nga sila usab sa gihapon nagasubaybay sa ato nga programa. Ug sa uban pang mga dapit, no, salamat kayo mga kaigsuunan, no, sa inyo hanga suporta sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Og ang atong cell number, no, kung kinsa kadtong gusto mo mo text, no, adunay mga pangutana. Ang atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsuunan, ang atong number 0965-160-3092. Sumo ka na ang atong number mga kaigsuunan, atong gusto nga mo mangutana o unsay ka komes no sa ato ang programa. O alang usab sa pagpanimbaya atong ihatag sa atong igsuon Brother Charlito Bungkak, atong ihatag kaniya ang panahon.
1: Maayong gabi sa tanan mga mahal ko nga mga tigpaminaw o sa ato ang mga tanan nga mga interesado o katauhan nga nagasubaybay niini nga programa sa ato ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi sa tanan nga mga staff dinhi sa Tagum City o ingo man usab sa mga kaigsuunan nga naa dinhi Maayong gabi kaninyong tanan, Brother Oliver, Lumando, Brother Marlon. Ako naga panimbaya sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon diha sa Mati, sa Autida family, Sister Jima, ingon man usab sa iyahang mama, o ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha, Brother Nodalo, Ili, uban sa iyahang pamilya, o Brother Plinius din ha sa Kurnon, ingon man usab si Brother Sunny Ilugon, o ang ato ang interesado si Fred Tapad. Mayong gabi diha kanimo, manghinaot ko nga naakas maing panglawas ug magapaminaw ikaw sa pagpadayon sa ato ang programa ug sa ato ang mga kaigsuunan, Divina Gracia family diha sa Pantukan, yung manusab kang Brother Bilardi, ug sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, Doc Manasis Dumagit and family, Brother Tagapulot and family, Brother Masangkay, Brother Rubino, ingon man usab kang Francisco family, Doc Lagit family and family, ingon man usab din ha sa Abiod, akong gipanimbaya ang atong mga kaigsuunan nga na din ha, Ayaron family, Ruyo family, Akiatan family, ang Bukaling family, sa mawab mga kaigsuunan, akong gi panimbaya, maayong gabi kaninyong tanan diha, maayong pagpanikaysikay sa panihapon, mga Osaris family, o dili ta mo maisa-isa no, mga kaigsuunan usab sa Maragusan, Inuhalis family, ug sa Compostela. Ato ang igsoon dito nga aduna po interesado si Brother Ampog, uban sa iyahang ugangan si Brother Danny, Brother Danny Saranya, ingon man usab sa nabunturan ang ato ang mga kaigsuunan din ha, ug sa ako ang mahal nga pamilya, maayong gabi kaninyong tanan diha, manghinaot ko nga anaa mo sa maayong kahimtang o panglawas. O maulang na siya mga kaigsuunan o katawhan sa tibuok nga dapit nga nagasubaybay o nagapatalinghog karon, maayong gabi ka na itong tanan. O sa dili patamo adto sa unahan alang sa pagpatalinghog sa tuang balaang pulong niining kagabion, mag-aampo una kita. Special song una. Pusa ang pag-ampo.

0: Nino Car sa XFM.
1: Par, par! Nakuisulti ni mo, par! Pagkuratira ko ni mga asawa, par! Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Anga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: rain. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Naldaas!
2: Imong
1: kamot!
0: Kurain, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.

0: Kan mo rin ang Visa ng Santong Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santong Plus Gold og Santong Vitamin C.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santong Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santong Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santong Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santong Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santong Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Camino ca sa XFM.
1: Hoy parle pagod. Pakuratira ba ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot. Exciting.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, RJ, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, kahit kagyog o. Sige, panahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inoom ang Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, Madli. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Exciting.
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master.
1: Oy, sa man kap.
0: Klaroho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dilik kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert nga mubulog piyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghang doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Ishira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: ingredients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kasi naging kamatiyan si Mukuna ni Mubana.
5: Hi! Nahilo sa balanghoy.
4: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamatiyan.
5: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
4: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamatiyan na to.
5: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
4: Mubahan! Naman kay ikaupat nga ba na? Usa man po yung kamatiyan na to niya?
5: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
6: Exciting!
1: XFM time. It's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exa

0: sa lagong hard niya, soft niya, sob-sob pa yun.
1: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kininga, hinamang ko bitawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
0: Kuha na ako, aday. Aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
1: So, kanang Bombay style, sir?
0: Kanagong 12 months to pay?

0: Alala po yung naghilak-hilak. Broken lang. O, lagi na. O, gano'n ba ito mag-inter-inter taan ng relasyon nga mga ingon na anak nga ma-broken man gihapon. Smile, labi. Lain kita naawon. O, napailuhan. Ingon mga gatulo. Murang magkana. Panamin, ragod panamin. Hello, Vi, mayong gabi. Good evening po sa tanan, sa mga nasakitan, sa mga giganahan, sa mga nakauyon sa ilahang bagong relasyon. Congratulations! Kumusta hon nang gihapon kay basig malain ba? Bito ay may gabi sa inyong tanan ha. Kumusta man ang inyong kagabion karon? Pasaylo ako kung gani. Pasaylo ako kung medyo nabitin ang inyong pag emote. Nindot kay ang kantaon ta ni Brian McKnight no. Si Brian McKnight man to. Oh, naputol ang pag emote kay. Lain po dog di ko magpaila-ila sa inyo ha no. Pag ingon pa lang absent na pud ta. Wala ra bag yon. Ay, mas kaya gagaki-angki-ang inyuhang Disney Princess, no? Kaya mo duty, good ba in town ni Ingo? Na, ano, gano'n siya ka very good ba, oh? Muna'y dapat gano'n yung huna-hunaon, no? Every time na makahuna-huna, gano'n mo ka ng halami, makai-absent ka ron, oy! Diba? Diba maabot mo na sa inyo, halabi na ka na mga... Siyempre sa mga trabahante. Dirigin na siya maiwasan nga na agi yung mga musungog sa ato ano. Wala ka nang padulong ka mag-duty. Sungugon dyan ka sa panahon na huy. Bugnora ba kayong panahon? Ba? Huy, kabalo ba ka lami kayang sudan ron? Tibukad lang diri sa balay. Sungugon magiga sa panahon. Kumbaga, murag na ay maghunghong sa imuha na, mag-duty ka, ayaw lang. Oh, ayaw lang daw og duty. O sa'yo makaingon, may ana baka na murag, o saan naman po ninyo nagsulod sa kung huna-huna? Oy, pero huna-huna o lagi ninyo, B. Pobre mang yun ta. Wala tay kwarta. Nagahan ba dyan utang? So, magpuyo ka karon sa balay, dili ka mag-duty. Wawa man yan, utang na yan. Muna nga, every time na feeling mo nga murag ka ng lami kayo ipahuway, lami kay ikatulog, lami kayo dili mo duty, Juan. Duty kay pobre ta. Ha? Welcome sa putahe sa gabi inyo makauban hangtod alas 11 si Imagine karong gabi una. Inubanan ang inyo ha, inubanan sa inyo hang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella. Yes, and unya taod-taod no at ang ininyo ang ato ang usa ka putahe confession nga gipadala na pud sa tuang bibi sa tua. And syempre yo kalimot nga kini ato ang programa ha. Kini ato ang putahe sa gabi i gipaluyohan sa mga produkto sa Yes to Health. Oh! Ayaw biya kalimot na sa kainit sa panahon, hindi na siya safe sa imuha, bebe, ha? Kaya murag, naanis siya yung mga gipang bit-bit na mga sakit-sakit. Pwede ka ubuhon, sipunon, sakit sa bulsa. Oh, wala yung kwarta mo, manakay, di man mag-duty. Wala yung kay kwarta pag hindi ka mag-duty, kay absent man ka, alang ang lain, pulog ka ng sulduhan, kaya pong ka. Ah, wala ni duty kay nagsakit mo ganin dapat iwasan ginato ang mga sakit-sakit ha. Ilabi na ka ng mga subaw-subaw. Pwede ragid kayo bi nga imuhang paliguno ng imuhang immune system. Pinaagi po sa pag-inom sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Be strongly recommended na ko na siya. Bantay mo, ginabalik-balik yun na ko na sa inyo, ha? Dapat kini mangung duha. Inyo gina siyang i-partner permanente, ha? O buntag o duhapon. This is the only way nga mapastrong na to o mapastrengthen na to ang inyong immune system. Kaysa panahon karon, lisod kayo magkasakit. Bawal magkasakit. Wala man po yung mabantay sa imong ospital. Wala na yung maghatag sa imong flowers. Na? Wala na yung muduaw sa imong ospital. Wulag na biya mo. Diba? Kanya, mag-hospital ka. Ang bawas sa kuwan, gigamay raman. Diba? Realidad na siya karun, baby. Huwag magkasakit ka. Mahal ka ayaw magpa-admit. Mahal ka. Maskin sa ward lang man gani, mahal ka ayaw. Mas mahal lang ganti ka. Char! O basta ha, bawal magsakit-sakit, inumagid permanente ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Available na kina siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usap sa South Star Drug, makapalit usap ka sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, o kung ganahan ka nga i-deliver lang directly sa inyong doorstep, pwede ka mag-order through Lazada, Shopee, TikTok, og sa mga butika sa inyong mga lugar. Chismis ta o! Ito ang Sir BB question for tonight! Taka, nagtuplo ka? Ito ang Sir BB question for tonight. Hatudpod ka na to sa LE Leon Shell Mobility Station. Sa kamahal sa gasolina, sa mga sa diesel, sa lubricants. Importante nga dirita magpagasolina sa dekalidad o pang-international ang brand. Sure good nga dili mahutdan ang LE Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag, Valencia, and Balay-Balay. Diri sa Malay-Balay, duha ka buok at bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malay-Balay City Hall. O kun mag-travel ka around the world, ang Shell is makita maskin asa sa kalibutan. Oh! Nganong! Nganong mabitter man, inig humanog bulag! Nga nabitaw, nga nang mabitter man, inighuman og bulag. Pwede ba mabitter nga wala pa minagbulag? Kapansin mo, ako, dili man sa ingon nga chismosa ta ha, pero ako sa tinuod lang naagian ko mang gini. Labi na ka ng gili ni mo, wala man ko nag-ingon po na dili na ako dawat ang among panagbulag sa unang po na. Ako nag-ingon nga dili na ako dawat, ay mo paghimuhimog istorya. Ang ako lang, ganong kasagaran yun pag magbulag gani mo, manggawas yun ang bitterness, like mo yung una, ah, muli na akong gipatulan sa una. Ay, muli na ako nauyab. Ay, maot man! Hala, ay, gamay man. Diba ikaw bibidya o, tong nagbulag mo, hala, gilo may mangguro ko ano niya? Hala, uy, mura lagi to siyang ukura. Gamay lagi kayo to. Diba? Mo ako nabantayan sa inyo. Sa kuapod na side, when we broke up, Hala, uy.
1: Mapriso ka. Pidot!
0: Mapriso ka. Pidot! Hindi ko ganahan ang mag-recall unta. Nakay ukura di ha. Pero di man may iwasan being a mabitter yun mo. Kaya maskin ako, nabitter yun ko sa una. Like, I questioned myself. Kanagong, unsay akong nabuhat? Unsay nasa iyang wala na ako? May mga anak, good. No? Mabitter yun ka niya mo yan. May gundayin ka nga kaya na. Ay, uy. Tambok man to siya. Ay, uy. Gamay man to siya. Ay, uy. Payatot man kay to siya. Oh, pero niingon ba ya si Texter 020 kay magbulag ra man gid yapon mo kay wala man gi forever. Matuwa ra isa pud ni oh. Ha gamay. Unsa kada ko murag inhaler? Depende man na siya, wala man na siya nag-matter sa sizes. Maskin pag mura na siyag talong kadag ko or mura pa na siyag inhaler kadag ko, kung howd pud ka mo dala Sarge. Wala na siya sa mga ingon ana nga kuan o. Lain pud ka na mura nagagi inhaler unya igo ra mo tungtong, mura magganang manok. Lain kay ning ingon an. Ngano na ka experience ka ni? Oy. Hi! Nako be, murag nindot niya to ang istorya karon ba? Kung ganahan mo nga mag-react sa to ang Sir BB question karon, pwede rin kayo kunin yung i-message. Ayun lang, good mo ka ulo. Dayon mo. Oo, live kita karon sa to mga official Facebook pages. Ha, palig ko pa follow, pa like, ug pa share. 101.7 XFM Bukidnon. Gwapo ra ba kay ko karon? Di mo silip? Nge. Silipa. Masing ganahan ka. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa mga official Facebook pages usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And of course, madungog ninyo ang ato ang tingog na mamayagpag. Galing sa Luzon, sa Visayas. Achar! Sa Visayas, sa Mindanao, roin. Chusera po today, ha? kalmahi lang diha, dai. Ingon bitaw si 020 kay magbulag ra man gihapon kay wala mo gi forever. Oh, pwede pud mo mag-text ha. 0975-474-9153. May gabi, Mommy Jacqueline Labi.
2: Thank you.
0: Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. I'm not really sure. Anong niligid na siya ma... Ano ay? Hindi siya updated. Even sa kong phone na karoon, nilig na po siya updated. Updated pala. Hindi ko lang makita yung isang mensahe. Charla. Wait lang ha. Ah, wala pa. Hala, nalampas na giyod. Reynaldo and Sislao Culibra. Maayong gabi, Ida Asib mo. We'll be watching from Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Thank you!
0: Birigwa pa lagi ka na mino. Baya kunin mo si Arman the Ice sa Bohol. Ay, may gabi, Arms. Silipo ng pinahapay nga buhok ni mo. Sindi? Oh. Pwede na kayo. Hinapay ba rin eh? Ay, this is my hairstyle. Pwede na po ni mong silipon. Natural lang man na, ma'am, nga magbulag si Bong, oh, magbulag si Bongbong, di ay ni tagabuhol. Alam mo, ulam sa tanimu Bongoy. Bong! Ang gabi, Bong. Bibi, dili gusto og tambok akong maoyab. Ayaw mo si chusi-chusi ha. May gabi kang Milan de Conlay. Dili lang gud ta mag chusi-chusi. Okay, more mong gyapong istorya ha. Mag chusi-chusi pa ka. Awa din na noon ta mga minyo. Ani Rowan. Anyway, bisa mga mag-asawa ka ron, congratulations. Okay, isa mo sa mga patunay na regardless sa performance sa inyo mga partner, regardless kung unsa nakita niyo sa inyo mga partner inyo hagyapong gimahal, wow gina ang true love. Sa usa ka gugma, oh, di ba? Kinahanglan gyud nga naay pagsabot sa usag-usa, naay honesty, naay loyalty o kung pag-abot sa satisfaction, luya na ang tuhod. Dili na kakaiya, wala na gana pud ang imong asawa, adun na kitay. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, mapalit na kini siya sa mga suking butika for as low as 75 pesos. Imuhang ma-experience ang duha or tulo kaadlaw nga gahi gyud nga naay gana gyud sa pakiglabing-labing. Ay napaghulat pa kung gusto ka mas malipayon ng imuhang pamilya o blooming imong asawa pag Turbo Men Enhancer na.
3: User, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compliment. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itryin ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: I'll love you always, forever, near or far. Ay, nagkanta si Dike. Malain na ako. Malain ang kanang tunada sa kagabion. Yobi, ay balik ka sa to ang programa karong gabi una ha. Ang atong putahe sa gabi, itaod-taod bi, at tangin ninyo ato ang putahe confession once again. O sa napod kabibi na to ang magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Hala, uy. Ano mo na, no, nga di magita mo hodong problema. Pero every time kung ginatay problema, no, always just think of the positive side. Wala magiging katagaay o problema sa Ginoo nga. Dili mo kaya i-handle. Most of the time, kanang problema nga ginahatag sa imuha, it's actually a preparation for the better future. And for you to move on as well. Stay ang nga relasyon niya. Ikaw rin mga work out. No? Mubo na mo eh. Enough na siya. Hi kay Pitpit Digal.
1: Thank you.
0: May gabi baby. Si Martin Navarez Mungir. May gabi diha.
1: Thank you.
0: Si Akyatan Arna Lotaria. May gabi po from Nabunturan, Tagnukon, Davao de Oro. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Sa Magandamino karon diha sa may Bugkaon Lantapan.
1: Thank you.
0: Sani? Pwede ka mukhang tabibisindi ka ng air supply out of nothing at all. Si Robert Daini sa Dumanjong Zimbo. Kamu, ginatriping-tripingan. Gagod ninyo ba? Maupay ka na. Na, ma-absent kugma, be. maadyong gabi, ima. May gabi, ipod, bong.
1: Thank you.
0: Ay, pamanin si Bongbong. Ay, pamanin pa sa itong programa. Nga no, di ay magbuot, mandi ay mabiter. May gabi ipod kay Architect Engineer Eric Bishera.
1: Thank you!
0: Wala pa nag-grant akong request. Ang sakit itong, ang sakit ito yung ginapakanta sa kuha. Loon, maulaw, manggit ko, di ko mag-grant, di ako mag-grant iyang request kay gidrawingan, bedyo ko, ani og balay. No. Junlin Rans, may gabi Mami Jacqueline Labis, I know na you are busy. Ang akong inquiry, may ba? Kabalo kami ang pinaka wish lang gid nako nga madawat na late birthday gift. Para sa kong kaugalingon, I'd like to spend it for myself, like katong usa ka set gid nga vermeil na jewelry nga isa ka set nga kwintas Arios nga bracelet nga bisyosa send price. Dugay na ko naminaw sa imong pagka-announcer. Ah, di mo ko announcer! Taka lang ka, Arman. Dili mo ko announcer, Arman. Diyan, usa lang ko ka-regular nga. Disney princess nga. Dili po ko DJ. Dili po ko announcer. You're just a very simple person. Yanong person. Ayoko nyo i-treat as someone like madam. Likuin ko na, uy. Simpleng tao lang po ako at taka simpleng buhay lang po ang gusto ko, ha? May gabi kang Dudong Pritos do sa may pagdako akong, ha? Sani? Unsay padako? Ah! Unsay pada... Kabalo ka, Dong. Kiniimuhang question sa kuha. Eh, medyo out of context naman gid ni. Mangut na lang siya pangutay na, B, kung unsaan ito pagpadako sa iyahang padidoy. Ako, personally speaking, wala jug ko'y mahatag sa imo ang suggestion. Kay, kung unsa gihatag sa imo sa Ginoo, may bigamay or dako. Wala nating mabuhat, Ana. Ayaw na natin siya injiki og tubig, injiki og dextrose. Ayaw na natin siya ipapaak sa mga bujog-bujog.
2: Baka kun ka!
0: Ayaw na! No? Ayaw na ninyo siya butangi og petroleum jelly. Dapat daw hato na lang ninyo kung unsay naa sa inyo, ha? Okay. Basig madaot man pud mo, Ana. Pero, mag-matter na siya sa performance. Ibig sabihin, kung gamay man na orda ko, wala na siyang nag-matter, Ana. Ang importante din, ha, nindot imo ang performance. Kaya na, kabalo ka on sa sikreto? Turbo Men Enhancer. Nga dapat, kay inga anak man na gamay manggid kahan na, dapat loyal pud ka. Dili kay gamay na gani, magbinuang pa ka. Ulaw kay na siya, may isyo ka sa laing tao. Uy, gamay rin na siya. Kung ano niya. Niya kay nang di pagid kabalo. So, dili na to gusto nga ingunaan ang ato ang madungog ng mga chismis nga to sa palibot. So, kung gamay na siya, dapat loyal ka sa imong partner, di nakamulingi sa laing tao. And at the same time, oh, kay nang turbo men enhancer. Kantahi daw o golden para dili na mabitter. Unsa nga gold? Hoy! I was alone. I was... Ha? Ano? Di ba kukabluan na? Ay, Diyos, kinuo ko ninyo. Oy! Sabi daw ni Ramonito, DJ ka. Hindi ako DJ po. Hindi po talaga. Hindi. Oy, dili ko DJ, bebe ha. Oo, sa mga taga Cebu. Kaninyo ha, ang Disney Princess. Yanong tao ragid niya siya. Ay, sa inyong mga komento ko ng gabi-o na ha, sa ato ang Sir BB question. O, nga nung mabitter man daw inighuman o vuwag? Normal, magigpun siguro ng mabitter, tano? Baw lang? Basta kay ang tinuod, o, ay sabi sa ha, ako na lang ibutang sa baba, BK. Maraga, nindot-nindot po di ato ang kuan karon. Basta kay makabitter sa tinuod lang, makabitter, giyod. Labi na ka ng diligod darong ang inyong panagbulag. Muna, importante, giyod, sa usa ka relasyon, if in case na dili na gud siya mag-work out, dapat na agad may proper na closure. Di ba kamo wala may closure? No? Wala may closure ni... wala may closure. Importante gid ang closure kay nga naman kung wala may closure sa usag-usa, ang tendency ana is daghan kay mo mga istorya nga istorya ng dili ikaw man gud akong example kay ikaw man nag-ingon sa kuha, you never had any closure. Diba? You never had any closure with your ex. No? Kaya nag-scene zone ka na lang kalit sa imong Facebook na wala man lang ingon na, okay, it's time for me to go, goodbye. Na-shock na lang siya, kaya nag-minute na lang kag binakalit. Kaya good ka na. Need yun na siya o proper closure, Biki, nga naman. Kung walang may closure sa usag-usa, lisod kay na. O wala mo kay nang... Pag wala'y closure, nga nung need mo ng closure daw, be. Anyone, taas ang kamot, ayaw ka ulaw. Gaklasita. Gaklasita, guys. ayaw kalimot itaas ang mga kamot kung naamoy mga question, mga pangutana din ha, or naamoy mga suggestion din ha. Importante gud nga mag-voice out kita. Nay closure, nga naman, maiwasan nato ang libak sa usag-usa. Kay kung naamoy closure, 'di ba? You will set the expectations of each other. Nganong gi-English ta? No. I-set ninyo ang expectation sa matag usa nga sige, kay nagbulag naman kita. I hope na nindot nga to ang mga aduan nga dalan. I wish you all the best. Ingon na good kay. Kaysa naman sa nagbinungulay na lang mo sa usag-usa, like wala jud mi proper nga closure. That's why importante gid na i-closure gud sa usag-usa para maiwasan ninyo nga madungog inyong mga pangalan sa mga kanto-kanto nga huy, kabalo mo, ingon na gud na siya. Diba? Request na namo ni Lola kay Idol Bea ka ni Lola Cindy. Request na mo duhan ni Lola kay Air Supply out of nothing at all. Buangan ni mo Robert. Imo jud kong gipasubo ani ba? Si grabe ka humble master man ka ana. Hilumoy. Dili ko kabaluan na oh. Cinderella nindot kag tingog. Bibi lagi. Oh. Pag naganahan, napunta ni mo. Di napunta ganahan mo, absent, ana. Bitaw. So, nga nang importante manggid nga na i-closure para maiwasan ang libak sa usag-usa. Oh. Pero sa Haybino, oh, basin na as Wyatt ang akong umaabot ng partner. Asa man ang Wyatt, uy? Hindi ko man yan alam yung Wyatt, uy, kung saan man yan talaga. Pero bitaw, ana na lang yun. Dapat nagid mo yung closure sa usag-usa aron maiwasan ang bitterness po sa inyong mga partner. And at the same time, dapat sa inyong closure, lang, istorya lang, ha? Lahi ba yan yung ubang nga closure kay... O, na ako'y nabalaan. O, na yung mga closure nga. Nagkita. Itagaag jersey. Nya, gilipiwan ng kwarto. Hoy, closure gani. Istorya ra mo, ay no, magkuan, mag second chance na po, mag-away na po, mag-rant-rant na po, edi. ayaw na. Kapag ka hindi na po nag-work ang relationship, eh wag na po nating pilitin kay ikaw lang manggigihapon ng masakitan ana, bebe. Diba? Yes po, single paghihapon ko, pero dili na ko interesado nga mag-menu kay 40 na ko hapit. Dili na ko interesado sa mga relasyon, so ayaw na ko niyo pa intir-intira ana, kaya di ko gusto labad sa utok. No, and what I need now is cash. Kinahanan akong kwarta ron kay gamasteral ko. Ha? Gatisis ko, mahal akong tisis. So need na ko ron og sugar daddy. I mean, di ko maglangay pa ha. Tagpanikad na po ang ato ang letter sender unya taod-taod. At tangin ninyo ang ato ang putahe confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mooki na siyang akong strongly recommended sa mga trabahante nga panggabi-i. O kanang panggabi-igid kayo nyo ang mga duty niya. Need ninyo nga kanang strong gihapon ng inyong mga mata. Wala mo yung mga bilin mo magduka. Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka, matambalan pag mo mga balatian, muhayag pag mo mga pawanit. O, ganyan mo guwapagid daog samot. Mapalit ka na sa mga duol nga butika sa inyong mga lugar o kung ganahan mo o kanang discounted price, pwede mo nga mabisita sa mga duol na Yester Health Clinics nationwide. Paminaw lang sa mga programa sa XFM Network Philippines gikan sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa schedule sa tuang mga naturopathic doctors, aron maka-avail ka mo sa free consultation. O sa mga discounted price po sa itong mga produkto sa Yester Health.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dunya. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus.

0: balo mo, kondisyon kaya kong lawas kadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Dungod kay naka-premium D3. Busa ka mo di ha, pag ina mo, premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
7: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas G's sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinaka

0: ang programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyohang pamanit din ha o inyo mga ilok din ha ang baho kaayo. Importante good being atong yung silipo lang ato ang personal hygiene ha, kaya that's gonna be your identification kung unsay baho ni mo or unsay imuhang pag-present sa imong kaugalingon sa usa ka tao or a group of people, mo una na siyang iyang impression sa imuha. Let's create a better impression good be. Dapat dili malimaho og ilok o kung baho good kaayo. Solusyon ni ka na pinaagi sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Nakobi, ang ato ang istorya karong gabi una. Unsa may buhaton ni mo, bitterness ba? Mabitter ba ang tawag, Ana? Kung ang imuhang ex, nanguyab og parehas ni mo og now? Kasaway na mo, Ana. Na ako na recall. Ay, correct! Na-recall na nako. Katong giingon ni Kuan. Nagisungog siya sa GC. Okay! Dilit ni ako, ha? Dilit niya akong istorya. Ay, maglabad-labad dara. Na-remember na nako. O, diba? O, si Batio ni Mukon sa kasakali. Nagbulag mo sa imuang ex. Sa maayong kabubuton, siguro, I would say. O, niya sa dihang. Nabala na lang ni mo. Gikasal siya. O, niya ang iyang giminyuan. Parehas ni Mugnaw. Anong tawag dyan? Move on o hindi maka-move on? Alam no? Hindi ako maglangay pa, Biki. Nagpanukad na gina nga ito ang letter sender for tonight. Rated SPG po nga ito ang Putahe Confession. Ayaw mo panghawa din ha. Aplastar na, timplahan ng imuhang kape. Nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay magsugod na ang atong Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Truga.
6: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, dili na ko madawat nga nagpakasal ang akong ex sa usa ka babae nga parehas na kog nawo. Ga-expect gihapon ko, Cinderella, nga ako gihapon maong naagin ko'y gibuhat. Tawag ako sa ngalang Dana, 29 anyos. Sa una, Cinderella, di man ko masuko nga ginaingon sa kong mga friends nga ang gipuli daw sa kong ex sa kuha. Parehas na kong naong. Magkatawagan ni ko, Cinderella, ginaingon pa na ko nga siguro wala pa siya ka-move on sa kuha. Siguro love pa ko niya. Nag-love na lang manggani siya og lain. Pero ako magyapon iyang ginapangita. Mura bag mas yun sa ibuhaton, ako gihapon ang nakadaog. Cinderella, I'm totally aware na ikasal na ang ako ang ex. Gidad man ako, Cinderella, masking nga kabalo ko nga gaka-hurt ko. Especially nga hapit na gid ang iyahang kasal. Ana nga oras. Then after sa kasal, Cinderella, gisend sa kuha ang wedding video. Ug katong gihapon na girl ang iyahang nadayunan. Kaninga friend, Cinderella, wala siya kabalo nga dugay naming bulag sa kuang ex. Siguro kay wala may nagkaistoryahanay. Kunang wala siya kabalo, nagipulihan na day ko sa usa ka babae nga parehas na kog nawo. Pag-check na ako sa wedding video, Cinderella, grabe nindot kayo ang kanta. Naghilak na lang ko, Cinderella, nga wala ko kabalo nga nung ingana akong na-feel. At itong apart ka nagbakta sa aisle ang babae, ang iyahang asawa, kaingon siya kung ako manggit siguro ni. The way siya mulihok, the way siya musmile, namurag ako ang nagsuot og wedding gown. Kung giun sa pagtanaw, sa kuha sa kong ex-boyfriend sa una, ingana siya mutanaw sa iyang wife karon. Huwag ang akong naingon, Cinderella. Unta ako na lang usap.

Moto Cinderella. Never jud na ako na na-imagine nga makaingon dai ko anak nga words. After na ako nga natanaw ang video Cinderella, napugos ko nga i-message ang ako ang ex-boyfriend. A week after sa ilang kasal, ug a week after na ako nga nakita ng video, kay dili na gid ko makatulog. Gi-message na ko siya, Cinderella. Imo na lang mangkani kong kipulihan, pero parehas pa na ako og naom. Kamalo ko nga ako gihapon ang imuhang love, ug ako gihapon ang nagtindog diha. Maskin pagkasado na ka. Wala ko kabalo, Cinderella, nga anang mga orasa, lahi ko nga tao. Nagreply siya, Cinderella, as in agad-agad. Nawala ko nang expect nga magreply pa di ay siya. Niingon siya sa ako, ah. Gipagtabuyan daw na ako siya sa una, nga nangayo siya sa kuwa og second chance. Motong nangita daw siya og parehas na akong now. Wala ko kabalo kung muhilak ba ko, masuko ko, manghinayang ko, nga unta di ay. Gimessage na ko siya para mawalaan ako, nga ikasal na siya para makapugong lang manunta ko. Pero too late na di ay, Cinderella. Nireply ko sa iyaha nga wala mangin siya nag-effort nga mubalik sa ako. Pero aminon unta niya nga love gihapon ko niya. Moto siya, Cinderella. Niingon pa jud ko. Kabalo ko nga dili ni mo labang imuhang wife. Kay ako gihapon. Ako gihapon ang imong kakakita. Every time kakakita ni mo siya. Feeling ako, Cinderella, na trigger siya sa kumanggi pang-ingon. Ang yung reply sa ko, ah. You may forever be in my eyes. Kay parehas din mo siya gnaw. But you will never replace her in my heart. Oh! Tapos iyan akong gi-block, Cinderella. Anang adlaw, Cinderella, daghang kinagatag sa ko, ah, sa ilahang wedding videos. Thinking ako to. They even thought nga nagkadayunan gid me. Kay parehas jud mignaong sa iyang wife. And then before ko nakatulog, Cinderella, nay nag-message sa ako. Nihangyo siya nga dili na doon ako sa muko ng iyang kaminyoon. Kay kaka-start pa lang gid daw sa iyang relasyon sa kuang ex. Gidungag pa niya, Cinderella, na pwede na akong i-insist na gipulihan siya. Gipulihan ko sa ko ang ex, sa parehas na ako gnaong. But it does not mean na ako gihapon ng love. Kay kung ako pa daw gihapon, dapat ako ang gipakaslan. Nahurt ko, Cinderella, siyang giingon. Pero napansin ako nga mura didako na gidang issue. Muntong nagundang na lang ko, Cinderella. Hilumon ko nga tao, pero ambot lang. Pagkita gid na ako sa wedding video, murag nalahi gid ko nga pagka-person. Naka-move on ako. Pero nga naman, Cinderella, nga sa pagkakita na ako, daw murag nag-aasa gihapon ko nga magbalik mi. Ug ako gihapon, nag-expect gihapon ko nga ako ang iyahang love. Ang sabay angay na akong buhaton, Cinderella. Ug sa mga naminaw karon sa potahe confession, I hope inyo akong matabangan sa ko ang pag-overthink. Angay pa ba kong muasa masking kasal na siya? O mag-move on na lang ko sa dayon? Para sa Putahe Confession, Dana.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tentay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Jinjing Galawiyo, taga nabungkuran Davao di Loro, akong kreatin yung taas, akong ihi, so kapag-ihi, nagputol, may video nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaipo, so akong ihi, okay rin kayo, pero wala kong kreatin, in 94, alam ko ang nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong nabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko, kaya hindi mo kayo tapang na sa inyong paglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaltone Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
0: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Dong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa toang programa karong gabi una para sa toang Putahe Confession once again. Hatod kay nato sa Senton Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon na ginagamit kapag ka naman na nagapanimaho na gina ato ang mga kilikili powers. Ako gihapon po ang inyo hanggis ni Princess Bisaya version Cinderella. Bitter. Dili, uy, kamo ba? O katang balikan ng atong istorya kaganina, B, ang istorya sa tuwang letter sender na si Dana. Dana, magod eh. Nahimo na lang Dana. Artihon, magod tagamay. Dilmitaw. Si Dana, nagpadala sa iyahang problema kung asa ang iyahang ex gikasal sa usa ka babae nga parehas niya og nawang. My God. Uy, simba ko. Mo ba pare dimig now? Pero bitaw mo auto siya no. Unsa kay bation ano kanago nga. Nagbakta siya sa aisle nya nakita ni mo ko ogalingo na kanang murag naka imagine ka ba na. I wish ako to Charos. Pwede mo nga mag-reach out sa 0975-474-9153. Makaibo kay kasindi guwapahagin ni Mimura Kagnaong ni Riza Ontiveros. Gwapa bito si Riza, no? Gwapa man si Riza sa tinuod lang. Wala lang tayo comment ang ilang mga kuan. Tristan Wyatt, gulay may gabi. Pare namin naong ni Riza. Napoy nag-ingon bita.
1: Ma-prisa
0: ka! Ano? Pero dili to ako, ha? Gisayangan ni mo. Unsa man niyang ingon. Sige na, basta kung naawin mga comment karon, abri po ang ato ang linya 0975-474-9153. Pero unaon, saan ako ni mga text messages ninyo, no? Kay Murag, ubay-ubay, gidbay, kaayo ni Edaghan, kaayo. Kani ako, komportable na kung ani Cinderella, kay ang gitason ani 7 inches man. Kulbaan. Nalipay ko na dungog na tika matag gabi si Monski de Aini. Ug Mons, di ko katubag sa imuhang pangutana pero sa pagkabalon nako wala na sila Mons. Charot. Wala na sila Mons. Ang akong maingon ng ana sa imuha din na pag move on na lang Jude, sure ko nga itsuraan ka kay wala mang kay maot o nga gibuhat sa atong Ginoo na ay laki nga maabot nimo nga i-partner sa Ginoo nimo. Ako ni ibot ang gamay din hiya, Ben. Ato ni Tiwason, ha? Maong pasagdiin na lang imong ex-boyfriend. Kay nahilo na naman na sila. Siyang asawa, bisang pagparehan ni mo ugnaong kay ikaw lang Japon ang masakitan og pag-ayo. Ana, dayon madaot pang imuhang image og magsigi pa ka og paramdam sa ilaha. Just move on, focus sa imuhang gabuhaton ka ron. O bayaw na huna-huna kay ana, jud nang. Life, pero agi ra na magkadugay ana makita na kaug imong partner pohon makalimot ra ka anang imong ginabati ron mga murag dili nimo madawat not now but soon pangita na lang og malingaw og makalingaw unsa ni malingaw ka aron maka move on ka pwede mag-request og song magbalik mo ba try na ko ha pangitaod na ko dinhi ah. Gisayangan ni mo mauna basta buy choice and more in buy one take one na lang ang lucky ron daghan pa man noon dira. May pag ako pa kay sure jud nga mabuhi ka buntag ug tuhapon malipay pa ka hala. Nahira gud bunyi mga pasalig ba. Salamat Cindy kay imo jud gitugtog ang akong request. Walay problema. Thank you. Kau pa ba? Tambag na ako kang di na mangita siya og lain kay aron maka move on siya. Ingon si Armand ng Bohol. Thank you. Salamat Armand, bitaw no. Nagtry door naman si ex kaya nagkasal sa iba. Hindi naman. Naghiwalay manggood sila. Pero hindi nagkulang si ex kasi nga si ex nag-reach out sa iya. Nag-reach out sa iya ha before siya gikasal to see if napa ba siya second chance. Pero si Dana, siguro wala niya nakita sa iyang message request or unsa ba. Gi-ignore niya niya. Too late na gid ang iyang pagmahay. So dili na gid siya ang nag-walk karon sa aisle. Move on na lang, naapa ko, magmahal ni mo. Yun si Texter 490. Unsa yung problema? Nabuang na. Di na ko mo recall, kay hangak na kaayo. Oh, sige, basta unya taod-taod mo dawat tag mga tawag gikan sa inyo ha kung sakasakaling ganahan mo nga maghatag og advice sa to ang letter sender or pwede pud karon ha mo dawat kog isa ka tawag sa inyo karon. Once again 0975-474-9153. Request kog paubaya. Try na ko ha. Pwede naman manawag ha pero ayaw kuha niyo hangyo nga ibalik pa na ko ang istorya kay hangak baya. Aloy po mo sa kuha we. Nang gisay-say na ganyan ito ganina ipabalik pa niyo sa kuha. Basta kay kung naamoy mga reaction karon sa istorya sa to ang letter sender tagaan ta mo og chance nga makatawag sa kuha 0975-474-9153. Maing gabi po.
1: Maing gabi.
0: Kinsa di palihog?
1: Ay, ang imuhanin solid listener na si Ramonito from
0: Cebu. Yes, may gabi po, Sir Ramonito. Unsa man ang imuhang matambag karon sa ato ang letter sender?
1: Well, ako lang matambag kaya na mag-move on na lang siya kay saan man niya, inyo naman ang iyang ex. Then, pwede kaya siya masakitan, nangita po siya o galati na pakiyas po doon gitsura ka sa iyang ex kaya para na
0: mau ba?
1: Nandiyan kanya ang inyong life.
0: Saan mo siya magproblema eh? Kay, ang murag nahulog manggod po nga mubalos po siya.
1: Hindi naman po ingon nga mubalos kay ang kuwan manggod sa matagtao manggod daghang ang did sama ni mo kami hindi mo sila sa antibiko.
0: Gani. Dawat-dawat na lang ginato na unsa unta man.
1: No, lagi. Mao na nga, sinita po siya kang gaya yung niya. Kita sa nga, sinuna naman lang apagi, makuha ko anong damay ang sakit sa yung dibati.
0: So, mangita na lang siya uwi nga makamove on siya kaysa mas stuck siya anak nga problema.
1: Oo. Oh, sinuna na lang dito yung bato. Sige, magsige pa siya kinahon na, masamat lang ang kaot niyang lughan din. Magsige lang siya og supper sa iyang kaugaling nyo. Siya ka dyan palang mag-antos.
0: Maugyod, Luoy. Luoy po ba ya? Dili po ba ya lalim ang mag-move on, no? Mora to yung ihatang-hatang sa iya, ha?
1: Oo, oh, mora to. Then, shout out lang ko sa ako ang katik-trendy lang na ako i-mention ang iyang pangalan. Kaya basit makasot ang siyang mother.
0: Ah, sige po. Walay problema po. Salamat kay Ramonito.
1: Okay, welcome.
0: Welcome po. Salamat kayo. Bito, tama bito, no? Kung ato magiging i-focus ang atong kaugalingon sa mga igunaan nga problema, dako gid kayong chance nga di gid ka makamove on, maglisod gid ta ana. Diba? So, kung gusto ka nga dili mag-suffer imong kaugalingon, you have to find something na kanagong makamove on po ka. Alangan po nga, siya nagmalipayon niya, ikaw liha nagmugtok ra ka. Naay kahawig jud sindi ba pagdagan na lang sindi SK Chairman. Di ko ay. Labad-labad na sa ulo di magay ko ganahan wag kuan. Dili ko kakanta pa. Kini si kuan ba. Dili pa ko pwede makakanta kay na patay ginaatiman nga letter sender maula unya to. Kalma lang ha. Hello, maayong gabi.
2: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Kani day si Bianca.
0: Taga-asa po si Bianca?
2: Si taga Kinasang-an.
0: Ah, wala Cebu?
2: Ansa?
0: Taga Cebu ikaw, ma'am?
2: Yes, taga Cebu.
0: Sige, ma'am. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon?
2: Ansa ganito yung problema?
0: Tambangin na lang ni mga wala pa naka-move on, Mambi. Mura, lisod man kay ako pagbalikon taas kay to.
2: Mambi, sad kong pambag anang wala ka-move on, Mam. Kay ako sad mismo.
0: Oh, pa pong kaka-move on? Nga naman na, unsay problema na to? Nga naman man taka-move on?
2: Sad kay i-move on, Mam. Kay bago pa masad ni nagkaila ani ako ang naila-ila.
0: Oh, ay pila pa man ka-ano?
2: 2 months.
0: 2 months pa lang.
2: O niya, bago lang may nagduyog sa Laing Nasud sa Hong Kong.
0: O sa, ah, so dito mo sa Hong Kong nagkita?
2: Dili, nagkailang din hini sa Cebu kay nagtrabaho man siya sa Koan. Nagkauban niya sa trabaho sa BPO. O niya, kay iyang nationality, lahi man.
0: Ah, so
2: taga Hong Kong man siya.
0: Ah, taga Hong Kong.
2: Pagbalik niya dito, naman ko yung trip to Hong Kong.
0: Unya, tapos hello. Uy.
2: Unya. Naglisod ko, move on, ma'am.
0: Tapos siya nagbulag na gidi mo or LDR lang mo?
2: Wala, jud nagkakami, ma'am.
0: My God! Masakit yun!
2: Ano diya sila, ma'am, no, nga? Do not assume unless stated.
0: Siguro,
2: pero,
0: lahi mong good ang foreigner,
2: good. Ano, ma'am, nindot akong mata. Nindot akong ilong. Nindot daw akong lugbot.
0: Basing
2: kinahanglan,
0: basing kinahanglan ikaw ang manguya. Basing naghulat lang po siya. Lahi ba? Ito ka ng kuan ba? Kaya ng practices.
2: Pero,
0: basing kulang kag moves. Yan,
2: hindi siya, ma'am, hindi siya ready for commitment. So, muna kong problema ron.
0: And then you fell in love.
2: Yeah, I fell in love.
0: My God.
2: Di po ko tingin with the wrong person, ma'am. Okay? I like him, Jed.
0: Day, wala po
2: like
0: ka
2: so much.
0: Wala ba ka nag-confess sa iya regarding sa imong gibati?
2: Wala. Di po ko ka dare, ma'am.
0: You have to dare. Sometimes, mong God, they're depending on us.
2: Mokaw
0: mang good ba? Wanoon. Napa, friends pa mo sa Facebook?
2: Friends niya sa Facebook, ma'am. Pero mag-chat niya sa WhatsApp.
0: Then what's your...
2: Sabi, kapit ni ma'am.
0: Diba sa...
2: Or lahi rin yung nationality.
0: Diba, taken siya or single good siya?
2: Single good siya, ma'am.
0: Then what are you waiting for? Chat na.
2: Nag-chat man meron, ma'am. Pero lahi rin siya ang time niya, friends. Gamay niya.
0: Then tell...
2: This is just a word.
0: Joy. It doesn't matter kung sa'y timing. Basta you tell him na you like him so much. It doesn't matter kung hindi siya ganang nag-commitment. Basta kabalo na siya nga like ni mo siya. Ay, uy, naputol. Ay, na. Tawagi ko balik, ha? O, ayaw pagkuan diha. Tawagi siya ko balik kay. Ato na siyang isigutal imong problema o inyat taon-taon. Sa pagbalik po sa to ang programa, tawagi ko balik kay. Ato nang isetal imong problema diha, Zay. O, biligi hapon sa to ang programa. Putahe sa gabi.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdus akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni si Dr. Sayes to yun, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan ang natabangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule na makahatag og instant energy tungod

0: sabi daw ba akong tumagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sa ganang namina o XFM, saan man nga? Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!

0: magandang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And anya na sabi niyo mga kauban, your health consultant, si CJ ni Duda mga kadropa. Huwag kitamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog. Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhon, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kahiin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa, kahiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog. Ano toon yan? Nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano yan usab ang programa The Secret of Health. Ang programa maghatod kaniyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas. Para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan na ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuwaga yung adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Musa kini nga programa ha, mo'y maghahatod ka ninyo giya aron tungod ni Ana. Bisan og ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power. So therefore, kung gusto ta og tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. Bani ako mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Pinagigit sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number. 09-09-17-62844. Once again ha, pwede ka mamupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number. 09-09-17-62844. Kaya syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka na to sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usaka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan ni Katropang Arnel. Kadiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini.

pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, na mga spray on sa panadin, ha? Para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ila kayo nakuhaon. Ang inyong himuon, ihumul rin yung nagtubig. O, ayaw ininitubig, ha? Okay, laya. Basig, butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto. Mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig or antim plus tubig, murag maglapot-lapot tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, so, tanggal lang chemical, na? So, inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, gining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya ng nas karne, na? Especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwig, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat especially kung permanent lang sigitag adunay infection sa lawas, no? Ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. Magani sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mo gina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pa sa buot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mingon maguntag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian, no? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga mga katropa, no? Kaya nga naman, ang food supplement isan pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga, no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa man nagikan ang nutrisyon, doc? Syempre sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon, mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangitawag pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito, permi, pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kinimutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. Ha? So inana kada nindot, mga katropa, pag inom bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay nang tabang.

O ba ni pag inom og Santon Vitamin C? Kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kay directly absorbed yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidalas panahon na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes, to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health Clinic. No, gani, sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products, especially ha, sa ato ang mga senior, ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuwain sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerales, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya nga mga organo, nga dinuatan na sayod, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wagi hapunta nag-amping, sige gyan po tagkaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag niini, naghihatagan o pagtagad sa lihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun na hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic, tungod kaya free ang ato ang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa upgarain na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong basa sa ato agayong mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala ito na tubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadalang pangutana o gani. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon ipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na gaya sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw, no? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan.
Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan, ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X o kung sa'y angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, walay problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na dyan. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. So, himuang 2 soft gel 2 times a day. 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton? Uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote. Ato si banggod rasa na. No? Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga calabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini na? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pugaan sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kay ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. Okay ni bang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo, ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. O, kana imong mata. Pagmatas buntag ha, human maligo, unya sa gabi bago na pod matulog, papatuloy na pod ang imong mata, no? Tagduha ka tulo matag mata. Unya kinahanglan presko nga carrots ha, dili kay basig katong gihimo gigamit imo sa buntag na pangtulo sa mata. Mao na po himuon nimo pangtulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan presko, no? So maghimo na pod ka pagkahapon or pagkagabi, nya kuha ang duga. Nga mo na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Mo na ha, una nang i-check mama Mercy, no? Kinsa man ay mong kaila o ikaw ba mismo, ipacheck ay mong kidney, basig ado na problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinluan, no, og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes, sige lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag na itong lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni Ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag na itong diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana, gataas pirmi
ang asukal sa inyong dugo, nga din mag-resulta kini, nga din adunay gitawag na to ga poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga din ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paadto sa tiil na to mga katropa, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, ginahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, wagi hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just a 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tuldukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matuldukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapakas inyong balay, ilabi na gasakit gina imong ugat sa batiis, bisag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat man gud ay mong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Wa man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang imuon ni mo, ma'am Jing, pabukal ka og tubig nga may tawag dini Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduk ka sa ibutang sa tubig. Unya, usa kutsarang asin. Papabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig, pwede kayong init. No? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko. No? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? So, kadalasan, maumang good ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, nga diin, magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So, after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na, Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Iya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw taw Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalan sa pagtuon, re
regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain yun ni especially sa atuang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa. Okay, basig dili normal ang inyong gawas ug hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days. Unya pangisingisira mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Okay, basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Okay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na Hans, tanang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nga diin na nakakonek na sa ato ang ascending, transverse and descending colon. Ganin sumala sa pagtuon kana nga mga gagmayng ugat, sa diyang ang mga hugaw no, sa ato ang lawas nga diin wa na pagawas, ganin sumala sa pagtuon dapat in 24 hours dapat mapagawas yun nato na. Apan kung wa nato na ipagawas naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik no katong mga gagmayng ugat pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, maunang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, at imanadayon, ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag ni ini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa manajud na mapagkaon nga walay fiber doc. Number one, kining gitawag na tog instant na. Muna sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig gihilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No? Nga din maglisod siyang paglibang. No? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man mga pandisal, sama ni mga pandisal na mga sliced bread, mga biscuits, pipila ka na ang gikinhanglan likayan na unya kining gitawag na to gabugas na para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas or I mean mao ginatong kadalasan ginagamit karon for sure na kining white rice. But for your information mga katropa, kining white rice sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag misuit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrisyon. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Unya, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa panadina na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan pag lalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron. Ay, no? Ato ko sa palingkit, tag-utsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di yahon makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan
sa gitawag na tog white rice na, especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kunya every morning pag mata nimo ayo na jud pagkape og gatas, pag inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Unya, pag inom dayon og pure pipino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, ma'am honey, o sa kabaso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. O anong tagigong oras, mga katropa? Og dagan salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health, apan wa na taigong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Og niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Yan ang inyong health consultant, si CJ Nedruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic, ako kanunay mag-aingon. Og baga pa hinumdom, ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.

0: exciting Pilipinas.
1: Yan ang karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
0: Exciting Pilipinas.
4: Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
0: Exciting Pilipinas.

0: wake up. Good morning. Good morning.
1: Good morning, people.
2: Pinawa!
1: Adlaw na sa karang na Huwebes! Huwebes na po nga adlaw, mga katropa! Uy, pizza 21 na ganyang bulan, mga kaigsunan sa kuano? Mayo, mga katropa! Pila na kaadlaw po, mga kaigsunan, bulan na po sa Hunyo! O bulan sa Hunyo, mga tropa! Uy, mid-year na po, mga tropa, mid-year! Bitaw, kumusta man mo karong buntaga, mga katropa, kung magpahinaot ka kita, naskabas ko kapiskay nga panglawas! Punos ka na si mga katropa o siyempre kompleto sa panghilawas. Ang among tubig mga tropa, di balik na po ang murag chocolate. Hi! Gabi eh mga tropa, murag chocolate. Karong buntag mga tropa, murag yapog chocolate. Ang resulta mga katropa, chocolate. Unsa may tagong water district. Ngani ba ni? Balik naman po sa una, halos kada buntag, mga tropa, kada kadlawan, chocolate, ang tubig diri, mga tropa, stagom.
2: Pinawa!
1: Basta hindi na po rinya sa mga, no? Ay, naku, basta hindi na po mag-upo north, mga katropa, no? Basta hindi na po rin ang linya. Ay, buhay. Mauna, mga tropa, mag-lison man ta, mga tropa, rinig, panapin, mga tropa. Kani bitong, sala-salaon. May matagbadag sala, mga tropa, i-filter pa yun. Haron mas tin agyon mga katropa. Murag okay siguro bay. All right. Ala bangon na bitaw mga tropa gubi kay buntag na mga kaigsunan. Bangon na. Mati City, good morning. Kaninyo tanan rin mga tropa, Mati City.

sikat ndak ka? Ay, basta-basta. Bitaw, hala. Bango na mga tropa, gumika kay buntag na mga kaigsunan. Importante lang mga tropa, makamata ka. Importante lang mga kaigsunan na nakakaroga buntag na mga tropa. Labi na kung pang buntag imong trabaho. Ay nako po, huwag nang pabayaang mahuli ka sa trabaho mo mga tropa. Gumikan kay kung mahuli ka, ay nako. Napakahirap talaga pag magkalitlit ka. Lalo na't magtatrabaho ka ng iyong station manager mga tropa ng company manager. Ay nako po, kahit tatlong minuto kaltasan yung sweldo mo, nako po, masakit talaga yon. Walang patawad. Kaya mabuti yung mag-advance ka para kumpleto baga tropa, walay problema. Dili ba Ma'am Jeanette Cortez? Good morning, diham ka naman Ma'am Jeanette. Ma'am Jeanette, good morning. Naka Santon Plus coffee mix na siya baga tropa. Santon Gold ako. Dira oh. Oh, Santon Gold oh. Mauni ako ang timpla karong buntaga. Santon Gold mga katropa. Kay mauni ang pinaka-importante, madasigon ta kada buntag mga kaigsunan. Buntag na puno og katawa. Ikaw bago na bitabo din ha mga katropa, gumikan kay buntag na. Panahon. Aga na. Ang mga naakaroon din ha mga katropa, nakalili mga kaigsunan sa atong pagparaguban. Hala, hatag na mga mensahe din ha, aron atong masayo mga katropa, mahatag ang pagtagad. Dini sa atong pagparaguban mga katropa, ng atong programag inyong tulmanon, ang exciting Pilipinas. Ning adlaw mga katropa. Nga Huwebes. Aboy, Huwebes na, Birnes na punog ba? Dali sa adlaw, no? Mura na ba, gagahapon na tabatro pa nga ni Uli. Ugma, mauli nung punita. Grabe, no? Dali na panahon, mga kaigsunan. Marag ingon ta, mga tropa, kaparte na dali a mga tropa. Di lang na to. Di lang ta, mag-ihap itong uras. Marami ta, maglingkod tas tong trabaho, mga tropa. Di lang, mga tropa. No, hindi ta, mga matikod, mga tropa. Nga gabiin na punita. Okay, ampo sa tabay. Harap pralanginan sa Ginoo.

0: Ngunit balik tayo mga tropa sa atong pagkaragupan. Kawa mata mangundang mga tropa. Apan importante mga kaigsunan sa isang kabuntagon. Alas 4.45 na bay. Mag-inom ta mga tropa o coffee mga kaigsunan. Ang kape nga makapadasi ka nato ng kabuntagon mga tropa. Kining atong Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen mga tropa. Yun, akong templahon bay. O, templahon na ito ni ha. Pinalive ni nga templa mga kaigsunan. O, diba? O, mauni mga tropa. Unya, siyempre, maura po ni akong himuunog kaning pang-ukay. Ah, mauni kinang ginatawag na ito pang cowboy mga katropa. Diba? Kay, siyempre, cowboy. Kay, kuan man, mga katropa, lalaki man ta.
1: Pinawang!
0: Cowboy ka na. O babae ka mga tropa, pang cowgirl. Gataw, diba? So, mauni mga tropa, ato na yung mga tropa ng timplahon karon nung ato ng imnon mga katropa, pinalive. Ay, giubog. Karat magtutunlan noon. Sige lang, humag-inom man eh. Huwag tang mangyapon ang karat tutunlan eh. Yon kada mga nagatanaw karon din ha mga tropa sa atong Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City ang atong katropang Arnel Cortez Facebook page so siyempre mga tropa sa atong personal account ang Alexander Umaki Algabre Senior o sa atong YouTube nga na karon sa YouTube mga tropa aduna nay nagatanaw diri mga tropa karon nga okay na dali 400 kabok 400 ha bitaw nanay gatanaw nga 400 kabok unya nay gatams up nga tropa nga duha kabok at thumbs up duha pala yung thumbs up nagalike pero nadun na nay upat ka mga mata din ha mga tropa unya nanay message mga tropa diri ni kuan oy apelyido ni boss naas kagahapon sa kongreso sila si boss auto sa kalabayang adlaw naas kongreso ato sa kalabayang adlaw mga tropa si boss mga katropa o yan matod pa diri mga tropa ni Wilma Di Soyo mga tropa Fuentes matod pa niya good morning. Good morning mo lang. Dali ra kaayo ang adlaw, pati ang sweldo, resibo na lang bilin. May gani mo, kaya resibo. Amo ake, mamalit mi, wa may resibo hay. Awa, agi resibo na bilin. Nauna na ay resibo sa kuan. Niya, online mo pong bayad ka sa mga tubig o kuryente mga tropa sa kuan, sa itong wifi, kaning home fiber, kaning itong PLDT. So, kuan man mga tropa, online man tanan akong bayro nun, wala lagi ko resibo mga tropa nga physical ako makita. Naaras akong online. Ay, nako. Kanapay at toon dito mga tropa, pero manginahang lang nata, usahay lagi. Kung di tayo mabayad ito personal mga tropa, watay resibo nga physical. No, ingon naman nga, wala na ko ni resibo ay physical. Pero ang problema mga tropa, mento sa una kay kada December, mo ato dito, aduna mga tropa, mga pangbulot-baluton po mga tropa ang kining Davao Light sa Davao. Davao gani, Davao Light. Unya, Davao Light, mong punta rin mga tropa ang kuan. Ang Davao del Norte mga katropa, kay Moragi, full turnover man mga kaigsunan. So good, agyan. Kay gakutay naman mga kuan kagahapon, mo nagyan kagahapon mga tropa. Kagahapon mo nagyan ang mga poste sa Davao Light nga purting tag-asa, murag napukur. Murag napukur. Purting tag-asa, linya mga tropa. Wala na Davao Light mga tropa, gipangkuan na nag mga wire kagahapon at lawa. Nanay gipangkutay mga tropa nga mga wire. Sabot pasabot mga katropa. Oh, okay na ni. Wala na yung burnout ba? Mahitabok kung mauna. Nung sewa, namagay burnout gapon sa mua. Anara na bay. Inom sa tabay. Inom taga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen bay. Kamom inom mo. Hala, dunga tag inom. Ang sama na yung murag mo si... Mo, na yung tingori. Ya mapalong rapod. Kaduhan na nila kung nadungog karon rin mga tropa. Murabag. Murabag itong iyong sipiyo mga tropa ang mukalit gana. Murag nahinumdom ko sa sipiyo sa una sa ubang istasyon kong trabuha mga tropa nga. Kaduhan na siya tingog mga tropa. Wala nagitingog. Ni Oplag pinakalit. Nga na masakit sa sipiyo sa hayna. Ay nako. Bitaw hala, bangon na bitaw mo din na mga tropa, buntag na. Hatag mo mong mensahe din na aron ato ka na mga tropa mabasa din sa atong pagpanag-uban na. Ning atong programa mga tropa, inyong tulmanong, gumikan kay nakapangapin ako. Ang kaping akong ginom mga tropa, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mao ka nang akong ginom karon mga tropa. No, mauna ka na unya. Ang inyong mensahe karon mga tropa, ako nang basahon din eh. Samtang wa patamuhatag mga tropa sa mga balita, wa patamuhatag sa mga headlines. Ato kanay basahon gumikan kay nagainom na ko mga tropa karon og Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. O Okay? So, nanapoy nagatanaw mga katropa, nanapoy makita nato din mga katropa, nanay naghatag mga mensahe diri mga katropa sa atoang Facebook page mga katropa o sa katropang Arnel mga katropa nga Facebook page. Naadri man si Man Josephine nga si Bunga Salveron Palconete. Miss Kapalong ni, good morning Sir Bung, happy Thursday. Thank you Lord. God bless us all from Kapalong. Yan, kababayan. Aha, kababayan na ito ni Kapalong, mga tropa. Kaya mudagan ito ni Kapalong pohon, mga tropa. Mudagan tag 100 meter das. 100 meter das. Nung nagano rin si Aro, mga tropa, mapildi. Ito, kuaragod eh. Kailangan kasi tawag niya, mga tropa, ng suluram ng labad sa ulo. Ari na ito sa mga tropa sa pinabuhi ng tarong. Diba? Kanang di ta maglabad tong ulo nga way manuktok na itong 24 hours matulog ta. Matulog ta mga tropa, 12 ka oras, way manuktok na ito. Dili ba nga rin kuan kay Ma'am Lia Manalaysay. Good morning Ma'am Lia Manalaysay. Morning Sir Bong. Yes, good morning Ma'am. Ma'am Josephine. Good morning Ma'am Josephine. O sa tanan mga katropa ni akaron katanaw mga katropa sa atong pagbaraguban. Ala kaninyong tanan. Good morning Noel M. Algabri. Good morning. Asa man si Noel mga katropa. Mani mo hatag mensahe. Hatag sag mensahe mga katropa kanang naa karon din ha. Diri pod mga katropa si okay, wala pa'y lain. O niya rin taon-taon mga katropa kay purti paghagok nila. Diba ni hagok pa sila mga tropa na apod rin kuan si Plio Balangyaw yan Plio Balang Plio Plio Balangyaw yan. Good morning kaninyo sir or ma'am, good morning kaninyong horot dia mga katropa. Good morning. All right mga katropa, balik tayo sa pagbaragoban sa balik ta mga katropa sa atong pag-inom.

0: walang katanti mga tropa. Basta mangbut nga naman sigon mga tropa. Paghatod mga tropa, gagahapon mga tropa ni Roger mga igsona sa among kape din. Hey. Kape mga tropa ng Sanson Gold Coffee Mix. Murag ni Gold po mga tropa ang amo mga tropa ng salabutan. Itawag na to mga tropa, murag madasigon mi. Kasi murag madasigon gyud mi mga tropa. Kaya ko kape na po, kining kapihang among ipaabot. Katong kape mga tropa nga makagold-gold sa huna-huna. Makapadasig sa tibok adlaw mga tropa. Imbis magmugto ka, magsikag ngisi, murag ka mga tropa naa sa happy home. Murag ang naa sa happy homes, ngisi lang. Ay buhay. Tropang Arnel gawin pag-abot ng gahapon mga tropa. Kapila siya katimpla mga tropa sa... Kapila katropa gahapon? Katimpla siya kagahapon? Ako mga tropa, marag kaduhan, ikaduhan ako ni Ron. Kaya usa-usa lang ko kadaadlaw mga tropa. Kaya harun dugay mahurot ang ako ang magigsunang bandit. Niya, napara ba mga tropa mo? Mo gold-gold coffee biya pong gahapon mga tropa si Mrs. Diba? Niya, napay akong anak. Gold gahapon. So marag di gin maabtan mga tropa o kuan mga tropa usa ka bulan. Abtag usa ka bulan hurot na mo ah. Palit mga katropa sa may manre mga katropa mo kautang-utang mayon dre panalitan yag dito mga katropa sa parmasya di man ta kautang-utang dito magigso nang kay cash mo gina dito ba. basta lami mga katropa nga maka hataw ka nindot sa atong lawas sa atong huna-huna mga katropa maka brains mo sito nga brain enhancer ayon na ko barte lami ah. Dili lang kay katong inyong ginauna mga tropa nga 6 enhancer. Brain enhancer ni siya bay. Makabaid sa salabuta mga tropa kung imong utok nga medyo habol na ay mabaid mahasa mga tropa mahait oi.
1: Pidawa.
0: Mahait.
1: Pidawa.
0: Yan. Master, matana diha master. Si Master Inde Tanini mga tropa murag ni hagok para kung buntaga mga igsoon. Dili basta-basta. Hagok diha master. Ito ang maragdugay-dugay po sila nakatulog kagabi. Eh, kay nakamata ko kagabi, adunay giyantuan si katropang Arnel o si katropang Master. At ito sila si Juan kagabi. Adunay tawag mga tropa. Adunay murag na-address sa Juan. Naamagoy mga tricycle, si tawag ni, kini mga pedicab driver karon mga tambalos-los mga tropa. No, murag adunay dahi hapit, gipahimuslan kagabi eh, mga kaigsuunan nga Juan. Nga tawag na to, mga katropag, gipahimuslan nga estudyante ata. Ni ambak mga tropa sa pedicab o niyagi aksyon naman pagigbira ko na sa driver mga tropa. Magi na kalingkawas. Ipanggukod kagabi mga tropa. Wa na mga sakpi mga tropa. Ipanggukod sa mga concerned citizen mga kaigsunan. Na may nanawag ang katropang Arnel kagabi. O niya, salamat sa mga concerned na nanawag rin mga tropa. Nakarespondi sila sa katropang Arnel. Ako tulog na ko. So, gumikan kay kadlaw lagi agang atong mga tropa, atong bagmata. So, kaadto sila sa katropa Arnel, mga tropa sa area. No, nakita pala itong biktima mga kaigsunan, no, nag-trauma pa. Niya, siyempre mga kaigsunan, wala na gi-abandon ang pedicab. Kumusta, gi-abandon ang pedicab dito mga tropa, wala na dito nag-amaniho. Niya, murag na iniabot itong operator sa pedicab. Bot pasabot mga tropa, driver to sa kuan kay katong dili to tag-iya mga kaigsunan. Naku na, ay mga daghang yapo mga dokirok ng mga adik na ikaroon mga panahon na. Diba Dani Chongko? Naadi ay, bayo gabuntag natong tanan, mga idol! Basta-basta, idol, katropa siguro. Dili idol, katropa! Kaya buntag idol, lahi ito. Ay, idol doon. Ay, nago. Bitaw, katropa, mura ganahan ko sa mga katropa. Mga katropa, exciting!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ako sa hot doon eh kung ano, kaya mabugnaw, sa laim kaya mabugnaw, God. Alright, parayon tayo mga katropa sa atong pagbaragupan mga katropa. At least mga katropa, nagamayan habilin. Ako ng tiwasong taon-taon. Diri tayo mga katropa sa atong pagbaragupan. Osborne ko ni Adlaw, karo mga katropa ng Huwebes. Adlaw ng Huwebes mga katropa. Pizza 21 na nagbulan sa Mayo, tuig 2020. Size na mga katropa. Oy, bilitis, happy birthday day kagahapong adlaw mga katropa kay Nang Nali. Gaghapon ba? So, kalabay ng adlaw. Nang Nali Delgado Lapis. Waman, mangimbita ni si Eileen. Oy.
3: Happy birthday!
0: Ano man, istagom sila si Eileen Lapis Hilsano.
3: Happy birthday!
0: Waman ni mangimbita. Magin magchat-chat sa kuwa si Eileen. Ikaw, Chrislyn. Waman magchat-chat ba? Nakalagong tako din ni Nang Nali. O, sinta ni Nang Nali ato nakalabay ng adlaw. 80 anyos na mga tropa si Nangnali Delgado Lapis. Yon, may buntag niyong tanan nila, mga Lapis family, kang Prax Injun. Musta ka na, Prax? Prax Injun, Lapis, mga tropa, o garis nila ni Tata, o kang Tata Christopher, o kang Alan. Manis Tata Christopher siya. Sila si Injun, Alan, Tata, nga to sab kay kuan kang Gunggong. Kumusta si Gung Bagong dayron? Kumusta magkagong?
3: Happy birthday
0: nang nalay bilited og happy birthday sa nga birthday karong adlaw.
3: Happy birthday.
0: Unya sempre mga katropa. Okay ra mga katropa, guay handa. Basta maayo lang lawas, pasalamati kana sa Ginoo mga katropa. Mane pinaka importante bay. Diba? Hawai handa ay, ano, pasalamat sa Ginoo kay ang kinabuhi kipataas. Alright, padayon tayo mga tropa. Samtang dream tayo mga tropa sa ato mga pagpanag-uban. Ayaw kalimti mga tropa, magamaguma ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maukin ang nindot mga tropa, gamitin alas sa tagayagsunang mga maguma. Aron kanunay mga tropa, madasigon sa pagpanarbaho. Mag-Crop Gold ka pagpanguma mga tropa, mag-Crop Gold ka 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini din ha sa inyong mga soaking agri-store sa inyong dapit mga katropa. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, basta Foliar Fertilizer, Crop Gold ka na ba?
2: Exciting Pilipinas!
0: Karita mga tropa, karoon sa atong pagpanaguma ng atong programang inyong tulumanon mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alang sa mga luhan sa mga headlines, karoon mga kaigsunan, restong pagpanaguma, alang rin sa Davao Region nga headlines.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alias payat mga tropa gatulak og shabu sa Tagum Pakyas kini sa diha nga pulis mga katropa ang gikatransaksyon ni ini. Samtang sa pikas bahin LGU Kapalong og PNP Kapalong padayon sa kampanya batok illegal ga droga. RSCT official na mga tropang giablihan sa 11RCDC. Ato ni Siron, wak man giapon, wak dahi giapon ni siya kuan na katropang Gabs? Wak dahi giapon ni B.O. ni si kuan? No? Wak man rin mabutang? Kagahapon, wak na ko na yung makuan kagahapon kay wak man. Wak may gibutang rin niya. Basi wala po ga... Makuan langan siguro ba ayun, no? Say, gabi na kayo. Say, buntag na sumibutang. Ay, naku. Atong amiga ba? Marang may biyo agahapon. Atong nakong gikuan kayo marang may biyo. Yan. So, kana mga tropa. Samta sa pikas bahin, DPWS, nagbutang kini mga tropa temporaryong, o magbutang ko na o temporaryong tulay. Samtang gipangayo mga katropa, o gipangayo pa ang pundo sa bagong istruktura sa naguba nga Kaliawa Bridge, taliwala mga tropa sa pagbaha niya itong nakalabay mga tropang mga adlaw. Samtang Davao de Oro, nagpalig-on kini sa delegasyon alang sa Batang Pinoy 2026 sa Bacolod. Sa pikas bahin mga katropa, libreng serbisyo mga katropa sa agrikultura o animal health gidala kini sa barangay Mamangan sa Wata. Tangkapin sa 2,000 kabaga istikas scholars, midawat kini og CEDCAS grant alang kini sa kolehiyo sa Santo Tomas Davao del Norte. Wow! 200 kapina o 2,000 kapina. Kapil ba siguro akong pag-umangkon re? Kapil ba mo? Samtang Davao Light og Nordico, nagiginabi kini sa sangguniang panlungsod sa tagong mga katropa sa komite sa Tibuok Konseho. Samtang ganun ay bao-bao driver mga tropa sa Salan, sa Salamal mga tropa island, nagbalik kini og wallet nga may sulod nga 21K kapin, nakadawat mga tropa og pagdaig. Samtang Santo Tomas Municipal Police Station, ipakusgan mga tropa ang kampanya kontra illegal nga tigbakay og isabong. Ini mga tropa ang mga uluhan tudling lamang mga tropa sa atong mga isgutanan dito pagpanag-uban mga katropa sa atong tulumanog inyong programa o iuman ang mga balita nga tumadungog gikan mga katropa sa nagkadaiyang XFM Mindanao reports mga katropa gikan sa San Franz, gikan sa Jinsan o gikan usab sa Bukidnon at kini madungog karon taod na standby na sila mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting!
2: Exciting Pilipinas.
0: Padayon ta mga tropa sa atong pagpanag-uba di gato ka programa ang inyong tulmanon mga kaigsunan di ta maglangan. Ato na katropang atuon si katropang Larsan. Yun, nanarapod rin pa'y tulog kagahapon gipamusil, no? Diri dapita sa May City Hall mga katropa. Gahapon sa hapon, noon sa maning tagom ron ba'y? Isolated ba ni siya o isolated? Muraga sunod-sunod. Muraga doon na po'y tulog kagahapon doon rin City Hall ba'y? Wanay ka ba ni mga kriminal karon mga katropa gadadag pusilay? Kung sa kay mga atraso ni mga katropa. Basta nagpamusil kagahapon tulo mga katropa pero buhi pa to usan ni kamang-kamang patong usab mga katropa ka kung nakita. Buhi pa to ba'y? Nasa punuas lobby dapit. Niya na pidikab dito mga katropa katong wa na gimulihok mga katropa nga medyo daghag dugo mga katropa sa ulo. Naa sa may pidikab. Nasa ubos pidikab mga katropa sa may ligid.

0: kugos kini sa paggamit og mas layo nga alternatibo nga ruta aron lamang makasunod sa dakbayan. Sa pinakabag-o magkakatropang update karong kagahapon adlaw Mayo 20, tuig 2020, magkakatropa 26 magkatropa. Gipahibalo kini sa DPWH nga magbutang sila og belly panel bridge magkakatropa o temporaryo gatulay alang kini sa mga gaan nga mga sakyanan, samtang gihangyo pa ang pundo alang kini sa permanente nga mga pagkapulay magkatropa sa nahagsa usab nga istruktura. Gilauman usab mga katropa nga sugdan ang mga pauna nga trabaho sa rehabilitasyon sunod sa umaabot usab nga mga semana. Ang pagbaha sa Davao City ning simanaha tungod mga tropa sa ginatubang kombinasyon sa Easterlies og Intertropical Convergence Zone kon ITCG nga maoy hinungdan sa pag-awas mga tropa sa mga basuba og pagbakwit mga katropa sa gatusan ka pamilya sa dakalain laing nga barangay mga katropa. Ini rabag tulaya mga kaigsoonan, maunik karon mga katropa ang giusa ni mga tropa nga gireklamo mga katropa nining tinyo mga kaigsoonan nga way hinungdan. Alam mong representative tinyo mga katropa nga way hinungdan diha sa kongreso mga katropa, nagkuan siya mga katropa nga pasa siya o nagreklamo siya mga katropa, aduna siya gi-file nga kaso mga katropa sa flood control. Pero ang mga Duterte mga katropa ang iyang giigo. Labot ni Pulong Duterte mga tropa diha nga second district man ni mga kaitropa. First district man si Pulong Duterte. Unya sa second district karon si Omar Duterte na pud atong congressman. Pero kung ato tan-aon ang tuig mga tropa nga gitrabaho kini siya 2017. Which is mga tropa 2017 ang among congressman diri sa second district is Vincent Garcia. Unya pag kuan mga tropa 2022 wa na may termino mga tropa si Vincent Garcia. Nidagan mga tropa si Campos ang iyang pag-umangkon. Gani, dako kayo mga tropang Garcia ang gibutang aron mga tropang muda og yapon kay mga Garcia lagi may naghari ni second district na sugad kaniadto nga aliado pa ni sila mga tropa si mga Duterte. Wa gyud mga tropa nidaog din ha mga igsunan. Pero pag bulag mga tropa nila niadto na mga tropang ni sa admin ni PBBM, gipildi ni sila mga tropa karong panahon na din ha. Unya karon iimbestigahan kanin ni segundo tanto lay mga katropa flood control mga Duterte ang igo, which is mga tropa ang congressman that time mao mga tropa si Vincent Garcia. Pagka wa gyud mga tropa hinungdan stinyo mo file man gitag kaso file tag investigation bahin ini flood control, di pag klarohon mga tropa sa tuiga na human kini mga tropa tulaya o kinsa mga tropa ang congressman that time mga katropa. Mao na giingon ta mga kaigsoonan kini mga tropa ang gihimo karon mga tropa sa mga pro anti Duterte mga katropa, mao na ginatawag ta mga tropa ang pag-destabilize gyud mga tropa, kana ila gyud mga tropa walaon ang mga Duterte mga tropa di sa nasod sa Pilipinas. Exciting Pilipinas. Mga kaaliado mga tropa si Bato mga katropa wa na. Api sunod na si Bato mga tropa unya napagimo sunod ya mga tropa. Kini mga tropa si Bongo giplanuhan na kay tanang yung kaaliado mga tropa mga duol mga tropa sa mga Duterte kaniadto ilagi hotdo mga tropa dala sa dahig ni Ireland. Adto na mga tropa papuyon sa laing nasod mga kaigsoonan. Kuyaw do. Unya dobe. Ningo man si kan mga tropa ningo mas Bato dina rosa. Okay bisag pagbitayon ko basta dili sa Pilipinas mga tropa musugot ko niana. Pero adto kay papreso mga tropa sa gawas nasod sa laing nasod dalon ko dito sa dahig ni Ireland. Ay di ko mo surrender ay dire lang ko. Mao na sa mga tropa onya karon. Padayon kin imbestigahan mga tropa karong panahon na bay kalambigitan ni mga igsoon. Amot unsay tan-aw ni mga tropa? Exciting Pilipinas. Tantang alas 5:12 na bay sa lain pangbahin sa tong mga balita. Direkta sa Davao de Oro mga tropa kini maligaw-lingaw pod mga tropa para sa atong Pinoy. Pinoy kini nga batang Pinoy nagsugod mga tropa og formal usab nga pagpangandam ang nangandam mga tropa ang probinsya sa Davao de Oro alang kini sumaabot usab nga batang Pinoy 2026 National Championship. Pinaagi usab sa paraghiusa sa mga sports coordinators aron labag masiguro ang ligon og kompetitibog delegasyon. Gani atol sa mga meeting ni atong nakalabay usab nga adlaw Mayo 19 ning kasamtang gatuig. Ipanguluhan kini ni Christine and Mabanglo uban mga tropa sa mga municipal sports coordinators ang paglatid mga katropa sa lakang sa pagpili o pag-andam sa mga batag atleta nga mupresentar kini sa Davao de Oro sa nasudnon nga kompetisyon nga mga paghimuon kini sa bakulod kabahin usab mga tropa sa ilang prioridad. ang pagpatuman matupa og seleksyon process aron labang mapili ang labing andam og adunay kahigayunan nga makahatag kini og maayo nga performance sa delegasyon sa probinsya. Sumala pa sab ni Mabanglo tumong usab nga sa maong nga preparasyon nga ang mas malig-on ang presentasyon sa Davao de Oro og mapaayo pa ang overall ranking ini sa National Sports Meet. Gawas usab sa batang Pinoy, gisgutan usab sa maong nga panagtigom ang umaabot usab nga mga kalihukan sa Sports Ilabina karong number season, mga katro summer season, lakip ang Independence Day Pickleball Tournament, Yacht Summer Tournament o Kalambuan kini Kalambuan Cup nga kabahin matud pa sa padayon na pagpalambo sa grassroots sports sa probinsya sa Davao de Oro, mga katropa. Alas 5.14 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin, mga katropa, sa atong mga balita. Gipaligon usab sa Municipal Agriculture Office ang suporta sa sektor sa agrikultura o pag-atiman sa mga mananap pinaagi kini sa pagdala sa mga batakang serbisyo ngadto sa barangay Mamangan atol kini sa gipahigayon nga Caravan of Government Services ngadto nga Mayo 19-2026 sa Municipality of Sawata, Davao del Norte. Ubos sa pagpanguna usab ni Municipal Agriculturist Laureano Pintor, gidala sa grupo ang libre nga serbisyo alang kini sa mga backyard farmers o pit owners. Lakip na sab nini ang paghatag o vegetable seeds, rabies vaccination, deworming o pag-apod-apod sa mga ripaka supplements o tambal alang kini sa kahyupan o mga alagang hayop. Sumala po sab sa opisina. Tumong sa maong nga kalihukan ang pagpugong sa pagpakailap sa sakit sa mga mananap, pagpalambo usab sa ilang kahimsog o pagdasig matod pa sa mas produktibo nga pagpaguma o pagpanghuyop o pagpangmatod pa pagpangahayop sa komunidad. Gani ang kalihukan, mga katropa, kabahin usab kini sa pagpaduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan ubos kini sa administrasyon ni Mayor Silvano Banot Gahi, ubos usab sa suporta ni Vice Mayor Hasinesa Binasbas, mga miyembro usab sa Sanguniang Gabayan, Barangay Mamangan, sa pagpanguna usab ni Barangay Kapitan Joel Hernandez o mga kaabag matudpa nga mga ahensya sama na labang sa Provincial Veterinarian Office o ga Philippine Crop Insurance. Gani gilauman usab nga pinaagi sa padayon nga paghatag o sa maong programa ang mas mapalig-on pa ang food security o gapaginabuhian sa mga mag-uma sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte, mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 5.16 na, mga katropa, rigapon sa atong pagpanaguban. Katugabahin o sa mga katropa, hatod ka nato, mga kaigsunan, ngadto sa Sanson Vitamin C. Boost your immune system. Minti na, mga katropa, pag-inom sa Sanson Vitamin C. Anong kanuna yung lagsik ang imong immune system? Pinaagi niya na, nili kadali matakbuyan sa mga balatian. Sanson Vitamin C, mapalit kini, mga katropa, sa nagkadaiyang mga agri-store, o agri-store, nagkadaiyang mga parmasya at butika, mga katropa, sa inyong mga napit. Sa ang Sanson na Vitamin C, mga katropa, mas nindot kini, mga katropa, ng imong adlaw-adlaw sa pagmintinar. Para kanunay kang baskong, madasigon ka kanunay, mga katropa, sa pagpanarbaho. Sanson Vitamin C! Exciting Pilipinas! O siyempre sa ato mag-ikso na mga mag-uma, mga katropa, ay kalimti ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kikinig pagpanguma na may mong inantigo. O ganun tayo hao, mga katropa, nga gamiton para sa pagkaon sa ato mga tanom. Nga kanunay basko, mga katropa, busok. Ang ato mga tanom, gikan sa basakan, ngadto mga katropa, sa kamadaan. Maisan, mga katropa, kahumayan. Mga prutasan, mga katropa, ngadto sa mga gulayan o tanan. O siyempre, mga katropa, gamita ka na siya pang ispray sa atong mga tanom. Mga katropa, 100 ngadto sa 150 ml kada napsak sprayer. May gamitas pag ispray, mga katropa, sa imo mga pananom. Sigurado ko ba'y mas mausab ang imong dagan sa pagpanguma kay ikaw, mga katropa, makaginansya. Wa ng failure, mga katropa, sa imong pagpanguma. O siyempre, mga katropa, ang imong mga utang mabayra na, mga kaigsoran. Kumika niya na, hala, katunga pa makagamit, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na ba'y. Exciting Pilipinas! Alas 5.18 na samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Dako nga kahupayan mga katropa og dugang inspirasyon alang kini sa libuan ka mga estudyante human nga 2249 ka mga benepisyaryo sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology kon na istikas ang opisyal matupang midawat sa ilang scholarship cash grant ubos kini sa tulong donong program og tertiary education subsidy. Sa gipahigayon kini nga disbursement sa campus sa Miyerkules Mayo 22, 2026 ang maong pinansyal nga tabang gikan kini sa Commission on Higher Education Conchid nagtumong kini sa pagtabang usab sa mga kwalipikadong estudyante aron lamang mapadayon ang ilang edukasyon ug matubag ang ilang nagkalainlaing nga panginahanglan o panginahanglanon sa kolehiyo. Matod pa sa gipagawas nga impormasyon ang matag benepisyaryo ko sa TIS nakadawat kini og tag 10,000 ka pesos samtang 7,500 ka pesos usab ang nadawat sa mga TDP grantees. Gilauman usab nga makatabang kini sa gasto sa matrikula, mga gamit usab sa pagtuon ug uban pang mga kinahanglanon sa pag-eskwela. Ipadayag usab sa pamunuan sa istikas ubos kini sa liderato ni Acting College President Dr. Hazel Montipio nga magapadayon ang institusyon sa pagpalig-on sa mga programa nga musuporta kini sa edukasyon ug paghatag og mas daghan matupag oportunidad ngadto sa mga estudyante sa umaabot. Samtang nagpahayag usab si Mayor Roland S. Dihisika ug Vice Mayor Maria Los Inday Dihisika sa ilang kalipay sa pagpakita bato pa sa daghang estudyante ang nakabenepisyo sa baoga programa. Ilang gihangi usab ang mga nakadawat nga gamiton kini sa husto nga paagi ang maong nga financial nga tabang ug unahon matud pa ang mga panginahanglanon nga may kalabutan kini sa ilahang pagtuon aron nga masiguro usab ang padayon nga pag-eskwela sa maayong kaugmaon because ang atong mga leader sa Santo Tomas nagtuo nga dinha sa edukasyon mausab ang dagan sa kinabuhi. Alas sa 5:20 na bay. Exciting Pilipinas. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita mga katropa. Nagpahigayon usab og Committee of the Whole meeting mga katropang ika-10 nga sangguniang panlungsod sa Tagum City nga gipangulohan kini ni Vice Mayor Lingling Estabillo niadto ga Miyerkules Mayo 22, 2026 uban usab sa pagtambong sa mga representante sa Davao Light and Power Company og Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kon Nordico uban sa baog sesyon ni pahigayon og posterity photo ang mga opisyal sa konsiho og mga representante sa duha usab ka mga power distribution entities isip timaan kini sa ilang matupang partisipasyon o koordinasyon sa maong panagtigom. Wala pagipagawas ang kumpleto ga detalye sa mga hisgutanan sa nisguta ga meeting apan kasagaran matupang hisgutan sa Committee of the Whole ang mga mahinungdanong isyo o ga pulisiya nga makaapikto kini sa serbisyo o kaayuhan sa katawhan. Padayon usab nga gilauman ang mas laom nga panag-uban tali usab sa lokal nga panggamhanan o sektor sa enerhiya alang kini sa mas maayong serbisyo sa mga residente sa dakbayan sa Tagum mga katropa. Exciting Pilipinas. Alas 5:22 na bay sa katapusang bahin sa tong balita gikan sa Davao Region. Nakadawat usab og pagday gikan sa lokal nga panggamhanan og sa komunidad ang usa ka sa malinyo nga baobao driver. Human matud pa kining matinud-anon nga mibalik sa usa ka nawala nga pitaka nga adunay sulod nga 21,700 ka pesos cash sa mga importanteng mga identification cards. Ang maong driver nga naila sa pagalang usa ka Homer Trawon, residente kini sa Mayproxize Barangay Mambago Mambago-A, Samal District Island Garden City of Samal. Kani nakaplagan matud pa ang pitaka ni Henry Hiramel pasado alas 10 matupas gabi ni ato ga Mayo 19, 2026 sa gawas mismo sa Pandipani building sa may barangay Piña Plata. Sumala sa report, imbes nga taguan ang konong kini ang kwarta, wala nagduha-duha si Trawon sa pagpangita sa tag-iya aron nga personal nga mauli ang tanan nga mga sulod sa pitaka. Formal usab nga gi-turn over aga pitaka Mayo 20 tuig 2026 atol kini sa usa ka panagtigom sa City Mayor's Office. Dito gipadayag usab ni Traon nga natural lamang alang kani-kaniya ang pagbuhat batod pa sa matarong og ang mga pagkamatinud-anon og pagpakabana sa isig katao nagpabiling kaning importante nga mga bili sa komunidad. Kani giday usab ni City Mayor Limuel Toto Reyes ang maong nga driver tungod lagi sa iyang ihimplong integridad og ikaingon nga ang maong nga binuhatan usa kini ka inspirasyon nga nagapakita sa maayong kinaiya sa mga samalinyo. Sa laing bahin, dako usab ang pasalamat ni Hiramil sa luwas usab nga pagbalik sa iyang pitaka og mga bililhong gamit isip pag-ila sa maayong binuhatan. Si ni Traon mga tropa naghatag usab og gamay nga pasalamat og pag-ila ang mayor mga tropa og ang tag-iya sa pitaka. Ang maong hitabo nagapakita kini sa bisan sa yano nga paagi ang pagkamatunod-anon og pagkamaluloyon nagpabilin kini nga buhing mga mithi sa katawhang sa malinyo mga katropa. Exciting oras mga katropa, alas 5:24 na.
1: Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir, kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
7: Santon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon kung parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
14: Yes, to help.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
17: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
19: The secret of health.
20: Zaphone Plus Coffee Mix User.
21: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
20: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: The secret of health.
16: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
19: The secret of health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
19: The secret of health.
16: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
22: Kasi bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
23: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaphone Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaphone Gold Coffee Mix.
1: Zaphone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
25: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
24: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
25: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
26: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita.
0: Special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
4: Exciting! Alright, para ito mga tropa, sa ato magpaniguban, balik tari mga tropa, kay wa man tamang uli, mga kaigsunan, di aratad rin.
5: Pinawang!
4: Getaw. Oy, kumusta man mga katropa, karon si Ma'am Lorna, nakakapi na kada Ma'am Lorna. Ito, play doon Ma'am Lorna, ha? Ma'am Lorna, good morning di ha, ubas tibok membros pamilya ni mo, ma'am. Ngayon usap kay Benz Montes. Good morning and family. Ngato kang Tercel Yaner Quereno, mag-Quereno family, diri karon sa Apokon. Apokon ba to? Diri sa Apokon, mga tropa, Tagum City, may buntag yung tanan. O garis ka, Pamdilia Baliroso Duran, Duran family. Kang Danny Chonko, good morning. Kang Adeline Algabri Argunsa, good morning diha, Ali. O diha kang Silya, kang Edwin Ricto, nga nasa nilang gangga, o ganggang. Ganggang, ito na magmaramag. Tingnan kang Gingging o kay Bibi. Good morning. Nilausap ni Christian Paul. Ayo lang din hap, Christian Paul sa San Gabriel. San Gabriel, pangalan ni Gabriel. Dari mga tropas training camp, training ground, dari sa mental. Tuan taon dito. Kaya lagi na muna. O, sa kumpag umangkon. O, nga rin usap ka sa nila ni Arnold kang Miling. Good morning, kanyang mga... Ricto family, Armidilia family, ala kaninyong hurot mga tropa, good morning. O labi na din mga tropa nila ni Igso ang kuan Noli. Igso Noli, good morning. Uy, naman si Bato de la Rosa rin mga tropa ni Abot. Ni Abot, si Bato de la Rosa mga tropa. Mato pa mga tropa ni kuan rin ni Alfredo Hicali. Mato pa Alfredo Hicali, Mayoga, good morning, Agaw Bong. Yan, kanosa magigam uli, driba. Karon rin mga tropa sa Sydney mga tropa kani Australia mga tropa si Alfredo Hicali nga taga Panabo City. Abot na siya rin sa XFM mga tropa muli ni.
0: Exciting.
4: Ingon mga tropa si Neral Ramis. Exciting morning kaninyo Sir Bong. Watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Exciting morning usab sa mga katropa sa 89.5 XFM Pagadian, 92.7 XFM Apel Zamboanga, Sibugay, og sa 99.5 XFM Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Oy, good morning diha kaninyong tanan mga katropa nato mga naka-exciting na pagkaroon gabuntaga. O si Ma'am Nancy Camilo. Good morning, Ma'am Nancy Camilo. Uguban pang naakaroon regalili mga tropa. Ngawa lang mga katropa muhatag o mga mensahe. Kaninyong tanan, good morning. Mga pinaot nga kamo sa Gabasco, kapis kayong panglawas ka, Ma'am Jing Pigarido. Good morning, Ma'am Jing Pigarido. Karoon, naakaroon diha siyang nahimutangan mga katropa. O dila ni Lioren N.N. Algabri. Good morning, diha Lioren. O Lorenzo Repolio. Kaninyong tanan, good morning mga katropa.
0: Exciting!
4: Ito maglanga mga tropa din natin mga tropa sa mga XFM Mindanao Report. Unahon na itong mga tropa ang gikan sa Region Tercin kay kapin sa 70,000 mga katropa pisos nga mag 70,000 ka mga mag-uma sa Caraga. Makadawat ko no o cash assistance gikan mga katropa sa PEFFP. Ato na sayro mga tropang unsa ni siyang kabawa ni mga tropang ika ni katropang John J. Libre sa detalye.
0: XFM Mindanao Reports.
5: Mukabat sa 70,428 ka mga kwalipikadong mag-uuma sa humay ug mais sa tibuok rehiyon sa Caraga ang makadawat og tabang pinansyal ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk program. Tungod niini, daling nakig-coordinate ang Department of Agriculture kon DE Caraga ngadto sa pangamhanang lokal uban ang mga ahensya sa gobyerno. Kini aron masiguro nga hapsay og luwas og paspas nga pag-apod-apod sa mga ayuda sa mga sumusunod nga mga adlaw. Ang PAF alang sa Caraga Region gigahinan kini og kinatibuk ang pundo nga naa sa 203,797,875 kapisos nga gitarget alang usab sa 103,325 ka mga mag-uuma og mangingisda sa maong ihap anaa sa 87,655 ang rice and corn farmers samtang 15,670 ang gikan sa fishery sector. Sumala sa DE Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Onati Jr. sa gitarget nga gidaghanon sa mga mag-uuma mukabat usab sa 70,428 ang hingpit na nga na-validate karong bulan na sa Mayo og ang opisyal nga rehistrado ubos sa register system og basic sectors in agricultures ubos sa maong programa ang matag kwalipikadong benepisaryo makadawat og 2,325 nga cash assistance. Ang 70,428 ka mga na-validate nga mag-uuma sa humay og mais nga makakuha og tabang pinansyal gilangkuban sa Agusan del Sur nga naa sa 25,613 ka mga mag-uuma og sundan sa Surigao del Sur nga dunay 19,617 ka mga mag-uuma. Lakip na ang Surigao del Norte nga naa sa 10,244 ka mga mag-uuma samtang sa Agusan del Norte dunay 77,118 ka mga mag-uuma. Ang Butuan City dunay 4,738 ka mga mag-uuma samtang sa Dinagat Islands naa sa 3,098 ka mga mag-uuma. Ang PAF usah ka nasudnong inisyatiba sa panggamahanan nga nagahin og 10 bilyon kapisos aron ihatag isip direktang cash assistance ngadto sa mga mag-uuma humay mais, tubo og mga mangingisda nga rehistrado usab. Katuyuan niini nga tabangan ang mga sektor og agrikultura kansang panginabuhian grabing napiktuhan sa pagkabalda sa ekonomiya sama sa padayong epekto sa tensyon dito sa Middle East. Mga katropa, aron kanunay lig-on ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa bisan unsang klases balatian, mag Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
4: Ikisa mas katropa nga Junje Lebrias sa Italia sa mga report samtang sa pikas bahin gikan mga katropa sa XFM Caraga Region. Anita mga katropa sa XFM Region 12 sa XFM Jinsan. Kay kanhi ko ng drug surrender mga katropa sikop kini sa drug buy bust operasyon sa Malungon, Sarangani Province. Katropas balita, katropag Ivan Pulunan.
0: XFM Mindanao Reports.
6: Dakpan ang usa ka lalaki nga kaning drug surrendery sa gipahigayong drug buy bust operation sa mga personahe sa Malungon Municipal Police Station sa pakigtambayayong sa Provincial Drug Enforcement Unit Sarangani og Pedeya Sergeant alas 8:58 sa buntag kagahapong adlaw sa sitio Kabugawan Barangay Datal Tampal Malungon Sarangani Province. Ang nasikop nga drug suspect giila nga si alias Angelito 25 anyos ulitawo og residente sa naisgutang lugar. Nasairan nga usa ka plastic sachet sa pinaugang daon sa marijuana ang giingong napalit kaniya gamit ang drug buy bust money. Samtang sa gipahigayon nga body search kaniya, nasakbit gikan siyang posisyon ang duha ka plastic sachet sa maong illegal nga droga. Kasamtang ang tingkagol ang suspect sa custodial facility sa Malungon Municipal Police Station. Ang pinakamaayong bisyo mao pag suplemento og mga nutrients sa imong lawas. Tumar og Xanthon Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan. Good morning, rin mga katropa sa DMs Car Rental, mga katropa. Ang rintahanan, mga katropa, sa mga sakyanan din sa Tagum City, sa may Pioneer, Tagum City, may buntag kaninyong tanan din ha, mga katropa. Palagubo na po sila din ha. Mura po, mga katropa, ni Boss Balong Tagaro, mga katropa, diri sa may Marian Bulaluan. Maring Marian, good morning! Samtang sa Pikas Bahin, mga katropa, atong dalikitan, usab aga lungsod, lungsod, probinsya sa Bukidnon, kay Top 1, high value individual sa provincial level mga katropa arestado kini sa drug buy bust operation. Katropas bulito, katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM. Bukidon katropang Tan.
0: XFM Mindanao Reports.
8: Malampusong naaresto ang ilang nga top 1 high value individual sa provincial level sa pagpayuhot og illegal nga droga atol sa Baybas operation alas 9:24 sa gabi Mayo 18, 2026 dito sa Purok 18 poblasyon Valencia City Bukidnon. Aga suspetsado na ilang si alias Junel 42 anyos og residente sa Purok 20 barangay poblasyon Valencia City. Nasakmit ang mga ebidensya atol sa operasyon mao ang tulo ka pakete sa gituag nga shabu nga motimbang og 6.1 gramos nga dunay standard drug price nga 41,480 pesos. Lakip usab nga sakmit ang 500 pesos nga buy bust money, cigarette pack nga gigamit nga sudlanan sa shabu, cellphone og motorsiklo. Kasamtangang gitanggong ang dinakpang nga suspetsado sa karsel sa Valencia City Police Station samtang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayhot sa ginandili nga droga dito na sa korte. Katropa, hanap nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Sinyalis ka na nga duna kay katarak. Ayaw pasagdahi nga mahanap ang imong pananaw, magtumar og Visionix Plus soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X Avenue.
4: Kisabas katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report katugabahin mga katropa hatog kanato mga kaigsonan sa Santron Plus Coffee Mix mga kaigsonan. Dili kompleto ang imong adlaw mga katropa kung dili ka makainom og kape. Maong maglisod ka mga katropa gatulog sa gabi eh. Sulay ko na mga katropa ang Santron Plus Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga healthy tungod mga katropa sa all natural ang sagol ni ini. Siyempre mga katropa, makatabang usab kini sa pagpalami sa mga tulog, Sunstone Plus Coffee Mix, mapalit kini sa mga dagkanang mga butika at parmasya nationwide mga katropa. Maimbuntag na rin mga katropa kang matupan ni Alfredo Hicale. Exciting ang morning diha kang Kunsihal Boboy Ukay sa Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Gikan kang Alfredo Hicale sa Sydney, Australia mga katropa. Samtang sa atong pagpadayon mga kaigsunan sa katapusang ani mga tropa sa atong mga balita 500 ka mga rims mga tropa sa smuggled nga sigarilyo giturn over kini sa usa ka courier ngadto usab sa Tagbina PNP. Katropas balita katropang Ale Vicente katropang Ale
0: XFM Mindanao reports.
9: May kabad sa 500 karim sa illegal nga smuggled nga sigarilyo ang narecover sa kapulisan human voluntaryong giturn over sa usa ka rider sa ilado nga courier company sa Tagbina, Surigao del Sur alas 9:15 sa miaging buntag. Sumala sa taho gikan sa Surigao del Sur Police Provincial Office na diskubrehan sa mga empleyado sa J&T Express ang maong kontrabando atol sa ilang gihimong routine inspection dito sa ilang hub sa barangay Poblasyon. Sa dihang giusisa pag-ayo ang mga nasuta nga wala kini mga opisyal nga tax marking gikan sa Bureau of Internal Revenue. Nasayran nga ang brand sa sigarilyo mao ang Green Hell Menthol diin moabot sa 500 karims o gibana-bana ang kantidad sa 275 pesos. Gituhuan nga ipadala unta kini ngadto sa usa ka receiver sa lungsod Senatuan Surigao del Sur. Ang pagpalusot ni ini nga mga produkto giingong klarong paglapas sa Republic Act 10643 Graphic Health Warning Law o Republic Act 9211 Tobacco Regulation Act of 2003 nga nagdumala sa saktong regulasyon sa mga produkto sa tabako sa nasod. Human madiskubrihan ang illegal nga kontrabando, daling nakikoordinate ang maong courier sa Tagbina Municipal Police Station inubanan sa pagpahibalo ngadto sa Bureau of Customs o Department of Trade and Industry. Sa kasamtangan, ang tanang nakumpiskar nga sigarilyo anaanas pagatiman sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon samtang gisubay pa ang dugang impormasyon sa nagpadala ni ini. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Ale Vicente sa report. Sa katapusang report, mga katropang gikan sa Bukidnon na driver, mga katropang nga kusog ang padagan sa motorsiklo. Mibangga kini sa truck patay. Katropas balita, katropaga friends, obra.
0: XFM Mindanao Reports.
10: Gideklarang din o na-rival sa Tambalanan ang usak lalaki tungod sa naangko nining serious head injuries. Diang mibangga ang gidriban nining motor sa truck. Ang aksidente na itabo sa kadlaw ni atong Mayo 18 ning tuig sa Sairi Highway sa Prog 6A South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Ang namatay nga biktima dahilang si alias Ayan, 22 anyos, residente sa Prog Jis Biscam, Paramag. Base sa report, ang cargo truck kinahinay nga nisulod sa National Highway gikan sa gasolinahan. Pag abot sa inner lane, kalit lang mihunong ang truck human nakametikod nga padulong nga motor. Gikataho ga kusog matugpa ang dagan sa motorsiklo. Nga resulta sa panagbangga tungod sa impact, nalagpot ang driver sa motor nga gibanabanang 30 metros ang gilayon gikan sa punto sa panagbangga. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa laing bahin, voluntaryong nitahan ang driver sa truck ngadto sa kapulisan. Dugang pa ang duha ka mga sakyanan gidala sa Maramag Police Station. Na ang problema na makasbukol-bukol si mong panglawas, isang tumblas gol mo niyan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
0: Exciting Pilipinas!
4: Thank you so much, Katropaga Friends Obra, sa detalye sa mga report, mga katropa. Karon sa atong weather update.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Ang lakad sa panahon, mga tropa, dinis Davao Region, ning adlaw ga Huwebes, Mayo 21, tuig 2026. Kinatibuk ang mga tropa, kahimtang sa panahon, ning adlaw, gilauban ga init o ga medyo, mga tropa, alimoot, aga buntag, mga kaigsunan, hangtod kini sa udto. Apan, aduna gyud puy chance, mga tropa, sa panagsang pag-ulan, o mga dalugdog, mga tropa, sa hapon o sa gabi. Ilabi na, mga tropa, sa pipila usab ka mga bahin sa Davao Region, tungod kini sa kasarangang epekto usab sa lokal, nga pag-init, mga tropa, o kaumog magkaigsunan sa hangin. Mag-andam kanunay magkatropa gihapon o gapayong o garincoat kung magawas magkatropa sa hapon. Samtang ang atong gilauman ang temperatura ganunay 31 ngadto sa 33 degrees Celsius ang pinakataas. Samtang ang pinakaubos din ay 24 ngadto sa 26 degrees Celsius. Ang medyo magkatropa adlaw karon, subang mga kaigsunan din sa probinsya magkatropa sa Kuan o sa Davao Region. Alas 5:19 kaganiya sayo kay ni subang mga tropa ngadto sa alas 5:21 unya mosalo pud nga mga katropa ngadto sa alas 5:46 ngadto sa alas 5:47 sa hapon. Samtang si Rainang Buwan mosubang usab mga tropa alas 9:39 sa buntag, mosalo kini alas 10:30 mga tropa sa gabi. Porba mga tropa sa bulan mga katropa nagkadako karong panahon na nga ginatawag kini sa katropa crescent o waxing crescent mga kaigsunan. Gibadaban na mga tropa ga 20% nga hayag karong panahon na mga igsoon. Mao kini atong weather update ning adlaw mga katropa.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
4: Oy, wala tayo kong oras, mga tropang padayong sa unang tabil sa itong pagpanagubad. Kasgusbat-gusbat, unang kagidlay-gidlay. Tagalan ka ng mga tropas, kinagubang persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna, mga tropas, sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. O siyempre, mga katropa, inabagan ta sa master control sa XFM 99.1 Mati City. Katropang Kins Acevedo, nga musunod na sab siyang express balita din, mga tropa, sa 99.1 Mati City. Kaabag sa nato sa master control, mga tropa, sa 107.1 Tagum City, katropang Gabal. Og masunod sa mga tropa si katropang Lars Anyol sa Express Balita sa Buntag mga katropa. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Buong Umaki Algabre. Dagang salamat ng Buntag katropang tanan. Dalaygon ang Pilipinas. Mga katropa, dalaygon ang Dios.
0: Exciting Pilipinas!
11: Magkumunta, buntag na mo loob, katawa, buksaya. Pagkasigong ka, bisan sa panayon.
0: Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
2: XFM.
13: FM.
12: Exciting.
7: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya at biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
13: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya nakang nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
21: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
27: The Secret of Health.
21: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
28: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
18: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
21: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
27: The Secret of Health.
21: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
18: Santon Plus Gold.
29: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay
30: ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
29: Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, lalaki nag-Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
21: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
21: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium

0: Jill para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting.
1: Good morning. Orang ke tropas XFM ala sais-sais.
2: Express balita sabuntan. Express balita sabuntan.
3: Headlines.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, mga katropa, 100 ka mga balay. Giturn over nga to sa mga Mandayat Mansaka tribe sa lungsod sa New Bataan.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Kanhi Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office, Police Colonel Richie Siong Bukol, gihatagag pasidungog sa sangguniang panlalawigan sa Davao Oriental.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional LGBTQ 1A member nga nagpailang babae viral human gipa-preso tungod sa pagpakasal sa Moro nga lalaki.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, hangyo ni Senador Bato batok sa ICC gibalibaran sa Korte Suprema.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, UAE gikumpirma nga giatake sa Iraq ang ilang nuclear plant. Sa balitang sports, mga katropa, Iala og Tijen nagdala og garbo sa Southeast Asia padulong sa Friends Open.
3: Headlines.
1: Og sa balitang showbiz, mga katropa, Dingdong Dantes walay planong musulod sa politika.
3: Headlines.
2: Headlines.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Okay, daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health. Santo Blasco.
13: Ako si Don sa Kamaestra.
14: Magka-ulcer ko.
13: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan. Si Duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blasco.
15: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
16: Zanthone Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
12: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
19: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
20: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
19: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
12: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Visionix, daghan ang natabangan.
21: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
11: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Sa una, katong wala pa kung naminaw ang XFM, tawagun ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
23: Exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Good morning, friends. Kaya kumusta ug maayong buntag kaninyo tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, my guest. Pagpanagawa ng Uban, tuloy man ang Bullseye. Bullseye. Adlaw karon may galang Miyerkules. Pizza 21 ta may gala. Ama baga 21 na ron. 21 may galas bulan sa Mayo 2026. Sangat may galas kinatibuk ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum XFM Network Philippines. Ako nasabi ni Magkauban, ako si katropang Arnel Cortez. Hangtod ta may gala alas 9 ang Dagnas Buntag kay Webes Mantakaron. Nya dunay programa sa musunod ganato ang programa mga higala sa atong kapulisan ang Police Dabnor katropa mo. Bueno, may gala doon na tayo. 3 minutos na pasado. Alas 7 sa morning. Welcome, may gala Kabisayan o Mindanao. Welcome, may gala sa pagbanag-uban-uban. Dining tulumanon ang Bullseye. Ding lain na sub ng edisyon sa ito. Paghiskot, pagtibawas. Ato pagsubaybay, may gala sa mga isyong lungsod nun. Dini ikaw ka kuigsyon na doon ay dakong kalambigitan. Apan sa dilipang mga higalas, mga ginod sa unang pagyagyag sa mga naguna. May galang mga palitang at tungatagan o magdagad. Itugot mga katropang itong itunol kaninyo ang atong mainiton nga pagpanimbaya

0: Gala sa may Rolio Duhali, sa may Sawata, Kapalong, Asuncion, Yocorilia, o Talaingod. Good morning!
1: Good morning!
0: May good morning usap sa itong mga katropa. Di may gala sa Laluigan, sa Davao de Oro. Di may gala sa may Laak. Mga katropa na ito din sa may Mawab.
1: Good morning!
0: Itong mga katropa din sa may Nabunduran, Montivista, o Mungkayo.
1: Good morning!
0: Ang ato mga katropa usap, di may gala sa area sa New Bataan, Compostela o Maragusan.
1: Good morning.
0: Ang ato mga katropa diri sa Mako, Mabini o Pantukan, maayong pagbani kay Sikay kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Atong mga kaigsunan diri may gala sa Davao Oriental, diri sa Davao City.
1: Good morning.
0: Siguro sa may gala diri sa Agusan del Sur o Bukidnon area.
1: Good morning.
0: Ayong buntag, good morning, good morning, good morning. Sa atong mga kaigsunan, mga Bisaya, maayong pagbani kay Sikay kaninyong tanan, mga katropa. Kag sa aton mga kasimanwa, kauturan, mayroon nga aga sa inyo, kamadamong kasalamat sa inyo pagsubaybay sa aton nga pagpanagupod-upod sini aton nga programa, ang Bullseye. Sa aton mga kaigsuna, mga ilokano na imbag na bigat, kada kayo mga kakabsat. Agyamanat.
1: Thank you.
0: Mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
1: Thank you.
0: Mga kaigsuna, mga katropa na itong mansaka, mandaya kamayo. Mga kalumunan ta. Manayaw na timbrano, manayaw na kamdag kamayo ubus lumon. Salamatay kayo sa magbaningag mayo ulit ka natin program.
1: Good morning!
0: Kaninyong tanan sa itong mga katropa na mga Tagalog. Magandang umaga po!
1: Good morning!
0: Saan mga kayong panig ng mundo ngayon? Magandang umaga at welcome sa ating palatuntunan, ang Bullseye. Dito lamang sa ating himpilan, ang XFM 107.1 Tagum City.
2: XFM Katropa!
0: First, may galagin na itong programa. Hatod ganinyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, doon ay mangustin, doon ay kamunggay o malunggay, doon ay mga higalay turmeric chia seeds, doon ay mga higalay collagen o glutathione. Nakakapina ka, nakapanambal ka pa, nakapabuti na ka, nakapahamis kapag yun, mga kaigsunan.
1: Good morning!
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, may mapalit ka na, may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar, labi na may gala diya sa itong clinic, itong clinic and pharmacy, na himutang mga higala diya sa may Ganti Road, na di may gala particularmente na sa door number 8, M Central Building. Tapad ka na may gala sa Mr. DIY. Mahigmuntag o pangitaa diya si Doc CJ Nidruda. O karon may galang adlawa, libre aga check-up mga katropa. Kay web best man. No? Doon na tayo free check-up Miyerkules schedule, Miyerkules, Webes o Biyernes mga igsoon.
1: Good morning!
0: Sa ito mga kaigsoonan diyang naglantaw, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Arita sa ito mga YouTube, sa itong YouTube channel o sa ito mga FB pages mga katropa. Dari sa katropa ang Arnel Cortez nga page, good morning ninyo.
1: Good morning!
0: Nilang Charlie Rimadabia.
1: Good morning!
0: Josephine Sibunga Salveron Palconete from Kapalong.
1: Good morning!
0: Si Danny Boy Kimada from Matis City.
1: Good morning!
0: Si Antonieto Tolero from Buhisan, Cebu City.
1: Good morning!
0: May good morning, usab ka Ma'am Lisel Acaso Pueblo.
1: Good morning!
0: Kang Buboy Fernando diya sa may mainit na Bunduran, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Kang Bethlehem Oring diya sa Kusog kayo kadriya sa Dasing, Yocorilia. Adol, naglagubo ang Bullseye. Salamat!
1: Good morning!
0: Si Heart Miles, good morning!
1: Good morning!
0: Live ko no sa Isla. Salamat, Bro Milan Ulog. Naimbag, nabigat, kada kayo.
1: Good morning!
0: Si Rodel Opinaldo, di may gala sa may Bisayan Village.
1: Good morning!
0: Si Uncle Dars, from nakakaroon sa may Government Centers, Patin Ay Prosperidad, Agusan del Sur. Kaya naglantaw, may galag palarong pambansa. Elrin de Guignon. Good morning, katropang Arnel from New Corilia.
1: Good morning!
0: Si Dirita may gala kag Boy Juan Sanchez Laguras. Good morning!
1: Good morning!
0: O sa ato may gala mga YouTube viewers karon 180. And still counting. Good morning ninyong tanan.
1: Good morning!
0: Si Glenn Ongoria from sa mga ini? Happy Fiesta Kunos Barangay, Kapanga. Oh, nindot na nga barangay, akay puro Pinanga. From Barili, Cebu. Oh, si Nestor Quiron, maing buntag, daga Kamansi, si na Caban, Misamis Occidental. O si Tessie Bangkori from Leyte.
1: Good morning!
0: Si Ellen Tiongson, mayong buntag, Sir Arnel. Mega loud shout out sa mga naglantaw, ang mga walay pulos nagbaha mi diri sa Davao pero nagyaw-yaw na sa Manila. Wajud pulos okay raman ang baha. Diri kay dali raman mahubas. Ingon sa si Victoriano Curamba.

Mayong buntag katropa, Arnel. Mayong buntag, Shad. Good morning. Kuryanong Hilason. Morning, boss. Shen Bato, tago ka muna. Sa bagay, 1 year and 11 months na lang, si Bangag. Ayaw pa dakop, Shen. Oh, gikan ni Jesse Lozarito, sab. Gikan may gala sa may Proxete, Kabakungan. Sa may Nabunturan, Davao de Oro. Mayong buntag. Good morning. Si Robert Camiging, naka-attendance na. Good morning. Si Tessie Bancori, Yobs Adraser. Good morning. Si Badiha. Badiha. Mayang buntag, Bullseye. Shout out ko ka Juliet. Saan? Sa may Santol. Alpalto, La Pilipina. Alpalto? Naminaw siya ni Modol. Samdang namahaw. Idol kaniya katropang Arnel. Idol dool. Si Joby Ostos Armodia from San Francisco, Agusan del Sur. Joseph Polieska from Hingoog City. Good morning ninyo diha. Good morning. Si Christopher Odag Belen from Sambuanga. Buenas dias. Buenas dias también. Good morning. Si Bobby Arikes. Good morning. Nagwakad may gala diha sa Tuburan, Cebu. Good morning. Si Ria Acosta from Kuwait. Good morning. Uy akong pare. Si Dato Ray Madanlo nakakaroon na sa Milan, Italy. Uy, buongiorno. Basta-basta ni akong wadyo ko nagdahom. That's bang maabot yung kanang Italy ba? Ako, sige rin kong pangandoy maabot niya. Ikaw na, sige na kagbayas-bayas anang karsada da sa Milan. Ang naabot lagi na kong Milan. Kadroy yung Milan sa Davao. Good morning, usab. Mary Gold Montero Hepega from Tampilisan, Sambuanga del Norte. Good morning. Si Manlupig Richard, mayong buntag from Kuwait. Si Juby Datilis Yurong, Pingping Tanchado Montesilio. Good morning. Si Romeo Carillo Lubiano, Dia Maygalas Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Good morning. Kim Armonio, mayong buntag. Paliog greet sa akong ating si Hana Armonio Tamayusa og happy birthday. Happy birthday. Bonnie Marikit, Sir Mina Miron with Santon Coffee Mix. Salamat. Good morning. Robilin Bilyosino, Rolly Racho, maing buntag diha si Buboy Fernando. Gab, paliog ko kunaw na to. Ang atong mga kaubanan na nakakaroon sa police station. Particularmente na magahigala din sa kining Tagum City Police Station. Standby lang mo mga igsoon kay ato sa ning unahon gumikan sa shooting incident kada tigayon kagahapon. Kaya magahigala sa may Buaya Road, sakop na nis Barangay East. Kundiin tulo ang gipamusil, duha may gala ang kumpirmadong patay. O ang usa may igsoon, no, ana pakaros balay tambalanan. Salamat dai sa ato ang katropa patroller nga dili na magpaila. Salamat sa pagkuha sa mga video. Oh, salamat dai. Maing buntag pod no sa pa shout out karon. Aga DMs rent a car. Dili may galas dakpayan stagom na dia sa may Pioneer Avenue. No, dia may galas sa may sakop sa mangkilam. Maing buntag dia gusto mo may galag mga magamit ninyo nga sakyanan labi na kung duna mo'y mga lakaw. Barato ra mga katropa, affordable. Og di kalidad ang serbisyo. Pagkita ada may gala so ako na Facebook. Kining ginatawag may gala nga DMs Car Rental Tagum. Good morning kaninyong tanan. Good morning. Nana alas 7:13 na. Plastado na ba ang ato mga kaubanan? Kung plastado na, kita maglangar to ng hataga pagdagat garong taod-taod mga kaigsunan. Ang pagsubay gyapon may gala sa ato ang nabatasan. May buntag ni Muriha Arturo Idquilla no from Nueva Fuerza niya to dakbayan sa Tagum. Jonas D. Guzman og si Jaysa no magbayang buntag no watching from Sikihor no shout out to Maghanoy and Butaslak family. Good morning. Alas 7:14 ang Dagnas buntag rita sa tunga mubong pag-ampos Bullseye.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Oras may gala doon na kitay. 16 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Una din ni may gala sa tumbag managumanuban, mga butang atong hatagan, magdagan, mga balitang lokal, national. Atong hatagan may gala paghiskot, pagbadbad din ni may gala sa atong tulumanon. May buntag na John Diampon, Nesrin Maayong buntag, o si Jairo Sentis, si Master Pugi. Uy, di basta-basta ni si Master Pugi? Good morning ni muna, Master Pugi.
2: Good morning.
1: Gualberto Espanyola, Pahibalonacos na ng Espanyola family. Nga reunion ugma 22-23 sa Maragusan, Davao de Oro, New Albay. Manako na mo yung reunion, mga Espanyola. Mabaura man na yung parintira siguro ni ning Jubit Espanyol kay Espanyola, Espanyol. Mabaura man. Ito, no? Samtang bagay gala, o si Shaim Lumutos, Mayong Buntag.
2: Good morning.
1: Si Atlas SG from Singapore.
2: Good morning.
1: Euprasinia Babael, Mayong Buntag, here in Simi Valley, California. And hi to Sigrid Jane Bryan in Oklahoma. Hi also to Amethyst Babel at Dubai. Salamat.
2: Good morning.
1: Si Koreanong Ilason, ingon siyang apil ba ang driver anang rent a car? Pangutan o na to si DMs kung apil ba ang driver. No? Pwede po ka mo contact dito, Koreanong Hilason, para kamunay magkachatcha. Evangeline Ligalig, Naminaw, from Bohol.
2: Good morning.
1: Majong buntag ninjong tanan, diha. Sa Bohol, magahigala.
2: Good morning.
1: Domingo Rosello, from Compostela, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: May buntag, diha. Marvi Carnal na. Kang mine, kinsan eh. Katrobang Arnel from Valencia, Bohol daw.
2: Good morning.
1: Buntag niya, Joseph Polieska. O kang Prince Jonas Iniego, Bonifacio Aranton, kang Tessie Bancore.
2: Good morning.
1: AG Calis, maing buntag. Iyang i-shoutout iyang Papa Adolfo Calis nga nangapi. O siyang mama nga si Marilyn Calis nga nang laba, samtang naminaw sa Bullseye. Mayong buntag niya, si Roberto Baterna. Good morning. Larason ko na lang niya. Nandito may gala karoon sa nagunang mga katigaran, mga balita.
2: Bullseye!
1: Sa mga balitang lokal, mga katropa. Tulong, mga igala, ka mga tao, gibamusil. Kagahapong sa hapon, hindi mga igala sa dakbayan sa Tagom.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Suma, mga igala, sa pagkumpirmar o sabs kapulisan, duha ang patay. Og katong mag-live-in, og ang iksungos laki, mga igala, motoy samdan nga anaakaroon sa bahay tambalanan.
2: Bullseye!
1: Samtang kagabi usab mga katropa, doon ay usa ka estudyanteng babay. Gagisulayan, may galag molestya sa usa ka driver sa tricycle. Ang babae nakalukso, may gala sa nagdagan nga tricycle. Samtang ang driver sa may gala, may baturagas magdagan. O gisulayan paggukod sa mga bystanders. Apan nakasibat sa medyo layo nga direksyon. O gibiyaan ang iya, may galang tricycle.
2: Bullseye!
1: Nako, nakadawat na kagayuda. Manghikap pa ka, naunsa man ka. O na'y nakapait diha. Utong-utong manganiin taon, may gala ng ubang skalisod. Kiniubad may gala nga, maupay nakadawat, mauna nung ay magpabadlong. Makadamay-damay ka sa mga buutan. No, makaangin ka sa mga nagtinarong. Hantod ka ron in taon, kini mga labinag mga babay, makuan na. No, ka na bang mataha na. Mga igala mo, stawag ni ini, mataha na musakay, may gala ini kagabi eh. Sige lang kay sugod unya, may gala, kung why magronda ang pulis, kami magronda. Makita ninyo may galang patrol sa XFM unyang gabi eh. Nga mag, kuan, maglibot suroy aning tagong. Alas 7.20 na may gala dagda sa buntag. Samdan sa mga dagkong balita itong ataga magdagad. Mga kaigsunan, dini may gala sa tulumanong Bullseye. Ato na yung ataga magdagad, yun yung mga igalang na pangapang hitabo sa Senado. Kay nakahilak naman yung mga igala si Senador Pia Cayetano. Ay uban ka ron sa ato mga kaigsunan nga best actress ko no, may igala si Pia. Pagkaway batasan sa ding uban mga igala. Dili ba lalim na ingana po ng experience? No, sa ato nga naanad tanang makadungog og buto, no, malisang mamangganita. No? How much more may gala ka na mga wagin makuan ba, no? Wadyo sila maanad niya na. Pero yung usuban nga, drama ra daw lagi. No, muna i-comment sa social media. Napagyod ko'y, di na lang ko mag-tell. No? Pero ato sigurong respetaran ang ilang gibati diha mga katropa. Kay na trigger man gud ni siya giingon may gala ni Risha Ontiveros, pandamay gud ni si Risha. Nga parang walang nangyari kuno. Uri nakahilak in town may gala Senador Pia Cayetano.
2: Bullseye.
1: Ya, muingon si Risha nga parang walang nangyari nga wa man siya tungtunguran nito. Karon may gala atat na atat sila sa pag-imbestigar nga stage kuno may gala ang maong shooting incident sa Senado. Ala mas maayo siguro ipangutana na itong apil. O kinsa to mga igalang giingong upat ka mga senador nga nasayod daan nga mahitabo ag nasampit may gala nga shooting. Kini ato ning hatagat pagdagat may galang dugang pang mga pag-isgot kay para ato may galang ma di magunta mo sugot nga ilaron lang sa ta. Pinagi may gala sila mga pamahayag. Oh, samtang may gala ang CCTV footage.
2: Bullseye.
1: Nga gipagula may galas PNP. Gi tagod-tagod kuno. O splice kuno may nga higala. Sigun ka na kang kining usaa in charge mga katropa o usaa chief nga suspendido nga si Mau Aplas ka mga katropa.
2: Bullseye.
1: Matod ba niya ilang gichap-chap gi-splice nila ang kining CCTV footage aron lang ang musibo sa ilang naratibo, no? Kaya usa man day ang naratibo nga ang dili under attack ang Senado, no? Kay ang Senado pagani mismo maoy nanguna. O ni mga igalay ilang narative nga gustong ipagawas sa pagkakaroon mga kaigsuunan. Samtang kini dugang pa kini bugat sad ni gumikan kay ang GSIS Security, wa may coordination may galang adto sa usaa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nga usa ra man ta na silag building ba? Nabahin man na siya may gala sa ilahang trabaho, sa institusyon o sa ilang mga kwarto diha. Pero butso ba yun, lusot-lusot ra man na. Ang anong wala man makakoordinate ngadto sa mga sakop sa usaa nga diha sa ilang building dunay taga NBI. Basig dunag yoy lahi nga plano kay wa man mo coordinate.
2: Bullseye.
1: Kay kung ang imong purpose nga nag-request lang ka for that ana may gala nga purpose, dili siguro nimo may gala i-bypass or i-blind ang pikas nga duna pud mga igalay security detail or security layer nga gipatuman mga kaigsuunan. May good day diya ka, Ma'am Feli Feliciano. Good morning daw. Shout out sa tanang mga sakop sa Mawa Police Station. Mawa Policemen and Women, shout out po sa kanila. Oras by, doon na tayo, 24 minutos na. Pasado, alas 7 sa buntag. O, di kita maglangan. Okay na sila? Ready na daw sila, ready na. Oo, palihog ko. Samtang may gala sa dugang panatong isgutanan, adunay motion si Congressman Leandro Leviste nga ibawal up to the fourth consanguinity o fourth degree of consanguinity ang mga mudagan sa distrito o numero 7 may gala ang mudagan sa party list. Kay klaro man gud kaayo nga kining party list nato karon mga igsuon gi hijack kini mga igala sa mga politiko. Tanawa ra gud na si Tinio. Ngayon, act teacher man na siya para man na sa teacher iyang trabaho. Ngayon, ang iyang gikalingawan karon kung imbestiga may gala, baha ko na si Dabaw. O, apilon pa ni mo tong tulay nga nahugno dito sa Kaliawa. Nga, di man to kampulo. Wala sila ipakialam, ana. Kaya ang ilaha lang, nga, basta lagi may gala, na sila ikabato sa mga Duterte. So, karon kumbinsi kami. Nga kining inyong lakang, kuan ni siya ka na bang anti-corruption and pro-responsibility. Dili mo anti-corruption. No, dili mo ang mga anti-corruption. Plain and simple mo. Anti-Duterte mo. Ana ra ka simple, mga igala. Alas 7.25 ng tag na sa tubag, managubanaban, kadyot lang. Di kita maglangan, may gala, tabukan na to karon. Ang linya ni Katropang Lars Anyol, kay naka-standby na, may gala. Kabana na to, ato ang bagong hepe, may son. Dili sa Tagum City Police Station, si Lieutenant Colonel Bahan. Kalabot may gala ni ining insidente kag hapon nga dunay may gala na tigayon nga pagpamusil na may gala sa Maybuaya Road na may gala sa Sakop sa Barangay East. Ato ga Siron, may gala kompletong asoy sa mga balita na ka-standby sa linya. Si Katropang Larsanyol.
0: XFL Katropa Report.
1: Lar!
3: Katropang Arnel, live from Dria, mismo no sa Buhatan sa Tagum City Police Station. Aging pagsubay sa sulta sa investigasyon sa Tagum City Police kabahin sa pagpamusil kagahapon sa may Buaya Road, City Hall, Barangay East, Tagum City. O ganining orasa katropang Arnel, may nabi karon ang sa Tagum PNP OIC. Nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, kabahin sa update no sa shooting incidents. So, sir, ayong buntag, welcome sa programang Bullseye, sir. Tumakawan sa Julio. Sir, kumusta po ang investigation sa shooting kagahapon, sir?
4: Good morning, no. Sa bali ang atuang investigation, atuang kanis lang ang mga biktima is kunin kami ang katong dikakot na to sa sa may bandang party. In relation sa ilang pangawat, so nato ang ginigla ng nangawat, so kita lang ito ang kaso. And na kagahapon lang, na nianihan lang ang mga asawa para mag-file o bail sa kuwente. So alas 4 kumbang sa hapon na tagaan na sila ang order sa korte na magpian, pwede na sila magpiansa. Then, manating sitwasyon, nakagawas na sila sa ato ang kulungan. But, sa to say na naagay mga bautang mga elemento na gusto ko faon na nilang sinabuhi. So, maunay karoon na ato ang ginatutukan o giimbestigahan lapot aning ilahang kwan ang modus nilang actually dili naman nagbuhat nila diri sa Tagum kundi gitutod sa other na kuan sa barangay sa Carmen tapos sila ay ano dito record sa pangawat. So based dito sa na-retract na to sa CCTV camera natay mga persons of interest na kita nato na nagsige nag-anida diri nagpangita kung mo ba ning mga tawhana nangawat sa Carmen, o mabaling mga kisa kong mga nao, personality ng adaptan dito sa Tagum City. So, sa pagkakaroon, namatay mga nakuha nga personal interest, so ato lang isa na ito ikuan ang mga kwente. Ato pang i-parlili makuha ng ato ang discussion. Sir, lakit pa niyong babae sa minaris ko, hindi ka laki na. Actually, wala labot ng babae, muna ang nagdala sa nakuha, nakasitaso pa yung piyansa. So, in short, na damage lang din siya sa maong. Yes,
1: Colonel. Okay. Colonel Bahan, sir, mayong buntag.
4: Yes, sir. Good morning, sir.
1: Yes, sir. Welcome sa programang Bullseye, no? Si Katropang Arnel Cortez ni. Sir, few questions lang, no? For clarification. Sa mga panganan, sir, if okay na mabuti yag dato kining mga biktima?
4: Ang pangalan, sir, sa kaning ano sir si Ronel Tampos Tapang.
1: Mhm.
4: Og kani si Annalyn Tawan Tapang, mao ni sila ang mga ano na nakabsan.
1: Mao ni ang nakabsan sa kinabuhi. Mag-live-in ba ni sir? Mag-live-in mo ni mag-live-in? O mag-asawa?
4: Bali ang kaning namatay na Tapang magsuon ng gudi sila.
1: Oo.
4: Ang katong nabuhi nga Tapang na si Ronel Tampos Tapang.
1: Okay.
4: Bali ang kalib-in ni Annalyn Kawan Tapang.
1: Alright. Kini bang ilahang kaso, sir, nga pagpangawat, makonsider ba nato ron nga one of the angle, no? O posible nga gikutlo ila kinabuhi?
4: Yes, sir. Kay as sa base sa muang investigasyon, dili man diri lang sa Tagum ila kinabuhat, sa daan po ng mga lugar na ila tuming kinabuhat, kaya og nag-query sa ato diri based sa investigation na nagapangutan na nga kung kay dagway ang mga tawhan na diri sa station nag-inquire. So natay nakuha ng mga CCTV, so muna karon ang ato ang gina-follow up karon adlaw.
1: All right. Naay mga informants or kini ato mga nakasaksi kagahapon nga nagpaabot pug mensahe diri sa XFM nga matud pa ang mga suspect nini o ang mga namamumuno nakasakay ko noog black smash nga motorcycle. Nakuha ba ninyo ni sir?
5: Una mong ginakuan sir, karong adlaw, i-ano na to ang extraction sa CCTV sa exit dere sa may kuan, main highway para ma-ano na to kung nabay plaka para malukit na to. Kung sabay yun, isa tagiya ni nga mong siklo ngayon ang sakyan.
1: Alright. For this, no sir, no, iskutan ang last na lang sa kuha. Kinibang ilang, unsa ba diga, pwede ba magkapangutan na sir kung unsa ni nga klase nga kawat kay nagamanggog klase kawat ng manok, unsa ba, unsa man kadagko ni ilahang mga atraso, kumbaga?
5: Kanilang pagpangawat din sa Tagum City nga paila na to siya og kaso put in action nga ilang giputol ang wire nga diya sa street light sa ato ang siyudad. Giputol nila kay dako-dako man ni og amaangod sa kantidad kung ibaligya kaning copper. So mo ni ang rason nga naano sila diri sa Tagum City Police Station.
1: All right, sige sir. So salamat kayo, Lieutenant Colonel Bahan sir.
5: Yes sir.
1: Katropang Lar.
6: Yes sir, Katropang Adel, buto na hipos to nga pasundigan kang Lieutenant Colonel Eduardo Bahan.
1: Katropang Lar.
6: Yes, Colonel.
1: Before ko makalimot, pwede po na to, ma-follow up na lang po si Colonel. Kilabot siya nahitabo kagabi nga doon ay usa ka babay nga pasahero nga allegedly gisulayan og molestya sa driver. Mga bandang alas 10:30 sa gabi no, sa may Pioneer Avenue.
6: Ayan, so ito na katong mga adult ang subayon karon nga buntaga.
1: Alright, sige. Kay pa, sino pa ba prepare? Go ahead.
6: Kandiriya sa Tagum City Police Station, alas sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar sa inyo, XFM News.
1: Daghang salamat, Katropang Lar.
0: Live report.
1: Alas 7:33 sa may Galadag na sa Tubag, Panagubanuman. Inyo nabati si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, no, aga to, may galang OIC, kini may galang chief, no, sa Tagum City Police Station. Kilabot ini bagay galang shooting incident nga nahitabo kagahapon diha may gala sa may Buaya Road, Barangay East, ini sa Tagum City. No, duha ang patay, usa ang anaapa sa ospital karon. Ang ginatan-aw nga angulo, ini mga higalang posible gumikan sa ilang atraso o ilang mga higalang mga dili lang diri sa Tagum kung dili lakip na Das Carmen o ban pang mga lugar, ini ginaingon mga higalang pagpangawat.
0: Bullseye!
1: Ato lang ni subaybayan sa mga kaigsunan. Unya sa dugang pasab, ato i-follow up po sa ato kapulisan kay kagabi ilagi, no aduna mga higalang usa ka babae, estudyante, strict naman po ito ba? Siya nga, ayaw video-video. Ako nag-video. Pero na ko video. Ano kung di yung mga katropa, no? Pero wala ko gi-air kay in respect po sa ila, kasabot po ta. Yan isakay ko na itong tricycle lagi. Unya, pag-abot niya mga igala sa ining medyo gitngit nga bahin na kanang murag kanto pa yung Cristo Rey, masiguro na. No, diya sa may Pioneer Avenue. Nilukso may galang maong pasahiro. Gumikan kay matod pa, gisulayan siya may galang mulistya sa driver. Nakuha ko nila pictures driver. Kita na ko, bungutong dako. Yan, nakapanawag og tabang may galang maong bae ngadto sa mga bystanders o gigukod ang driver. Wapoy langan-langan ni padagan siya ang tricycle pero iyan ang gibiyaan pag-abot sa unahan. Bulabog siya. No? Kay niabot mong pudayon ang operator, tag-iya mga igalas tricycle. No? Ang tag-iya sa mong tricycle, niabot saan, na-identify, hinoon siya. Ato di paluapon ko, dadakpa na ba ni Kurimaw? Kay di man ko nun mga igala taga-Tagum, no? Ano ko nun eh, karibang nag-drive rasa din eh. Na, ala sige, padayunan ninyo inyong mga kabuang. Samta mga igala, taon-taon na lang gab, alin niya na alas sa kuan. Kaya nakauna naman si Silar. Unya na si Katropang Bong. Alas 7:35 na, may galang dag na sa ito pag panagubanuban. Dini na ta, may gala sa ito mga hiskutanan karumutaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Baik budag niya Christine Antipayo, si Arnold Tero. Good morning, Dol. Wala na gyud ko kasabot aning panggobyerno. Sige na lang pangatake sa dili nila kaalyado. Unya daghan ra ba? Aga mo apil kay nakadawat og maleta. Yampo na lang nato ni atong nasod. May lagbada, panigampo. Josephine Pero Vicente de la Rama. Naglanog-lanog ang XFM sa Nueva Fersa, Tagum, Davao del Norte. Salamat.
7: Good morning.
1: Mary Cristil, kita na jug ko ni mo, sir. Bata pa man di ay kaugnaong. Ay, salamat. Salamat. Gab, naraginiingon gab, nga bata pa ko. Salamat kayo ni mo, ma'am Mary Cristil, ha? Yung siya nga, kita na jug ko ni mo, sir. Bata pa man di ay kaugnaong, abinakog nangunot na. Ah, murag si Lulu Amado. Si Lulu Amado, siguro itong pasabot ni mo. Oh, good job, idol. Daghan pa kag collagen. Alag, di mo daghang collagen nga. Kining kape among ginainom, daghan mang yun ni collagen. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix, naaman ni collagen, mga kaigsunan. Si Amay, si Chico from Surigao. Arnel Sibay, pa-shoutout yung pamilya Gabotero sa Balamban, Malabog.
7: Good morning!
1: Oh, si Fred Somers, pusod nga ngag-ngag. Butod-butod ay-ay ni Kalisod. Unsa naman na? Ano na butod-butod naman? E dito alabat, may buntag. Sparehead 250, good morning. No? Flores Cabalfin, good morning.
7: Good morning.
1: Ramilo Castro Mayor.
7: Good morning.
1: Josefina Tapakal.
7: Good morning.
1: Sofia Wisdom. Good morning. Shout out diri sa Muhon, Talisay, Cebu City.
7: Good morning.
1: May buntag ko no, si Dudong Pisyaw. Na Minaw ron.
7: Good morning.
1: Si Verna Giale watching live from Australia.
7: Good morning.
1: Morning and thank you, mate.
7: Thank you.
1: Si Felix Ed Palina from Linamon, Lanao del Norte.
7: Good morning.
1: Si Tessy Bancori o si Prince Jonas Iniego. Roberto Baterna, Naj Kusner, si Glenn Paul Cabarubias, Marcy Sabanal, Sanchez Samito, good morning. Ma'am Ismaela Sabiliano Asuncion from Mawab, no?
7: Good morning.
1: Kita na jud, kita na jud, no? Good morning, naka Santon Gold Coffee nako. More power to your station for Mawab forever. Salamat, ma'am. Si kinsa pa may niya. Nandi na kita maglangan ang lakay alas 7:38 na mga igsoon. Kagapong adlawa, na-trigger si Senador Pia Cayetano sa kini mga igalang pamahayag o insensitive nga pamahayag nining pa-uwi-uwi mga igala nga si Risa Hontivirus. Hilak in town mga igala si Senador Pia kay na-recall niya ang iya mga igalang na sinatian during the time sa shooting incident sa may Senado nitong Mayo 13 may galas gabi.
7: Bullseye.
1: Sige, ato mabinaon, Katropang Gab.
0: XFM, Katropa.
8: Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law did gunfire.
1: Panahon na sa mong idol si BBM.
8: So,
1: klaro ana.
8: Whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live,
1: okay, press conferences,
2: media Bullseye!
1: Alas 7.42, mga higala. Siguro, it was taken out of context, no? Na mali, mga higala, o interpret. No, pero may mga punto mangod po nga gipiktos ni may gala si Risa. So may pasabot iya nga dili iasa sa Facebook Live. Pasabot ba niya during the time nga dunay shooting incident, dili dapat mag Facebook Live si Alan? Si SP Cayetano kay mo man ni mga igalay kanibang label karon nga gihimo sa mga BBM supporters. Ngadto kang SP Cayetano, no, kato mga nang FB Live ba? So, mawaman sila ilaing pamaagi sa pagpagawas o impormasyon o sa pagpahibaw nga buhi ra sila. Pati ilang pag Facebook Live, ilabtan pa ninyo. Nang, yabag naman tingali ni mga tawhanan. Ha? Pati ka na. Labtan pa. Nga, naningkamot na sa sila maka-update kay nasa ilang mga mahal sa kinabuhi ba nga nabalaka mga kaigsunan. Og tama ka diha, no? Senador Risa Ontiveros sa imong giingon. First time in history nga nahitabo, mga higala, nga nipilit na sad ang ato, mga higala, nga computer.
9: Ayaw! Ayaw!
1: Alas 7.43, mga higala, Dagnas Buntag. Tama ka diha, no, Senador Risa Ontiveros, nga first time in history kining nahitabo, mga kaigsuunan, nga adunay pinusilay nga nahitabo, may galasod sa Senado. Correct ka dyan. Watay supak niya na tama kagyod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nga sa panahon lang ni BBM. Alam, mag-ipasangin ninyo na kang Sara. Kibasig mo create na sa mong eksena diha. Nga ipasangil ninyo na sa mga Duterte nga kaibaw man mo nga kaibaw man mo kinsay admin karon. Kainotil baguda ng admin, mga igala, kung ha? Kainotil baguda ng admin, mga igsoon, kung inibang malabuan pa siya sa oposisyon. Di ay isa ka supporter ni BBM diri. Daghan man ni sila. Nagsigtanaw diri sa YouTube, mga kaigsuunan. Pero pipila lang, mga igalang mo comment. Alas 7.43, kadutlang. Commercial sa ta, may gala, kay nipilit ang atuag magahiman diri. Alas 7.43 na, balik ta katropa, human lamang nini.
2: XFM Katropa.
10: Kabalo ka dong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
11: Ha? Karon di pa?
10: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
12: Exciting!
13: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gwapo! Sinaong taon tingga sa bunga.
13: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
14: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya dagan nga salamat.
15: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
12: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
15: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
18: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
18: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
20: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
23: The Secret of Health.
22: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
23: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
22: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
23: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
22: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
23: The secret of health.
22: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
23: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato o ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana, allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato o ganay ka, ang tawag ana, kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilagnapas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana, migraine.

0: Uban sika tropang Arnel Cortez. XFM Katropa.
1: Oras may gala dratay 4 minutos ang nahibilin ng mudang at ikalas 8 buntag. Pasensya na kay nagurgur ang atong live may gala gaina. Ha? Og karon nakabalik na. Comment lang mo diha baga katropa. Nan karon to dod atong balikan atong mga kaubanan dito may gala sa Tagum City Police Station. Follow up sad ni mga katropa sa nahitabo nga matod pa kining diriyot may gala nga pagmulistya no sa usa ka estudyanteng babae kagabi mga kaigsuunan sabay atong commitment karon may gala labi na sa atong kapulisan kay murag didagsa naman po ni mga ingon ini jadi ta mo sugot mga igala kay shifty na baya daw Pilipinas ingon pa mga igala ni Junbic Rimulya. Oh, si Annabel Tobias, good morning, sir. Ba't nawala, mahina yung internet nyo dyan? Hindi, malakas naman. Nawagtang man, dol. Lagi nawagtang man. Sige lang, kaya muning i-fix mga katropa today. And rest assured, may gala nga. Ibuko na to, out of control, mag-una to ning internet, bay. Oh. Nasa yung mga panahon nga mukalit. Amot mga namukalit at sila kawa. Nasiguro yung mga balukan ang kitawag nila nga mga fiber-fiber nga nipis pa kuno may gala sa buhok sa tao. O niya, na yung mga, bisag nila siguro na yung mga katsuri may gala mag-jogging diya, ba no? Maglambayog may gala ng wire. O na may gala nga maapektahan da yun. Kung ano na kayo, gagmay man kuno kayo na may gala, mga microfiber. Ingos Floris Pina Cabalfin, mayo kay nibalik na. Alas 7.58 na may galang Dagnas Buntag. Sige. Mayong pagpaminaw diya, Tristan Gulay. Og si Atlas SG, Sir Silo na kamodi sa Singapore kay Basko ang di ba punta po yun diya, ma'am, kay naaraman niya ito ang lugar diri sa... Pwede palang dadoon na Singapore diri. Basin gipaak ni Claire Dol. Ingon si Yubs Adreser. Ayan po si Gloris Pina Cabalfin. Nagsigi kong pislit, kung asa na mo. Napislit, lagi na dugay. Fernando Inihada Kiven na mayong buntag Dol. Sa bangag lagi, wala na isamok ang Pilipinas. Sila man ang nagdalag samok. Okay na sila agab? Ready na? Kaya itong balikan. Kamay na lang. Alright. Now, Moni may gala. Ato na biyaan ka ganina ha. Nga, motoy nakatrigger kag Senadora Pia Cayetano nga nakahilak siya. Kaya di siya musugot may gala nga sa word nga parang walang nangyari. Tingali, ang pasabot ni Risa nga, pagkahuman ba? No, mura magwa. Kung pwede di agad pa, tumaminahon si Senador si Senador Pia Cayetano. Senadora Pia.
0: XFM Katropa.
2: Sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito.
3: Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Mm-hmm. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko, yes, I am very ready to share my story, to ask questions,
2: Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
0: XFM Katropa.
1: Oras may gala, un minuto pasado, alas 8 buntag. Okay, body mga higalay, kini bang sentimiento ni Senadora Pia Cayetano? Oh, parang walang nangyari. Okay, gikan to mga higala kang Risha. Balikan na nato ng parang walang nangyari kay ako siyang kuhaon karon. Ang linya may gala, balikan sa dato ang ato mga kaubanan gikan may gala sa Tagum City Police Station. Kalabot nini may galang kagabi lagi nga usa ka babae may galang diriyot ko na mamulisya sa usa ka driver na nilukso na lang intawon kining estudyanteng babae may gala. No, diya sa dalan samtang nagdagan pa ni may galang tricycle. Naka-standby na karon sa linya para sa dugang update si Katropang Lar, Gapon, si Katropang Lar Sanyol. Live report. Lar?
4: Katropang Arnel, atong balikan si President Attorney Jar Lubahan, kabay na yung update no, sa netambo kagabi. Diya nga doon ay sa kabay nga gini-actionan of molestia sa tricycle driver. So, sir, maayong buntag ko po. Balik ko sa programa mo. Kumusta po, sir? Good morning, no? Ato ang investigation, ano yung babae
1: yes,
4: na...
1: Sir.
4: Gi ano sa isa ka driver. So, ano pasahero ko siya. Then, according sa biktima, gihunong daw ang motor, tapos himbalin dito sa iyang position ang driver, dito off siya. So, may na lang kayo nakasinggit ang mga babae.
1: Gikuot. Come again, sir. Gikuot siya, sir. Colonel? Colonel, gikuot. Gikuot?
4: Ah, wala. Gituok.
1: Gituok. Oh, sorry. Gituok. Yes. Mm-hmm.
4: So ito ang atong biktima, so malamang sa dautan ng intention o na naka ano siya, nakasyagit siya, so moto nakakuha og attention sa mga sa tao dito.
1: Mm-hmm.
4: Sa area do. Then naka wala naman na napuruhan ang babae, so nakadagan po siya after na may intervention sa mga sa tao dito so sa area.
1: Mm-mm. Actually, Colonel, dito ko kagabi during nahitabo ni mga few minutes lang na naabtan pa na ako ang babae dito. Ang ako lang pangutana kay kuan man gud ni kining area diha na ay daghan tao ba? Diha sa may Cantos Cristo Rey, diha sa may Pioneer. Kung gituok siya, naabay previous nga altercation or naglalis ba sila kay og nagduha-duha sa ko. Kung molestya ang himuon, dili pud pwede siguro dihang dapita kay na may tao. So, kung intent niya nga nasa kuan nga hilamon unsa ba, whatever, adto siguro siya sa katong medyo mingaw.
4: So muna nga base kagabi sir sa
1: yes, sir.
4: Interview na ko aning duha,
1: mm-mm.
4: Ang biktima o kaming suspect,
1: mm-mm.
4: Eh na wala pa man ko nakatulog kaning time sa so ako lang interview.